0: Uy, nagpaluyo sa imuhang makabuhi po sa imuhang bugas. Makapalit ang bugas.
1: Maaw.
0: Di kumutuo, anak ka, tropang limber.
1: Pero anyway, atong hulaton ang investigasyon sa PNP.
0: Sa PNP. Kaya daan naman nag-ingon nga kanang unsa ni kanang naay himuon ni ini katropang Limbel nga lawom nga investigasyon. Mga katropa,
1: magtiwas ta ugma.
0: Magtiwas ta mga katropa ugma. Kay naatay bisita mga katropa gikan sa tuang MHO. Mga katropa, ang kaayuhan sa tuang panglawas mo isa sa mga tagaan na itong pagtagad po. Pero saon man lang sige tagkaon diha o niya galubog na tagsakit. Katropang Limwil. Mo ni ato ang tagaan o pagtagad mga katropa sa itong pagbalik ha. Mga katropa, standby lang mo. Balik lang kita humaan sa pahinomdom.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung maminaw o XFM, tagkod ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko o XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
4: Exciting!
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system,
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses,
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium Dietary Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at barahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan, dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese, dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
11: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 10 minutos mga katropa, nakalapas suman ang alas 8 sa buntag. Padayon da sa atong pagpanaguban sa atong tolumanon. Nining tungura mga katropa, atong palutson ang programa sa Municipal Health Office. Ang Bugsay On Air, no? Kay Webes Maron mga katropa. So nini pong tungura, dili lang ta isyo sa politika or mga panghitabo sa atong palibot. Di po nato kalimtan ang pagpakabana sa atong panglawas. Kaya dini sa ilang tulumanon, magahiskot yun ni mga katropa sa pagprotekta o paglikay o unsaman nga mga pamaagi para atong malikayan mga katropa ang mga nagkadaiyang mga balatian. Kaya sa matagsimana, doon na sila yung mga topiko nga ilang pagtagag pagtagad nga angayan usab natong masairan mga suking tigpaminaw. Dita maglangan mga katropa, atong pasudlon ang atong naandan nga guest, atong mayaging si Mana, atong maning nakaubad. Siya na'y magpaila sa iyang kaugalingon. Mamayong buntag.
1: Mayong buntag mga katropa, no? Mayong buntag sir. And welcome usab sa ato another episode sa atong Bugsay On Air. Ang ato ang weekly nga health radio program nga naghatod o mga mapuslanong information bahin sa ato ang panglawas, no? So ako di ay si Shedney May Kawaling Apas under the Municipal Health Office of Health Promotion Unit. So karon nga adlaw is natay yet another exciting topic, no, which is common na pud siya karon nga season. If last week kay ato ang topic was Japanese encephalitis, karon is ato na pong another topic is about hand, foot and mouth disease, which is very common sa ato ang mga bata. And of course matakdan gihapon ang ato ang mga hamtong na mga adults ani.
0: Okay,
1: yes. So, ang ato ang natin mga pangutana ani no kanang if naabay ka na unsay tinuod gyud ang unsay tinuod nga cause ani, unsay hinungdan, makatakod ba kini, delikado ba kini, and unsa on nato paglikay para dili ni siya mukalat sa atong panimalay og sa atong community kay kana atong hisgutan karong adlaw ng mga katropa and mga kabugsay. Busa dili na kayta magpakalayo no kay medyo daghan ta og kanang topic karon nga adlaw. So, sugdan nato, unsa ang anang pinakaunang pangutana gyud? Unsa gyud ang ato ang hand, foot and mouth disease or ato ang ginatawag nga HFMD? Kini siya usa ni siya ka viral infection. So, dili ni siya bacteria, usa ni siya ka virus nga kasagaran makaigo sa mga bata nga naay 5 years old ang edad paubos. Apan, importante nga masabtan nato nga pwede usab kini matakdan sa mga mas dagkong bata o bisan pa sa mga hamtong, ilabi na sila kung sila ang nagatiman sa batang adunay HFMD. So, kanisya no, dili lang ni siya nag-circulate lang gid sa itong mga bata ng mga katropa o mga kabugsay. Kay kini pud siya, pwede pud nato matakdan ang ato ang mga bata nga dagko na and most especially pud ato mga adults kung sila ang nagatiman sa itong mga bata nga adunay HFMD. O gatoan yung klaruhon, no, nga ang HFMD dili pareha sa sakit sa mga baka o baboy nga gitawag o foot and mouth disease. Lahi ang virus sa katong makuha sa baka o baboy, lahi po na siya nga sakit. O kani siya nga sakit, no, dili ni siya gikan sa mga hayop. So nga no, importante man nato ni hisgutan mga katropa o mga kabugsay. Kay every year, naagit tayo mga kaso sa HFMD sa lain-laing lugar diriya sa ato ang community. Kung usa ka bata ang matakdan o dili dahil mailhan, dali jud ka ay ni siya mukalat, no? Sa daycare, ilabi na sa ato ang mga daycare center, sa preschool, kindergarten, elementary, o bisan sa sulod sa panimalay, dali ragid ka ay ni siya makatakod. Mao nga ang impormasyon o sa pinakamaayong proteksyon batok ni ini. Kung kahibaluta unsa ang mga simptomas o unsaon paglikay, mas dali na ito mapugnan ang pagkalat sa maong sakit. Yes. So, makita nato dito ano ang ato ang mga IE, kani siya ang atong IEC nga ginahatag nato sa atong community. So, unsa ang ato ang mga simptomas? Karon ato na hisgutan no unsa ang mga timailhan sa HFMD. Kasagaran magsugod ni sa hilanat. And then, sakit sa tutunlan, walay ganang mukaon, o kapoy ang bata. Usually, labonog ka ng ato ang mga bata kay gagmay pa, dili pa makastorya, like mga 1-year-old, 2-years-old, dili pa man sila makaingon o sa ilang gibati. Matingala na lang tanga nung nagluya naman sila, gihilantan, tapos walay ganang mukaon. So, i-consider po nato ni siya nga mga symptoms, no? Human sa usa ngadto sa duha ka adlaw, magsugod na ang mga masakit nga singaw sulod sa baba. Kini ang rason nga nung daghang bata ang dili gusto mukaon. Usahay, bisan tubig dili nila gusto imnon tungod kay sakit kaayo ang baba. So, kini siya, anong gitawag ni siya nga hand, foot at mouth disease kay naapod to yung mga singaw nga motubo sa dili sa atong baba sa mga bata, no? Usahay, naapod na sa sulod sa tutunlan or naa sa mga kanang aping, dili sa sulod sa aping. Sakit jud kay na siya kay ang even ang kanang fluid painom mo na to og tubig ang bata, maglisod sila og tulon tungod sa kadaghan sa singaw.
0: Mm-hmm.
1: Magputi-puti na nilang tutunlan. So, naay possibility nga ma-dehydrate ang bata ana.
0: Pung daghan day motubo nga singaw ana.
1: Daghan magputi-puti na siya. Mga auna ana is mag-fever. Tapos matingala na lang tangalong dili gid mukaon ultimo pag inom og tubig sa bata, maglisod tag painom or dili gid sila mo-inom. So, atong i-check dahil ng ilahang baana, ilahang tutunlan, na iubanan sa dila. Na iubanan diriya sa ilalum sa kaning atong aping. Napoy, worst is kaning sa tutunlan, Jud.
2: Sa gums wala.
1: Naapod.
0: Ah, okay.
1: Muna nga, hand, foot, and mouth disease, kaya naimutubo nga mga rashes sa kanang palad, sa kaning mga siko, sa kaning lubot, sa tuhod.
0: Bisang kita ng mga adult dyan, sakitan magkita ang isa kabuk matubo, diba?
1: Oo, sakit ba yan ang isa kabuk na singaw lang. How much more nga mapuno gyud? Mapuno gyud ang baluoy kayo ang bataan. So, ato agin na silang pero dili gyud pud tanan is nay worst case scenario nga kanang same gyud tanan og agian. Napoy uban nga, very minimal lang ang mutubo sa ilang hanga mga singaw.
0: Mm-hmm.
1: Pero nagiuban nga mga bata nga luoy kaayo nga maladaan gid sila. So, pagkahuman ani mugawas ang mga pula nga pantal sa rashes sa kamot, tiil, usahay sa tuhod, lubot o siko. So, mo ito kung ingon ganina, no? Sa ubang bata, gamay ra ang pantal. Napoy sa uban pod nga mahimong adunay gagmay gid nga mga mura siyang mga blister. Nga usahay ma if dili gid na to mapa-check up maalaan sa uban ginikanan nga chicken pox. So apan dili gid tanan parehas ang symptoms gyud. So ang HFMD kasagaran mawala ra siya sulod sa 7 to 10 days. So wala siya specific nga tambal. Yes, wala gid na siya specific nga tambal because viral infection man siya. Ang importante gid ani ato ang hatagan nato kanang sakto nga pahulay ang ato ang mga anak. And then, painumon ginatog daghan nga fluid. Kung dili gid siya mainom og tubig, atog yung pangitaan og way nga makainom siya kay delikado kaayo kung ato ang anak is ma-dehydrate. And then, husto nga pag-atiman o pag-monitor sa bata. Yes, so, unsa man tong mga kasagaran nga ginahuna-huna sa ginikanan, no? Ang HFMD ba kay tungod sa pagkaon og chocolate? Ang tuba kay sakit man natutunlan. Ang tubag ani kay dili gyud na tungod sa chocolate, dili pud tungod sa kanang pagkaon og ice cream mo nang gasakit ang tutunlan. Kay ang HFMD balikon jud nako, usa ni siya ka viral infection nga ginapasa gikan sa usa ka tawo ngadto sa lain nga tao. In short, communicable disease ni siya. Dali ra kaayo ni siya makatakod especially sa mga bata. So mo na nga bisan dili hilig og tamisang bata, no, pwede gyud gihapon siya matakdan kung ma-expose siya sa mao nga virus. So, unsaon man pagkatakod aning HFMD kasagaran gid ani mga bata magidno 5 years old below sa dulaan, sa pagkaon or pinaagi ba sa paghikap. So, ato ni siyang tubagon, no? Ang tubag ani dili kay ni siya mukalat, labi na kung ay mudali na siya mukalat kung naagid siya ay close contact gyud sa katong bata or tao nga adunay HFMD. So, for example, kung a bata na HFMD, kung muubo or mo hatching siya nga walay tabon ang baabaw ilong, mo nay tendency gyud nga dali ra siya matakdan atong virus. Pinaagi sa nga mga gagmay nga droplets, no? Makit-an usab ang virus sa laway, sa sipon, nya kanang katong ihang paltos if katong masamad to siya. Nay possibility pud ato nga pag matouch to siya sa katong iyapong playmate nga bata nga wala natak, wala pay sakit, nay possibility nga matakdan siya. And most especially sa kanang hugaw sa bata.
0: Okay.
1: Yes. Kanang dili proper ang pag-dispose sa iyahang pupo. So, mo kung paghuman og ilis og diaper, dapat maghugas gyud dayon og kamot ang mga caregiver, no, kay posible gyud nga dali ra kaayo mukalat ang viral infection sa HFMD. So, unsa man ang mga kanang kasagarang makaptan. Kabulo ba mo nga, ang ato ang virus mahimong mabilin sa mga bata nga pirming gigamit sa mga bata para ng litan, dulaan, lamesa, lingkuranan, doorknob, mga remote control, kaya mga possible nga pwede niya madulaan, kutsara, baso, tumbler. So kung asa ang kung ang usa ka batang adunay HFMD, makahikap niini og dayon ni kapon kini sa lain nga bata nga wala maghugas og kamot, posible gidayon siyang matakdan. So kanang mga playgrounds bitaw nato dira sir no mga katropag mga kabugsay, gina make sure gid nato na nga ang mga bata pamidyason. And then right after playing, i-disinfect or i-hand wash dayon, hatagan din sila proper hand washing kay o man ta kahibalo no nga ang daghan biya kay klase-klase man nga bata nga ang gadula dira aso. Mas better nga atong i-prevent ang pagkalat if naamay bata nga nakadula dito nga wala siya wala nakabalo ang parents ba nga na day nga to nga nag-carry na day ang ilang anak. So mo nang ang regular gyud nga pagpanghinlo ug pang-disinfect sa mga gamit importante gyud kaayo. Yes. So unsa man ang kinsa man ang mas delikado, kasagaran ang mas dali gyud nga matakdan no mo ang mga bata gyud ubos sa 5 years old ang edad, mga bata nga naa sa daycare or preschool, mga bata nga pirming makaduol sa pagdula og atag yung klarohon nga pwede jud gihapon ta matakdan no mga hamtong atong mga ginikanan, mga lolo og lola, mga babysitter, mga teacher og healthcare workers. Pero ayaw gidunahon na nga maski dako na tanaw dili kita ani matakdan kay mahimo tag career ani. And then luy kaayo kung kanang atong mahatag ni siya sa mga bata nga dili pagid kaayo makahatag sa ilang proper nga kung nasa legibati ingana. So unsa man ni siya paglikay atong hisgutan no ang pinakasayon og pinaka-powerful gyud nga pamaagi aron malikayan ang HFMD. So first, kanunay nga paghugas sa kamot, proper hand washing technique, gamiton ang sabon og limpyo nga tubig, and then katong 20 seconds gyud nga pag hand wash atong kamot. So importante ni kanang dili patamukaon, human gamit sa CR, human pag-ili sa diapers sa ato ang mga anak, most especially ato ni siya ma-apply sa atong mga babysitters kung naatay mga yaya. And then, human maghinlo sa sipon o laway sa bata. So, kung walay tubig o sabon, pwede gid gihapon ta mo gamit o alcohol. Apan, kung hugaw ang kamot, mas epektibo gyud ang sabon o tubig. Barato na siya. Sabon o tubig naman na siya. No? And then, limpyuhan o i-disinfect ang gamit sa balay, labi na ang mga dulaan, ang lamesa, lingkuranan, mga switches, kung makabuot sa ito ang mga anak, ang switch, doorknobs, ang kanang mga gamit nga pirming mahikapan. So, gamit ang angay, gamiton na ito ang angay nga disinfectant, sumala sa instruction sa label. So, ikatulo, dili ta magpaambit sa atong personal na gamit. Likayan na ito ang sharing no sa kutsara, tinidor, plato, baso, tumbler, kanang mga towel, and toothbrush. Kay kini makatabang gyud sa pag-lessen sa possibility sa pagtakod sa maong sakit. O ang ikaupat, kung adunay HFMD ang bata, dili sa gid nato siya pa eskwelahon ng mga mommies, mga katropa o mga kabugsay. Ato sa siyang dili sa nato siya paadtoon sa daycare center or sa preschool or sa kindergarten. Ato sa usa siyang papahulayan sa balay hangtod sa mawala na ug wala na hilanat ug mas maayo nga ug mas maayo na ang iyang kahimtang. Kay kani jud ni siya no mo ni ang isa sa dakong tabang aron dili gid dayon mukalat ang HFMD sa isa ka classroom. Kay paspas sa gid kaayo ang takod gid ani. So pwede pa bagihapon mo skwel ang bata basta wala na siya hilanat. So dili gid na siya peer me. Kung adunay aktibong simptomas daghan sama sa daghang singaw sa baba, sa bag-ong pantal o dili pa maayo ang iyang kondisyon, so mas maayo gid nga magpabilin una sa balay ug musunod sa tambag sa healthcare worker or sa doktor. So atong hinumduman no nga maghugas ta og gamot. And then limpyuhan ang mga dulaan o gamit. Dili mag-share o personal na gamit. And then kung sakit ang ba, kung nasakit ang bata, ipapahulay lang unsa siya sa balay, dili sagid siya pa eskwelahon. So kani siya nga mga lakang no, dako kaayo siya og epekto gyud sa pagpugong sa pagkalat sa maong HFMD. So later sa atong later part mag nanapod tayo mga another pod nga continuation aning ato ang topic.
0: Mo break sa takadali. Break sa ta Ma'am Melanie no. Balik ta mga katrupa human sa pipila ka mga commercial.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par dali magud par. Pakuratira gud ang ospital. Ayaw bayari ang bill? Guna par!
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3, ragid ang nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Dayne, taga Cebu sa Kasay State. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gamin hud akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itipin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
5: Santon Plus. Kani Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako ganun may namun yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri akong ibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito kapag nainom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Ano magbisod ko bawas? Tagduha ka adlaw, tagtulo.
6: Kada kong tabang sa Santon Plus Coffee
5: Mix. Okay kayo.
6: Yung paano? Kumusta pag-inom sa
5: Santon? Okay po kayo. So ginauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom anong Santon Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 32 minutos mga katropa, nakalapas uman ang alas 8 sa buntag. Padayenta sa atong tulumanon, Ma'am Sydney May. Sa atong Bugsay on air, ma'am, padayon ta sa atong isgutanan.
1: Yes, Sir Lemuel, no, hello mga katropa og mga kabugsay. So ato ang padayunon, no, ang ato ang akto na pong tubagon karon ng usa sa mga pinakaimportante nga pangutana sa mataginikanan. So kung adunay HFMD ang akong anak, unsa man ang akong angay buhaton? So first, dili gid ta marattle, di ta malisang. Kay kadaghanan sa mga kaso, ang HFMD mahimong maayo sulod sa 7 hangtod 10 days pinaagi sa sakto nga pag-atiman sa balay ug pagsunod sa tambag sa health worker or sa doktor. Apan kinahanglan gihapon nga bantayan ang bata ug siguraduhon jud nato nga dili siya ma-dehydrate. So tagan nato og sakto nga pagpahulay. Importante nga makapahuway gyud ang bata. Kung adunay hilanat ug nagluya siya, dili gid nato siya pugsun nga magdula or magskwela. Hatagan sa siya nato og panahon nga makarecover ang iyahang lawas. And then kaduha, siguroon nga daghan siyag mainom. Usa sa pinakadako gyud nga problem gyud aning HFMD kay ang dehydration. Nganuman tungod sa mga singaw sa baba, usahay dili gid gusto mo inom ang bata kay sakit mo tulon or maski pag matouch lang na gamay ang ilang baba, sakit gid na kaayo. Kay maski bayag ka ng kita mga dagko na no, mga hamtong na no, di ba Sir Limbal, sakitan man gani ta, maski ka ng gamay ra gid ang matouch, maski isa ra nakabuok sa dila, sakit man gani, unsa lang kay ana nga mapuno ang baba og singaw. So tungod sa mga singaw no, usahay dili na siya gusto mo inom ang bata kay sakit. So bisan gamay-gamay lang gid ni pagpainom, importante gid nga pirmi gid siya mahatagan og tubig, ipaagi na to sa kanang dropper. Basta kay ato lang gid siyang ma-hydrate gid from time to time. Dili na to pugson nga ipadaghan og inom ana right then and there kay sakit jud kay na maski ka nang matouch lang.
0: Pwede ra siyang milk.
1: Pwede ra po siyang milk pero dili jud ta mo advice og tamis.
0: Okay.
1: Di ba kapansin ka ana sir nga kung mo inom ta og tamis after ana kay murag uhawon gihapon ta.
0: Sakto.
1: Oh. So dili na to i-advise ang kanang mga tamis kanang kuan lang sa ato ipainom sa mga bata. Mas maayo nang bugnaw nga tubig. Kay murag manumb man na ang mga singaw ana. So kanang bugnaw nga tubig kay para ang katong mga singaw dili pud kay murag mamanumb tung katong mga sakit-sakit sa sulod. And then bisan gamay-gamay lang no, so pwede usab nga katong ORS, katong oral rehydration solution kung girekomenda gyud sa ato ang health worker or sa doktor. And then bugnaw nga tubig, sabaw nga dili init kaayo or kanang milk nga dili kaayo init, kay kung init baya mo samot gyud kasakit ang singaw. So ato ang likayan ang soft drinks or juice or kanang mga ilim nun nga taas og asukal kay kini dili gid siya makatabang sa paghydrate gyud sa bata. And then aside sa pagpainom og kanang fluids, unsa may angay ipakaon aning mga bata nga naay HFMD? Tungod sa kasakit sa baba no, mas maayo nga soft foods kanang dali ra bitaw kaayo matulon sa bata nga pagkaon pananglitan.
0: Lugaw,
1: yes, number one. Lugaw jud ang pinakadali gid nato nga mahatag. Sabaw, mga mashed potato, yogurt, saging or bugnaw nga prutas nga humok. Nganong bugnaw man, ibalik-balik ba ang bugnaw? Because dako gid og help ang kanang cold nga food or cold nga kanang imno nun kay maka-numb siya sa singaw sulod sa baba.
0: Mangga, mingo, no?
1: Ang mango, kung tamis siya o kanang padulo siya ma-overripe, kung humok siya, kanang usual nga ginapakaon, gidana sala ka ng mga humok. Ang yogurt, nindot po ang yogurt, kay mara na siyang ice cream sa mga bata. Mashed potato, dili lang ng mga gahi. Ang saging is soft, mas soft baya siya compared sa mangga.
0: Ang mango kay na rich mo sa vitamin C.
1: Yes, oo. Okay, and then makapa-help po nga paspas ang pagbalik sa resistensya sa bata. Kung kaya niya tunlun ang mangga, pwede na
0: dyan. Katong hinog lang.
1: Katong padulong na ma-overripe, pabugnawon lang sa, kaya pwede na dyan. Kaya namulag himuon na bitaw ice cream. And then likayan ang halang, aslum o kanang init kayo nga pagkaon tungod kay makapasamot gid kini sa kasakit sa singaw. So pag monitor sa hilanat, Kung adunay hilanat ang bata, no, mahimo siyang hatagan og tambal para rapod sa hilanat kung kanipod siya gireseta sa doktor or girekomenda sa doktor or health worker. So dili gid ta maghatag og tambal no nga wala girekomenda para sa bata. Di ta mutuog sa atong mga silingan nga ay gi painom na ko siya sa kong anak. Kay mooni ang kanang nakaayo sa iha dili jud. Magkailangan gid ta mag-seek gyud og doctor's recommendation para sa atong anak.
0: Pero para no? Sita mo lang ma'am, mga syrup anak.
1: Yes, kana siya para ma sa fever. Pwede na jud na siya.
0: Oo, pwede na siya.
1: Pero kanang more than that maghatag antibiotic dili jud pwede. Dapat gyud mag-need ta og kanang doctor's order or request. And then importante gyud pud ang pagsunod sa sakto nga dosage based sa edad og timbang. Muna nga sa ato ang mga parents, no, mas better gyud nga magpa konsulta gita kung ato ang anak na igibati or nalatay makita nga symptoms nga musulod siya sa HFMD. Kay ang mga doktor gyud ang nakahibaw unsa ang right amount or right dosage sa ato ang mga anak kay lahi-lahi man sila og edad og timbang.
0: Pero katong mga syrup sa paracetamol, naman na sa label sa kuan, botilya, pila edad, pila po ka, ml lang ipainom.
1: Yes.
0: Pwede ragin magbasa.
1: Pwede ragin magbasa ato. Dili, gid po ta mag-overdose. Kinarabay uban nga, kanang every 3 hours.
0: Every 6 hours po kasagaran,
1: yes,
0: no?
1: 4 to 6 hours. Depende ragin na sa kung sa'yo i-recommend sa doctor. Kinayusahay, ay ipa every 4 hours.
0: Kung grabe yung kayo ang hilanat niya.
1: Oo, napuyusahay nga every 6 hours. Napuyusahay nga as recommended na lang, kung needed na lang siya.
0: Nagani kung 12 hours ra, every 12 hours kung yun siya grabe nga.
1: Nga fever, yes. So, kanusa man, magpakonsulta dayon sa mga katropa o mga kabugsay, adunay mga sitwasyon nga dili na gid nato kinahanglan hulaton pa. So, dadunday na to ang bata sa atong pinakaduol nga health center or hospital kung dili na gid ni siya gusto mo inom og tubig. Yes, sige og suka.
0: Di na mukaon.
1: Di na siya mukaon. Makabantay ta, dili na siya makaihi. Di na siya kaihi sa dugay ng oras. And then, taas kaayo ang hilanat. Dili siya maubos. Lisod na siya pukawon or permintira siya matulog. Naglisod na siya o ginhawa or kung nagkagrabi na ang iyang kahimtang, di na gid ta maglangan no sa pagpangayo og tabang. Ato na gid na siyang i-add sa pinakaduol nga health center or hospital. Kay luoy kaayo if mag-worsen ang mag-worse ang case sa bata tungod lang sa HFMD. So ato ang importante nga ipahinumdum no, dili gid kinahanglan nga mopalit dayon og antibiotics kung adunay HFMD. Kay ato agyong hinumduman mga katropag mga kabugsay, ang HFMD usa ni siya ka viral infection, dili ni siya bacterial infection. Ang antibiotics is for the bacterial infection. Ang ato ang HFMD is viral infection. So, mo na nga, dili gita magpataka o pahatag o painom o antibiotics kung wala siya gireseta sa ato ang doktor. So, napoy other nga mga concern po. Butangan lang o tambal ang pantal, maayo na dahil ng HFMD. So, fact check, no? Ang pantal or rashes, usa lang na siya sa mga simptomas, mga katropa o mga kabugsay. Ang pinakadako nga pag-atiman mo ang paghatag o igugyod ng fluids, rest, pagpahulay, and then pag-monitor sa bata hangtod sa siya maayo. And then, one important health reminder also sa ato ang mga parents, ang inyong pag-atiman or ato ang pag-atiman or pag-obserba sa simptomas sa atong mga anak, dako kaayong tabang sa iyang dali gyud nga pagkaayo. So kung adunay pagduha-duha, dili ta maulaw pagduol sa atong pinakaduol nga barangay health stations or municipal health office. Kay andam gyud atong mga healthcare workers sa pagtabang o paghatag sa husto nga tambag. No? So I guess hapit na ta mag-end. No, nabay mga pangutan na, makatakod ba ang HFMD sa mga hamtong? Yes, kay bisan pa man kasagaran kini makita sa mga bata, pwede gyud gihapon matakdan ang mga hamtong, labi na ang mga ginikanan, lolo, lola, tig-atiman sa bata, magtutudlo og healthcare workers. Kay kasagaran, mas dili grabe-grabe ang simptomas hamtong, apan mahimo gyud gihapon tang carrier.
0: Mao.
1: Yes, mahimo gyud gihapon tang carrier. And then, kita ang makahimukir makatakod dayon sa other nga mga bata. Pwede bang maligo kung adunay HFMD? Yes, ang tubag kay oo, pwede ra jud kaayo, walay kamatuoran nga makapasamot gid sa HFMD ang pagkaligo kaysa tinuod lang. Ang pagligo makatabang aron mahimong limpyo ug komportable ang bata. So siguraduon lang nato nga dili pud kaayo bugnaw ang tubig ug pahiranday nato siya aron dili kaayo dayon tugnawon ang bata. And then
0: bisag high ang fever, ma'am, pwede ra?
1: Dapat ipasubside sa ang fever.
0: Ah, okay.
1: Kung nasa high fever, ato sa ang ipasubside mo, normal, kung mutuo pod ang hilanat sa paracetamol. Pero kung dili gani, ato asyang hatagan katong cold, ito ice, TSB, or cold compress. ITSB na ito na sila. Puta ka itong, ato silang trapuhan o labakara nga gisoak sa ice nga na itubig gamay. Kaya para dali ra mo pas, mo baba, dali ra mo baba ang
0: fever.
1: Height ang fever sa bata. So kinahanglan ba og antibiotics ang bata nga nay HFMD? Ang tubag kay dili kay atog yung hinumduman akong balikon ang HFMD usa siya ka viral infection, no, mga katropa o mga kabugsay. Mao nga dili gid ta magpalit dayon kung gingnan ta sa ato ang silingan nga pagpalit og antibiotic. Ato ni paimnon kay mo ni ang kanang gipainom nako, no. Then, dili ta mapataka og hatag og antibiotics kung wala gi-reseta sa doktor.
0: Correct.
1: Then, pwede ba mo iskwela ang bata kung aduna HFMD? So, balikon nako, no, ang tubag mas maayo nga dili kung aduna hilanat, singaw sa baba o mga pantal pa ang bata. Kinahanglang siyang magpabilin sa balay aron makapahulay, saktong arrest, dali ra siyang maayo o kanang dili pud niya matakda ng iyang mga classmates or kauban sa classroom.
0: Mm-mm.
1: Kung maayo ng iyang kahimtang o gi-advise na sa health worker nga pwede na siya mabalik, dito pa lang nato siya pa eskwelahon. And then, Moni, ang kanang question pud, mahitabo ba nga mabalik ang HFMD? Yes, possibly yun kaayo nga mabalik. Maski pag nag-HFMD na ang bata sa una, matakdan gihapon siya, mataptan gihapon siya og HFMD. Human makaayo nga sa katawo, mahimong aduna immunity batok sa virus nga nakaigo kaniya. Apan, tungod kay adunay lain-laing klase sa enterovirus nga mahimong hinungdan sa HFMD, posible gihapon siya matakdan pag-usab sa lain na pud nga strain sa virus. Mo nga bisan pag nakaagi na ang bata og HFMD sa kaniadto, kinahanglan gihapon ang pag-practice sa proper hygiene. So kato, proper hand washing technique, and then maligo gid siya sa kanunay.
0: Mm-hmm.
1: And then unsa ang angay buhaton kung adunay HFMD? Ang usa ka anak ug napay ubay uban nga gagmayng bata sa balay kani kato mga parents no nga dili lang isang anak na pa siya other kids. Unsa atong angay buhaton kung mahimo ibulag lang usa ang personal na gamit sa katong bata nga adunay HFMD. And then dili i-share ang kutsara, baso, plato ug katong face towel or bimpo. And then kanunay gyud nga hugasan ang kamot sa tanan. And then limpyuhan o i-disinfect ang mga gamit ug dulaan and likayi ang duol nga contact samtang adunay aktibong simptomas ang atoang bata. So, makamatay ba ang HFMD? Sa kadaghan ng mga kaso no nato mga kabugsay ug mga katropa, dili. Sa kadaghan ng mga bata nga adunay HFMD, maayo ra gid siya 7 days to 10 days. Apan kung mapasagdan o madehydrate ang bata o adunay complications, mahimo gyung seryoso ang iyang kahimtang. Mao nga
0: bantayan gyud.
1: Yes, importante gyud ang ato ang daily nga pagmonitor.
0: Labi na og high fever,
1: yes.
0: Muna na convulsion ba yung una na.
1: So ato gyud na silang i-monitor from time to time, dili lang kay nakapainom na ta og kanang paracetamol, murag ma-relax na dayon ta, di na nato sila i-monitor, kaya murag nakita nato nga murag na okay naman. Ato gid silang i-monitor through, kanta kung natin mga thermometers gid sa atong balay, no, kay lahi ra gid na makabalo, tapila ang kanang value sa ilahang body temp. Compared anang hawid-hawidan na nato. Kay mas correct. Better gid na nga makita nato ang value kung pila gid ang iyang hilanat, no?
0: Makulbaan na tag maabot ng 39, gani?
1: 39, 40, maski 38. Mm-hmm. Maski 38, init na kaay na sa ilaha. So, at importante gid nga magpakonsulta o magmonitor. So, another healthy reminder, mga ginikanan, dili gid nato malikayan nga ang tanang sakit, no, apan daghan gid tay mahimo aron maprotektahan ang atong pamilya. Ang yano nga paghugas sa kamot, pagpanghinlo sa palibot ug pagdala sa bata sa health facility kung adunay simptomas, dako na gid kaayo nga pagtabang gid sa pagpugong sa pagkalat sa HFMD or hand, foot and mouth disease. So atong balikon no ang mga pipila ka importante nga information. Ang HFMD kay usa ka viral infection. So kasagaran makaigo sa mga bata apan pwede usab sa mga hamtong. And then kani dali ra siya mukalat pinaagi sa close contact o kontaminado nga mga butang. And then walay bakuna nga gigamit sa atong routine immunization batok sa HFMD. Ang importanteng proteksyon mao ang maayong hygiene o sayong pagpakonsulta kung aduna natin makita nga mga simptomas sa HFMD.
0: Wala pa siya discover nga bakuna bisan atong infant vaccination.
1: Wala pa. So wala siya na, wala siya na appeal sa katong routine nga immunization sa atong mga bata. Sir Lemuel, no. So mas better gid nga katog yung mga right, mga simple ra gid to siya nga mga a techniques unsaon na to pag-prevent or pag-avoid nga mukalat ang HFMD sa atong panimalay or most especially sa atong community. So again, mga kabugsay, mga katropa, daghan kaayong salamat sa inyong pagpabili, no? Uban namo, no? So I guess that would be all for today. So thank you kaayo XFM 91.3, most especially sa inyo sa Kaiser Lam, wala akong kauban karon. Daghan kaayong salamat sa ato ang weekly nga health radio program sa paghatag sa ato aaw ka na higayon nga makaambit ni sa ato ang taga San Francisco Hanon bahin sa ato ang panglawas. So I'm Shani May Kawaling Apas, ang inyong Municipal Health Office under sa Health Promotion Unit. So daghang salamat and bravo San Francisco.
0: Mga katropa, ako pong partner sa Technical Division, si katropang Melanie Duran. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celisti Sora Vasquez. Sa among admin, si katropang Ali Vicente. Mga katropa, inyong alagad sa Kanginan, Limuel Pagalaran Ukay. Hangtod sa sunod, Webes Pohon. At gihapong ubanaan ang Municipal Health Office sa ilang tulumanon ng Bogsay On Air. Mayong buntag na itong tanan, amping kanunay o dalay ko ng Diyos. Bullseye! Bullseye!
2: XFM. Usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik o Dinhi.
3: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako hanlo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Kaysa pa ako, sige, ani o. Bago ka na ko pahikapon, bago ka na ko pagabsun. Kaya nga, tumagasan niya akong pangutana.
4: O siya man, imo pangutana.
3: Kuan, B, what is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
4: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang.
3: Kabayra na lagi na ako, eh. Exciting?
5: Exciting!
6: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan. Bayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Maganda, maganda pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad ng mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ay sa mga kabayan po natin na gusto po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong mga kasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na abot na ating pong pagsasayang papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman nating pag-uusapan yung mga bagay po nakapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala niyo po mga katanungan, lagay niyo po ng pangalan po niyo, address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin, inaanyan din po namin kayo na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan niyo po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpacheck up po ng libre, at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman niyo na kagad, makita niyo na kagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa iyong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mong, mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo na dyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyong pong mga problema sa inyong pong kalusugan, mga kaibigan, ha? Ay, so mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Especially our Ultimate Trio ng ating pong complete package, Doc. Ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad yan ang ating pong Ultimate Trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Yung tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, no? Pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan, at meron po yan sila mga kainan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Atin pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Okay, sa mga kabayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kabayan natin na nakakaranas ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod, at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan, no? Tapos may

0: sabay pa yan siya na walang gana sa pagkain na maaaring magdulot ng biglaang pagbaba, ano? Biglaang pagbagsak ng inyong timbang, mga kaibigan. At minsan eh, meron pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po, ano, na adrenal insufficiency. Isa pong problema, ano, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan, paano ba makakop up ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Ha? Kasi may hormonal system tayo, yung glandular system. Tinatawag ng endocrine, ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Mm-hmm. Okay, yung dalo, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes,
1: so on top of that kidney, mayroon din yung mga adrenal gland, na kung saan itong gland na to ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano? At meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone, pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun, pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo. Halimbawa, hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo, yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema. Yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Eh nangyayari yan once na tayo ay in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito, ha, yung regulation ay gawain ito na ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to kapag ito ay nandun sa weak point. Asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance yan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una-una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay. Nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Pero nung tapos na yung sunog, hindi naman sunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos
1: di
0: na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una, ano? At ito 'yung nangyayari kapag 'yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland nandun 'yan sa center of the brain natin. Na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: O, messenger siya. Na, uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating, yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH, kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland, yung message na yon mula po doon sa hormone na nare-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema, yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary, na o pangatlong klase, eh, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, eh, hindi po hippopotamus, ah, hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, eh, napunta ka doon sa mayelo. Hindi mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, lalo kang lalamigin. So yun yung ano, trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag yung to, pero sinimplified nila lang na natin. Ano? Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So, yan sa mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Ano? Bibihira lang, pero pag tinamaan ka ng ganitong sakit, na hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease para po malalaman natin ano, kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin
0: yung ay sarili
1: nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Pero may mga ilan ding causes, katulad halimbawa, nagkaroon ka ng fungal infections, o nagkaroon ka ng tuberculosis, o kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time. Kaya nga masyado ng persado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero ito eh, marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complain nila, laging nanghihina kahit anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. So, later on, nakikita na mababa yung kanila electrolytes. Then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Nagbibigay ng imbalances doon sa normal balance ng ating pong pangangatawan. Kaya na kailangan maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parang hindi mawala-wala, Dok, ano? Ng mga pangingimay na mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos, ano? So mas maganda yung magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman. No? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, mm-hmm. yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang ano ang pressure, mm-hmm. blood pressure, laging anemic, ano.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga 'di ba yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit ay yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkakaanemia mm-hmm. sila kasi yung adrenal nasa tapat, nasa taas ng kidney.
0: Kidney,
1: so naapektuhan din siya. Kaya nga yun po yung mga pwedeng ano yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, mm-hmm. yan, o yung iba nga nahihimatay pa. Mm-hmm. O yan, tapos yung iba naman nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So maraming mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang ano pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Mm-hmm. Yung something na hindi ka naman
0: talaga. Unusual talaga.
1: Oh. Hindi ka naman maitim, mm-hmm. pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
0: Ayun. Ay, sa mga kababayan po natin ha, kung sinususpechahan nyo po yung pangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga simptomas, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroon kayo nag-uumpisa na problema sa inyong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint ka agad mga kaibigan at mabigyan ng karampatang lunas mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
1: Okay, ready? Dito partner, ang pinakasimple lang naman yung ginagawin para maiwasan ito.
0: Mm-hmm.
1: Nutritional ang approach.
0: Yun.
1: Kasi nga wala ngang direct cure. So ang mga nutritionist, yung mga naturopath, mm-hmm. lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ano, ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema mm-hmm. ng gland. Okay? At syempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain nyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kompleto yung nutrition nyo. Kasi yung Santon Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron pa tayong mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3. At may vitamin C pa mm-hmm. na pinakangkatalis ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong ano, wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi mm-hmm. naglumala na bago pa makita. So ngayon pa lang pag may nararamdaman kayo, kailangan niyo talagang inumin yung mga kailangan niyo inumin at kainin ang dapat niyo kaining masustansya.
0: Na yun, no? O isa yan sa mga kaibigan, no, na makakatulong para maka-cope up yung pangangatawan po natin, no, sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit mga kaibigan, eh yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng ating pong pangangatawan, no, especially yung mga macro and micronutrients mga kaibigan, no, na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa ating pong mga kinakain. Minsan yung iba, dok, hindi mahilig sa gulay, no.
1: Uh-huh.
0: Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready ano na, ready made or yung mga madaling lutuin, ano. Kaya minsan yung buhay napapadali din, ano.
1: Saka isang ano partner yung ano, yung ginagawang araw ang gabi.
0: Ayun, nako.
1: Kasi alam niyo po ba kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol.
0: Mm.
1: And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
0: Ayan,
1: can also damage our nerve.
0: Mm.
1: Kaya nga, yung di ba yung mga tao, parang hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi, ano? Tapos later on, gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila makatulog. Kasi yung katawan nila, puwersa na nila.
0: Mm-hmm.
1: Okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan. Kaya gano'n ang nangyari. Kaya isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
0: Mm. Kasi yung mga hormones yan, Dok, intended lang yan for ano,
1: a specific purpose.
0: Emergency purposes.
1: Yes,
0: gano'n. So, yung mga kinakailangan lang talaga na panahon, ano? Pero pagka, kumbaga, ano, yung inaabuso, sabi pa, ano, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay, mga kaibigan, eh magdudulot talaga yan siya, ano, ng matinding komplikasyon at mga damages, ano, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha, mga kaibigan, ano. Sa mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na-stress, Dok, ano? Okay na kailangan, eh, alam natin kung paano
1: hindi,
0: po
1: hindi ka normal pag wala kang stress.
0: Oh, yun nga. So, dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi, yes, hindi tayo madadala ng stress.
1: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada, kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Walang stress, eh. Hindi normal. Oo. So, a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, yun, yes, yung doon mo masusukat yung vitality mo.
0: So yan, sa mga kababayan po natin, ha. So yun, ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po, mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse, Dok, ano? Yung pahinga, dapat balanse. At yung pagtatrabaho, eh balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga, binaliktad nyo, mga kaibigan, no? For example, sobra ka sa pahinga, Dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nakikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda sa ating pangangatawan.
1: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na.
0: Oo,
1: kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress, eh. Hindi na ano, eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinana, eh. Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
0: Oo,
1: diba?
0: Ganon din.
1: Pag sobrang pagod ka, ang mangyari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis, na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun ang ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ano man, pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na, kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason, eh.
0: Tama,
1: may mga ganon. Pag kulang, ano naman, malaking problema ng katawan natin.
0: Okay, ha? So, mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin, ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan, mga kaibigan, ano? At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na to, mga kaibigan, ano, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lang-lang na pagka hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Subalit, ay maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, eh, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, eh, sundin po ninyo, mga kaibigan, tapos uminom, ano, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa atin pong pangangatawan, eh mga cope up pa rin yung katawan po natin, mga kaibigan, no? So wag magpapawala, no, ng atin pong mga produkto diyan sa inyong pong tahanan. Eh dapat lagi pong merong nakareserba diyan. Especially yung ultimate trio natin, mga kaibigan, ha. Pwede mo ibili na sa pinakamalapit na butika diyan sa inyong pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
0: Ay bago tayong patuloy sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, at mag text line 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
3: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatablat ng butika sa inyong lugar.
7: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagpapago ng panahon?
2: palakasin ang resistensya. Magzanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magzanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
7: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
2: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata. Tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionax kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
1: Pwede kang mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay, pwede yan bago kumain, inumin po.
0: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba doon, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
1: Actually, yun na yung simula ng yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay. Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo.
0: Pa rin.
1: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So ang kailangan lang po natin i-supply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high, katulad ng lutein, zeaxanthin. Napakataas ng affinity sa mata natin niya. So ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
0: Yes.
1: So kaya yung nilagay natin doon sa Vision X Plus, meron tayong 5 sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially doon sa lumalabo na po ang mata.
0: Yun. So mga kabayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit doon sa iba, no? Sa mga kabayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. E uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng Premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na dito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila. The best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids, ano?
1: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, mm-hmm. yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo nalang idagdag ang one capsule a day
0: Ayun.
1: Ng Vision X Plus. Mm-hmm. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Mm-hmm. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero mm-hmm. sa tingin mo, masyado kang persado kasi mm-hmm. nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
0: Ayun. So mga kabayan natin na gusto mo maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, walang po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga. Ano? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, mm-hmm. isang buhay na mahaba, masigla at malusog. Mm-hmm. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algy Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Nga sumuli mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin po mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
11: X FM.
12: XFM.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
14: Exciting.

0: FM。
1: Kapitan Lodi.
2: Archie.
1: Kap, dito sa mua ba?
2: Ha?
1: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
2: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya mo eh? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking raman na siya mo.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santone Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kuman ako inom. Ikaw po si lolo.
4: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM. XFM.
1: Orak? Kapitan! Unsay kalahian sa una o garon?
2: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
1: Karon di ay!
2: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
3: Exciting!
4: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan.

Mint Loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, og syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa? Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahang lanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Basig na ako kini Claudia, kini paligsahan ng pikil. Si Serena.
1: Nasir.
2: Oh,
1: tanan nga.
0: Tanan nga imong busog.
1: Tanan nga sports na basketball, daganto mga basketball, badminton, 10 ball billiard, chess, wow. Volleyball, football, 8 aside, lawn tennis, pickleball, baseball, so.
0: Oh, daghan. Pwede ka, boss.
2: Murag ex-cut.
0: Ikaw na ito. Ang ipadala na ito sa Davao Norte Police Provincial Office, kanag yung mo-meet nyo katong mga pinaka-the best nga five, no? Mga five. Atong mukha.

0: Padayon usabang ato ang pagkandak og lectures or drug symposium sa mga barangay. Mm-hmm. Naga ni mi unya pod no sa nami unya lecture pod sa barangay sa kuan barangay. Mm-hmm. Kauban ang kadak. Unya kung namay mga namatikdan nga mga kaduda-duda nga mga tao or nagahimo og dili maayo, pwede mo motawag sa mo ang hotline number 0919-748-5024 or dial 911.
1: Yes.
0: Or kung makita man ninyo, naghan na magpolis diha sa kadalanan nato no sa gawas, pwede ninyo na sila maduol para mapangayuan or masumbungan sa inyohang mga report.
1: Yes, ma'am.
2: Okay.
1: Ma'am, dagang kayong salamat, no? Dagang kayong salamat, sir, sa inyong presensya din sa itong programa o nakahatag kita o mga informasyon. May kalambigitan diya sa kahintang sa kapsikli na sa tagsatagsan nyo kay UR o sa kinatibukan sa itong probinsya sa Davao del Norte. Makaingon kita nga na himong hapsay malinaon gira ng itong probinsya sa Davao del Norte o padayon kita sa paglambo. Sir, imong mensahe, sir, alang sa katawahan sa probinsya, sir.
2: Unang-una, partner, no? Nagpasalamat na sa personahe ni ining istasyon ni tagaantag kining panahon.
1: Yes.
2: Sa 107.1 XFM Tagum City. Station Manager Arnel Cortezer, mayong buntag inubanan si mga snapping staff.
1: Yes.
2: Inigawas na to diha. Magkukabilo pa may bago
1: si
2: may
1: balik
2: sa mga. Mayong buntag sa inyong tanan, no? Sa atong nasairan partner, no? Nga ang kalinaw o kahapsay sa Davao Norte, dili lamang bungas pagpilingkamot sa kapulisan. Kundi li resultas pagligon sa pagka naghiusan na to.
1: Mm-hmm.
2: Sa local government units, barangay officials, partner agencies, pribadong sektor, media o labo sa tanan, suporta kooperasyon sa matag katauhan. Pardon. So padayon nga ang ato ang Davao Norte Police Provincial Office magpaligon sa atong anti-criminality o law enforcement operations, pag-implementar sa Safer Cities Initiative,
1: mm-hmm,
2: o pagpalambo sa atong Safe School Awareness Campaign aron masiguro nga ang atong mga komunidad o mga eskwelahan magpabiling luwas, malinawon o andam sa bisan unsang sitwasyon. So partner, no, samtang atong gisaulog ang 31st Police Community Relations Month, atong hinumduman nga ang labing epektibong paagi sa pagpugong sa krimen mao ang aktibong partisipasyon sa komunidad. Ang matag-usa ka nato adunay papel sa pagpanalipod sa atong pamilya, kabataan-unan o sa atong probinsya. Once again, daghang kaing salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Police Colonel Glenn G. Cristines, ang PD sa Davao Norte Police Provincial Office, nga nag-awag sa matag-usa nga magpabiling mapinantayon responsibilidad kitang tanan, no? Sa pag-matinabangon sa isa't isa. No? Hinumdumi kanunay nga para ka namo sa Davao Norte Police Provincial Office,
1: Your security is our priority.
2: Tungod sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas.
3: Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.

0: YDH Broadcasting Network Incorporated.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hala, oy, di man tayo siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: victims of love by Jules Lamont, mga katropa. And that song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Yes, ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Bisa mo nang utana, nindot kayo ni kay nanin siya yung mangosteen powder, nanin siya yung malunggay powder, o nga siyempre ang soya beans, no? Mauni siya ang kaping wala kay ganing gitawag na to, ganing palpitation, no? Wala kay gitawag na to, ganing kaluya. Ewan mo, inom ka o kape, mga katropa. Sige ni mag-inom, labinding stick, maluya ka madugay. Ha? Kuna nga diri nata sa natural nga kaning nangapi na ka nanambal ka pa. Right. So nya tataw na tangi atong mga drama. Ang atong mga drama, mga katropa, di ba sa basta. O man ako ang mga Bayuta Warriors, si Maring Erika o si Maring Daria. So nya napakaidunga nga sunata para di kayo mabungol, no? Para di kayo mapingis. Here's another song from MLTR, Michael Learns to Rock. Okay.
1: Militar?
0: MLTR. So, ano na? It goes to you by Michael Learns to Rock.

0: nako, kaigang oy na. Singot na ko ang kuan. Gisingot na ko ang bugan, mga marim. Ano ba, welcome back. Welcome ka, mga hurot, mga ingala sa pinakangil mga programa, Dria sa Tibok Isla sa Mindanao. Kaya, kung ako, ikaw. Siyempre, mga marim, ako ni si Maring Inday Erika. Dali ko, ay, nabali, mali niya ko ang bestida. Sorry. Likod mo din siya, Maring. Dali-dali, mangkod ko.
1: Oye, Maring, wala na kayo.
2: Isa ka siguro, Maring, kung aming madungog, Maring.
0: Ano?
1: Oye, Maring, wala
2: ka na. Inot ipa, Maring.
0: Dot and pa. Wala ka lang. Ilig yung kagawad ka mga bayuta ka, no?
2: Alangan, Maring.
0: Pwede naman ka habal-habal drivers ang biktima naman sa Bisayan.
2: Di na sila ko, ang kagbaw-baw, ang matunduha.
0: Babao, di ay?
2: Ang duha.
0: At least illegal. Di ka kiha ka illegal. Ay, Marin, sundin mi sa to ang live pero sa Facebook. Paki-search lang at paki-follow ang XFM 107.1 Tagom. Ah. Nakapilihan lang sa mga Marin. Kaya ito ang beauty karo madungog sa pamakitaan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
2: Yes, tinood ka na, Marin.
0: Og, syempre, madungog sab sa...
2: Dire sa General Santos City.
0: Ilang Mama Evelyn.
2: Yes, kao pa na ito ang agwapo nga SM, SM Ruel.
0: Si DJ Ruel?
2: DJ
0: Ruel. Si Ruel. Ruel Domantay. Good morning, SM. Sorry, SM.
2: Taro nga na parang. Good morning. Taro nga niya, Maring. Kaya mabulsay juga na niya, Maring.
0: Nakuha ko ng tao si SM Ruel.
2: Saan na lang to yung kinuha mo, bro. Isa ka na hongani mo.
0: Gani.
2: Ah, ayaw kapag binuha.
0: Dako pa siguro na siya kargada, no?
2: Dako mga kinuha mo, kargada pa.
0: Ikaw, kaya dako man ka.
2: Ano po, dahil gamay ko. Hindi nga nalagay ko banda. Na-disarrange mo na yung ako, Amari.
0: Ano ba?
2: Ang dako mong kayo lawas. Gamay
0: ako, Marin, kayo. Nangihi ko
2: sa... kargada?
0: Nangihi ko ba ang operator sa CCTV kaya nakakabuag zoom o ganakitan.
2: Grabe. Masig lang daot ang zoom.
0: Ang bot daot pa siguro. But anyway, magmarigikan sa General Santos City. Madungog siya takaroon diri asa.
2: Bukidnon. XFM Bukidnon, mga Maring. Nilapin address sa Malay-Balay. Ang sa lugar nga paborito ni mo, Maring, ang Impasugong.
0: Ang siyempre, nili ang sub sa XFM San Franz.
2: Grabe. Dukay kayo maka-arrange siya hang...
1: Dukay kayo, marasin ako kita na ako ba? Basiga, talikod po ko ani. Alam mo, sisi mo sana, duster, apron.
0: Nabalik na ako, Amari.
2: Okay na, Maring, gawa mo kayo dughan po.
1: Oo,
0: yan. Ano kayo dughan, oi, kabati kayo kung sakit.
1: Ah, gibati, ala.
2: Ay, parang sakit lang ayaw mo mabatihan, pero wak kay dughan.
0: At syempre, mabati sa Takaroon Dirian sa XFM Pagadian City.
1: Alright!
2: At sa may nangagawa sa Pagadian, Master?
0: Sa nangagawa sa Pagadian?
1: Ang sa Pagadian, kay nangagawa ko amigo si Stanley, ha? Si Stanley.
0: Na bagong pangalan doon ba? Na bagong pangalan.
2: Na
0: bagong pangalan doon kinsa ni?
2: Si.
0: Na ko nakitaan ganina nga bagong pangalan na rin.
2: Ay nagpa-enroll na Maring, bagong enroll.
0: Si kadali lang Maring kaya ako
2: pag-gin. Si Algabrin lagi na lagi.
0: Si si Chris Legaspe.
1: Ama si Chris Legaspe. Ataka sa mana.
0: XFM Jensan.
1: Aba sa mana siya, babae lalaki.
2: Line po bai.
0: Hola, ko ano siya ay kanang lalaki din siya ganiya, hagub-hub king tiyog Maring.
1: Ay, oh.
2: Ay, ngon ko uyo tar po na.
0: Ambot lang, lamang ta kita sa personal basi ko.
1: Basinsan, basi ko sa niya, basi Philip Oligario sa niya siya.
2: Ato na lang hulatan ang comment ni Ray.
0: Ah, si Ray.
2: Ay, si Ray di ay.
1: Gana.
0: Ito kumusta na ito ang mga brands managers sa ito ang Gabi Group
2: yes,
0: Company.
2: Yes, apilo na ito na Maring kay may na lang ang ilahang pangalan mo tunog-tunog po gamay.
0: Kumusta naman niya kineng niya ang Philip?
1: Philip, ang si Philip Oligario ang karang mga panahon na si Philip Oligario.
2: Kamalo ka Maring kung sa'yo.
1: Galakaw-lakaw pa rin siya.
2: Kamalo ka nga na hindi na siya ganahan mo lakaw karon po.
1: Nga naman.
2: Malubong mo na yan tiil.
0: Kay?
2: Kailan po kayang itumban.
0: Uy, baha sa Jensen?
2: Sa Jensen.
1: Uy, pag-ampi ko ay mga taga Jensen, ha? Ang ping mo di, ha?
2: Ay, ang katong mga taga-glanda, katong niyaagi ka nga nagbaha nga ka nang wala dugay na kuha, Maring. Nibalik na saan ang tubig, Maring. Pag-ampi yun mo niya, taga-glan, ha? Katong mga tong niya, tuan mo.
0: Katong kuan, katong ang tubig, nibalik sa kalubinan.
2: Oo. Pero nibalik na saan, kakusuging ulan dito, Maring.
0: Basig nga, siguro matagbaw, mo na nibalik.
2: Balikan sila basit na gustuhan.
0: Gusto siguro mausban.
2: Alam ng tao kanang maganahan gani, balikan jud ka.
0: Si Edgar lagi wala man sa ganahan sa ko. Sige mang balik-balik lagi.
2: Lahi yan giganahan sa imo ha.
0: Angon sa
2: ang token.
0: Ay mga mare, pakinahay po gilas ninyo sa inyong mga kanta diha.
1: Oy, live na ba taron? Live na ba tayo? Marag wapang masiguro ito na live diha. Live na may diha, Ralph, Baby Ralph.
2: Ano ba di? Makita lagi.
1: Di makita. Kaya share na to.
2: Share na ito, may wami makita.
0: Oy, good morning di ay sa bago pala na human nga nag-program kanina no ang Davao Norte Police Provincial Office gipangunahan ni Police Colonel Glenn Cristines. Yes. Good morning. Good morning, sir.
2: Good morning, sir. Good morning. Naula ko kaniya mare ko dugay kay ni hawa si sir. Oy, makita man buta mag-ilista.
1: Na nakita yung ginyo nga nang transform ang mga kuan ay yung mga beauty.
2: Mo lagi ko napakita gani mare no.
0: Okay, kita ko mula ka sa. Tama
2: gud ang wit. Tama gud mga police woman.
1: Aba, bantog.
2: Eh, sarang eh, wamang po sila yung makita.
1: Eh, oo, alawat daw, matla lang na siya.
0: Ay, wala ko dapat na malayip, Mary.
1: Malayip na ba ni siya? Asa man naman, tagtungo niya rin.
2: Sige naman, tagtanaw sa itong tagway di,
0: Annie. Wala pa na malayip.
1: Nalayip na ni siya, Ralph? Wala pa.
2: Live ni, or text ni?
0: Wala pa tayo na live. Ako nakita na ko dali kay construction worker critical human gidungka.
1: Aba, wala pa.
0: Wala pa tayo live dyan. But anyway, mga maring, ito ang text line 0966309569. Mas buda ko kay di ba yung kadungog gaayo 0966309569. Kini ito ang programa hato ni kinato sa mga nagodang produkto gikan sa Yes to Health sama sa... Sama sa Santon Plus Gold.
2: Vitamin C.
1: Ang Santon Plus Gold?
2: Yes.
0: Ito ang ikalami ag maayo nga karon nga itong gitungap-tungap ang Santon Gold Coffee.
1: Yes.
2: Exactly. Lami kayo maring.
0: Ay magkopyan sa mga maring ha. Kaya ito ang mga produkto mapalit sa mismo diriya sa ito ang Sibyaan.
2: Yes. Ang katong wala katuod sa kanang mga pharmacy.
0: Yes.
2: Naya ito adiri.
1: Yes. Pwede ba mo direct ang kanyang diri ha?
2: Masaka lang mo.
1: Ay mong kauwaw.
2: Ina lang kang Tia Daria.
0: Ina lang na kang Maring Erika.
1: Oo, ana. Ay kami, dito lang may amang kang paringbong lang may amang. Kuya ko lang siya paringbong mo. Niyana rin siya sa kuha kanina. Magpalit kong top box ni Master. Nga naman, kay mula birdie ko giniguman ako. Ako rin yung mamasiruan eh.
0: Pipila ka adlaw, malukop na nilang kapalong. Customer na niya na.
1: Kana.
0: Kapalong, kibaloog.
2: Murang alkansi na rin buhatan eh.
0: Sa ako, alam yung mga soda sa La Pilipina.
2: No trespassing eh.
0: Yan, palandaan sa Merkado Publiko. Butangan na lang ko na no trespassing.
1: Lisuda rin dayo tan ristago mo. Wata ka malok asa ta paingon.
0: Dito ka sa Kwambugan.
1: Kwambugan ko.
2: Okay, doon.
1: Ilan eh.
2: Doon to.
1: Doon lang sa Sbugan. Dito.
0: Ano mo na yung mong kinaham.
1: Diba, prutasan di ha?
0: Ay, nagin. Wala ko kita lagi.
1: Prutasan. Eh, wala ka prutasan di ha?
0: Wala ko kita ka. So, ito nga, prutasan?
1: Prutasan nila ni... Pangalan na itong prutasan na. Oy, nakalimot ko. Oy, basta kayo makanahan. Media, oy. Di ako wala sa Kwambugan na lang ko kayo. Nung nga po na nung lulus bugan.
0: Basta
1: kayo. Kay Kili di biyana. Mauna na.
0: Kada diyan lang kaalipot-lipot. Ang kada diyan sa Mankila.
1: Oo, ana.
0: Sa Bangan. Ayaw ko gusto sa La Pilipina, ha? Kaya
2: ako... Ayaw nyo, mapindikan ka po!
0: Kaya ako yung area manager dyan, si Elrin de Guinyon.
1: Si Elrin ka ito nakatagong manok.
0: Oo, katunan
2: na
0: plan si Tia Daria.
2: Imo rin ang area of responsibility.
0: Yes, ako na diha. Ako na diha, dahil.
2: Imo rin siya ka ng area manager.
0: Basta ha, kanang musaka mo nila yung inalang yun nga.
2: Tia Daria. Ina lang mahalinan po ni.
1: Maro kay ako kagulo, ako gigagulan sa kuang kauman kanin sa ako exciting Pilipinas kay may lang hilom rek iya ha. Kasi kun unpredictable kayo ko nahuna basig mawa ra ni galit ni baring bobong ha. Ako din nga pag mag-order ko sa Shopee o ganang
2: ayaw ko pensa GPS. Ayaw ko pensa man kay sulungana na.
1: Sulungana ni basi ako din buta kanang yung X-Army nga motor butang ko nag GPS na. Putang ko ng tracker na.
0: Ano po, lahat na takaroon sa Facebook, mga maring. Nag-comment rin di mga basta-basta si Alexander Umakil Senior.
1: Aba. Senior, gineka ha. Kang Mitch Yang, mga maring. Shout out ko rin. Aba. Salamat kayo na Mitch Yurong. Aba, Mitch Yurong. Grabe.
0: Saan yung ma-schedule na Mitch
1: Yurong? Mitch Yurong, ikaw Mitch Yurong ha. O saman yung mga request ka kanta, Mitch Yurong. Kaya kantaho na nalala mo.
0: Pakishare ito ang
1: Julan dayon ganamo.
0: Paki-share ato ang live mga maring big ato na ni bigwasag maayo kay Webes Bayaron. Pasadi pa tamang anta mga maring at tarong Holyo Baiti Saiz at ang imisa Mawag.
2: Yes.
0: Barangay Nuevo Iloco.
1: Aba at ang imedia ha.
2: Pospose lang si Bubong.
1: Kana. Oy shout out to si Onya na lang atong mga pangtirahan ini, pangtilapan ato ni Onya.
0: Kay mga anta sa ta.
1: Oh si Ma'am Lia Manalaysay. Aba.
0: Salamat Lia.
2: Og si Nancy Camilo. Hello, good morning. Diha lagi ay wala akong request gahapon. Oh, hulata.
1: Be,
2: mukha. Noted.
1: Katangaw na doon, be. Takaya ko diyan, kwan, be. Kanang, chat sa kiringking, be. Chat sa kiringking.
0: Okay, noted. Ha? Noted, chat ka kiringking.
2: Diyan naman ang titila,
1: chat sa kiringking. Ano?

0: Ay, nako. Sige.
1: Asa man i-dedicar ni kantahan?
0: I-dedicar na ko ni sa tanan ng tanaw. Labi na yun kang kisa pa man ni Alexander Umaki Algabri. Aban.
1: Nanawag na diri yan. Nananawag. Wala pa tayo. Ano na lang caller?
0: Ano na lang caller, ha? Ano yung arabic tawag lang ang tawag na mga caller?
1: Ano mga ice caller? Ipaong rayo ni ko, si Alvin Gok. Ito, maklaro kayo.
0: Check. Si Alvin Gok, naman isang mukhang kayo. Check, check. Okay?
1: Ladies and gentlemen, Master Inday Tanini, masaya ang awit kay naguluhan.
0: Cha-cha kiring-king.
2: Lord bang ka paminahon ang title mare?
0: Ay, manayaw man sila si Kwanani, sila Ma'am Leia, manalay sa'yo si Nining Garcia.
1: Ano yung si Eldrin na...
2: Ano ka na si Kwanan, si Nining Garcia, big of roses, di?
0: Nawala ka malagi, di mo magkita. Ikit-ikit cha-cha.

0: Okay, tama na, tama na, tama na.
1: Thank you. Una kamo la ka dawata ning sa premyo ni Tia Daria.
2: Dawata lang gyapon ning sa kasakong putyukan, nagikan pa sa barangay. Barangay Kilang Ding Laak.
0: Walay hantik la, bataw ko na lang hantik. Happy birthday.
2: Lisod kita kun maring ang hantik.
1: Una ta man sa sunod nga awit mga maring ato ning timbaya usa ka happy birthday si Elrin Diginion today.
0: Hoy, Elrin Diginion.
2: Ato kare kay among kantahan si Elrin Diginion.
1: Kantahe.

0: naman na kayo. Si Dilan, taga-tagang manok ani.
1: Wala na yung manok, ito yung pantuon.
2: Okay, kailangan niya ng mga mensahe ba rin. Una tamo na yung kanta.
1: At sa mga itong panihapon niya, Elrin.
2: Lagi, kagiyaw naman na itong manok.
1: Ay, kagiyaw. Okay. Siguro ito yung advanced birthday.
0: At least, nakakaon mo yung duha nga, Maringirika. Ikaw, kakakaon, the Mirisi. Lakaw-lakaw, man.
1: Kaya may kusap, Elrin, ibinla na lang kung buko-buko. Nalipay ko kapag anak.
0: Lakaw-lakaw man ang bayot.
1: Pinaakan pag yun ang
2: Johnny Angoy mula to. Request kong song lyrics. Kumusta ka aking mahal?
0: Bye-bye. Pretty agyo.
2: Inday Marie. Good morning, SM.
1: Happy birthday po di ay sa ana si Inday o si SM. Mga happy birthday sa among class coordinator. Nga si Ma'am Jilay, tamuan Jaka.

0: Happy birthday.
1: Na kuan yo na ana ba na nag-chat ryo master. Simon. Master, kanang mo kaon sad ka og dool sa bugan? Lugawan yung mabinta, oy. Pero yes.
2: Oso din ako diha.
3: Amot,
2: sana. Wala ka sa dool sa bugan?
1: Amot, amot sa...
2: Buni.
1: Buni.
0: Galesgawan na nga. Galesgawan.
1: Galesgawan yung kumenta, oy. Pero yes.
2: At yung Daria, murag si Julia sa SCC, mura nag si Shakira.
0: Oh, Shakira. Shakira. Klaruha, klaruha.
2: Parang nga kanta, kaya na kanamina o karang Daria sa Kabangasan Bukidon, labi na si Darwinda Batalina Antipatia, umabot na kapitan sa Valderrama. Aba, good morning.
1: Hoy, kuko ng Aguilada, ingon ni Ma'am Ani Bayawa.
0: Di, una ko na ito ng birthday celebrant, yan si Elrino. Good morning, maring pwede pa-request song luha alang kanimo, ipakanta kahit katropa pang
1: boom. Aba. So, nai dayong, ha? Natay dayo singer, ha? Nang dayo singer.
2: Ano ma rin, may buntag inyong tulo at to sa Nuevo, karong Domingo pohon kay kumuton ko na inyong mga itlog.
0: Wala kayo. Oy, wala kayo makumot.
2: Oy,
0: nagtuo siguro siya ma rin kung natay itlog.
2: Lalo na si Nathaniel Kakodira.
1: Oy, Nathaniel, ikaw, ha?
2: Kapon mangod ni, oy.
0: Kapon mangod ni? Kasi may ingon namin itlog.
2: Sige, be,
0: kasi mo itong kanta. Ako ang itlog maring asa. Nagbintay sa kanan.
2: Asa man si Bongal Gabri?
1: Where is all? Isa, isa, dali na. Asa man, kasi pagkantaan na si Bong?
0: Si Maribong
2: daw. Blue, anong kantahan ko, eh?
0: Luha, magano?
2: Muta man ako ni Bo.
0: Natingala ko man rin nga, birthday niya, kanong luha man ang iyahang ipag-request.
2: Ay, ba si Guay Handa?
0: Ayaw, dili mo kanta si Bubong Ani, kay namatyan
1: mo. Ay, tama, dili ito pwede, dili pwede.
0: Oh, dili pwede.
1: So, kanang isa man.
0: Pwede na lang siya, huwag siya pat yun.
2: Aba.
1: Arnaiz
2: and Doug Jewel.
0: Onsa?
1: Asa? Easy, mukanta ko din yung kanahan ako. Okay, ilisi, labi, ilisi, be.
0: Ilisi. Ilisi, ay. Wala mo kamalo ko sa Aegis. Eh, daran mo ko ng Aegis.
1: Aegis, mana, bago ang Bee Gees, una ay Aegis.
0: Ano na ito?
1: Okay, sige.
0: Karunta ko.
2: Ano na?
0: Grabe, yaya yung mga mic ni Sinaya. Siguro mic ni Master. Kusog lang kayo.
1: Asa man, wala ay.
0: Sakit kayo ba? Sakit kayo. Asa yung number niya niya?
2: Kini siguro iya niya.
0: Ayaw, katot. Yung mic.
2: Sayang na sayang.
0: Ay, dito niya. Mic lagi.
2: Wala man yung binadiri ba?
0: Dahil ka na mic magundo.
2: Ay, kini daya ha.
0: Asa niya niya? Number 3.
2: Kini, ana. Ana.
0: Sige daw.
2: Tiyo da, Master.
4: Hello.
2: Okay.
0: Karap siya ka, Master.
2: Karap na, sige daw, Master. Sige daw.
0: Okay, kaya. Okay na. Okay na. Mabura?
4: Mabura na siya.
0: Grabe. Ay, operator, sakit kayo ang nalunggan. Grabe mo.
1: Check. Okay, kana.
0: Doon pa kayong simot. Isyagit.
1: Wala, iba.
2: O, sige. Una na mauna tayo sa mga mari o sa kakaawit sa... Kasi kakantaan niya. Asa man itong bukalistaan niya?
0: Pigeon, the driver of the BMW.
2: Okay, Master Ernie Danini, ladies and gentlemen.
1: Ako'y kanta na, be. Stay lalin niyo. Hanggang ngayon.

0: Salamat, salamat.
1: Salamat. Thank you kayo mga maring atong oras. Dos minutos o naman galas 11 sa bunta ko. Nidag-om doon sa San Franz. Ganito na ako,
0: master. Oy, katong among ganda ha. Palitin midri ha. Magkape ha. Bantay mo.
2: Pinood ka diya sa Mantagalis Tinbal? Ano siya? Nidag-om na yun. Kaya kanta mo.
1: Bueno, atang ito ang drama sa taon tulaman noon.
0: Handos sa... Saran. Kung

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ano si Ariston? Usa ka na mo, ma'am. Ibuk adlaw jud ko nga painit punya magsige pa jud ug dako. Maong gibate ko nato ang naman sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong Mrs. Aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang semana nawala na jud ang naman sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C Premium D3.
8: Kada adlaw jud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na jud kay akong trabaho. Nasa ospital, mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: okay na may diri aoy. Mabot sa may abot na may December. Ay nako mga maring, welcome sa buhay kaduha nga pagbalik diri aga pa sa to antulumanon kini ang programa kung ako ikaw. Kabal nga po ni mga guwapa diri sa Tagum City nga
1: yes.
0: Mabati sa naklanglaing XFM station sa Tibok Mindanao.
1: Mm-hmm.
0: Ako lang man ni si Maring Erika. Hindi lang so ako mga maring, kagumtan ko sa mga lalaki din sa Lakon.
2: Yes, siyempre ay nagtanini at your service.
3: Okay na lang gaya po ninyong iyaan si Tia Daria.
0: Ang gagubtan sa mga lalaki sa Bisayan?
3: Yes, nilabi na ng mga driver o bao-bao. Kaya kung sugayo mo ligwat maring.
0: O ba? Mo.
3: Dahil gwapo kailangan maring. Kay...
0: Ang bao-bao?
3: Okay, ano siya nga? Tested yung kayo ang turbo.
0: Ang turbo lagi?
3: Ano siya? Kaya ano? Ano tested maring? Kaya pwede daw ikalaso.
0: Ang turbo?
3: Dili, ang ilahang tabadidoy.
0: Hala, well, matutili daw na.
3: Sige, Tomas.
0: Hindi ka na mapisat.
3: Si Tomas Mangguto. Si Tomas o si Jeter.
0: Kaya siya, kaya siya gi-testimonya man sa tuang, ang gikalso sa turbo, kaya nakainom, o gikalso ang tabadidoy, kaya nakainom ang turbo.
3: Yes.
0: Pero pwede pa siguro itong suwayan na, oy. Kay kanang
3: basig sila ang mabunan lang.
0: Makatakata pa na sa flyover of sa matras ng mga heavy equipment diya.
3: Basi ang na yung mga kanang sana kanang gaguyo diya pa na dyan. Lahira pa na mong katkat diya mga trailer maring kay maglisod kay
0: maksud balik.
3: Okay puno makayo.
0: Kay mga gahiyo magulo ko bisa di pagi ang kay dagko na kayo sa kemo agi gidi ha.
3: Oy di sigun ato atangan maring kay promo action ng atras.
0: Kalso na to.
3: Kalso na ina to.
0: Buti na dela do mega hop.
3: Oo. Wala kay dako. Moy na sa dako ni tabang di ang grabe.
0: Pero di ang taba di may kalso ang abaga di. Dako mga mari kini mo ang ay oras ato 7 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag hatod kinato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Ay kalami sa kape oy.
3: Grabe, kautot man.
0: Kami as kapi, eh. Ako na, papiliyon ko nang wala na yung karsunin si Edgar. Sa kapi na lang ko, eh.
3: Ano man, Marin?
4: Ayaw na, ma.
3: Ano mo pili magkanang karsunin?
0: Ah, kahit pa mang tanu-tando ato nga kuhan. Kaya bang tanu-tando mo, tando pa.
3: Anong din naman mo gahit? O sa mga ano niya?
0: Kaya kuhan man, kanang humok man. Hoy mga viewers, paki-share ato ang programa ka doon. Randy Santisas, na po ka diado. Salamat sa paglilini mo diado, ha? Kang basahan na dariyabi ka ng mga mensahe, Bik.
3: Napad rin, o kang Johnny ang boy mulato. Request kong song pangga.
2: Si Sabani siya, taga San Fran, sa tarong kanta mga maringa. Manari.
3: Ano ba si Arna is request kong song him. Himalang himantayon himantang na unlock
2: sa himaya na unlock balik-balik naman ang sige na request din kanang line asad
3: napod master kang Johnny master nga kang Anggo yan sa lulubog lilitaw
2: kan na si kan maring Erika ba yung mga kanta na og ikaw
3: napag-ready diri o
0: dagan bisa bibi kanta ko na be lakot ang kay ko
3: si Daria dili di na bura lagi siya si Julia sa ICC. Lain lagi na siya ay.
0: Kung naka sa US, huwag mo kuansi mo dito, huwag mong rape sa imo haba.
3: Ano man maring?
2: Ay, may ICC.
0: May ICC man sila.
3: Wala, may ICC sila. Kasukaan man si Trump. Kasukaan man daw sila.
0: Suko ba yan si Donald? Si Donald Trump?
2: Kasi
0: Trump.
2: Kasi may Donald.
3: Kasi may ingon niya.
0: Ano, suko siya sa... Suko siya atong tig pasiuda atong Assisi.
2: Assisi? Assisi! Sige, ay, hala, sige, katay na itong kuko ng agila.
0: Imanya na hunlak, birahe.
2: Ikaw, muna
0: rin, ha?
2: Muna rin, sige naman, nag-request rin. Halos ka na siya sa kasimana. Oo, kaya na sad.
0: Kuko ng agila?
2: Kuko ng agila, ikaw katakay ka. Wala, pretty agyo mo na.
3: Ayun na lang katay, maring. Imong kuko na, nakagiyota mo.
2: Ayaw kumpiyansa, ha? Kaya basi makaurasan niya ka ng agila.
0: Kamala ba kakakantaan niya, basketbolista?
2: Ha?
3: Kisa mo nakantaan?
0: Si Japit Aguilar? Nanapod niya si Nining Garcia.
3: Ambe man ako ka ng Rider Motor.
0: Hello. Okay, noted. Para sa ka-request niya. Kisa ka-request niya.

0: de, ala ra kasi pli ang kanta
1: na naman. Ano na load na lagi kadayon mare.
0: Wala ko diwa sa oi kay na. Ano ko sa Agila?
1: Nahiubos dahil naman pikas na bil.
0: Kato na ba Agila nakita sa Bible kid doon kay na jogi biato siya maring ay kay na. Nag-seizure.
2: Nag-seizure siya?
1: Yes. Sato pa dagaton siya maring.
0: Dili.
1: Nag-seizure man.
0: O sa kay na Santon plus gold.
2: Ay. Plus gold. Oy, may nag-request diri mga maring.
0: Sa ingon.
2: Bed of roses daw si maring Daria.
1: Maramaro lagi mong doon. Sa kuha na ba na ninyong gihatag ng mga tagpas?
0: Alam mo rin eh, bayot na nabag maring.
2: Oo, yan na lang, yan na lang, yan na.
0: Yan na, kadala. Tumakon, siguro ito ni?
1: Tumakon, nabiyot na.
2: Sino?
0: Hello?
1: Mic test?
2: To ara.
0: Hello, ay, murag pato na pusan.
3: Hi, Maring.
0: Hello.
1: Maring.
0: Kaysan eh.
1: Burang nagliya man si Maring. Burang nabigwasan man ni Maring.
3: Maring.
0: Sadaw?
3: Ya, Alvin, yun.
0: Yung mura makagdapos ang nagida, Ben, wala kay itlog?
3: Ay!
1: Nakuhaan, no? Sa kabalhibuan?
0: O sa imong tumong, Ben, sa pagtawag ni mo, Ben?
2: O sa may imong mga plano ron, Ben, ginitawag man ka, Ben?
1: Mukanta ka, Ben?
0: Kanta ka, Ben?
3: Nilig ko, ay.
0: Hindi ka magsoplada sa bayot, oy.
2: Nakonsa naman na imong tuyo, Diyay, kaya ano nitawag man ka? Bakwang ka?
3: Gimiyaw ko ninyo ba?
1: Oo.
2: Sige, sige.
1: Pagkanahan tayo ng mga bayot.
2: Yan lang ka, Ben. Mamin na lang, Ben, ha?
0: Sige lang. Standby lang ka, Ben, ha? Kaya mamin na lang ka sa mga tirada, Ben, ha?
1: Ayun, magpabadlong, Ben. Kasi yun mo na mong lagay, Ben.
0: Badlong, tiyada riyaw.
1: Kasi ang lagay ng panahon ngayon ay masama na.
0: Bye-bye, Ben. Sorry, Ben. Hindi pa akong ni Alvin.
1: Tagalog mo ko ito, Maring.
0: Tagalog rin.
1: Oh, lagay ng panahon.
0: Unsa may Tagalog anang kuan bi kanang na unsa man ang unsa may kanang Bisaya ang Tagalog anang nalibang kay kuan man nalibang kanang nalingaw.
1: Nalibang?
0: Oh.
2: Nalilibang.
0: Nalilibang.
1: Nalilibang ano mao naman.
0: Unsa ang Bisaya ana?
2: Nalimaw na.
1: Nalimaw na gani na.
4: Ayo di ba?
2: Bye.
1: Sige.
0: Okay, last song for today.
2: Last song, ne?
0: Last song.
2: Sige.
0: Happy na tong last
2: song. Last song, ay.
0: Mugani, no?
2: Sige, be. Sabi nila kawa, di.
0: Maro makatagadalaget.
2: Makatagadalaget, ne?
0: O sa'yo mong kanta?
2: Gani. Gringkit-kacang.
0: Sige, noted.
2: Check.
0: Asa man yung ididikar?
2: Ididikar ako sa kumaigso, ade, mga silingan naman sa dalaget. Hindi ka pati pite, hindi ka transpise.
0: Hala, bilahin na.

0: Salamat sa
1: kanila. Okay, salamat kay magdrama na ta.
0: Ay nako. Lain mo ginataon yung taga-Bisayan.
1: Ano yung mga taga-Bisayan village ba kay? Kanakaning, kanang, wapo ni Moga. Murag Twitter nga na, lakwas ko. Ay, nako.
0: O, katong kantaha, tuto ko na to sa makausapa sa Santon Gold Coffee Mix, mga Mari. Palit na mo, diri, adahan kayo sa mga, diri, naka, o diri nyo ni palito, di ba, wala mo ni tanan.
2: Ay, mga katropa, palit mo, diri, katropa, yung nalang nga si Kuya Dar, ay, si Kuya Darya.
1: Ay. Ako, ano, wala kayo, wala kayo, wala kayo, okay.
2: Na, si Kuya Darya, nila, mo palit ko, kapi.
0: Ang imong kumpanya, gafield na.
1: Ako, nga, wala na ni, wala. Wanagid ang SM, sa butahin naging buwan SM. Nagplano na naman ito, bubalid siya, gawin ka na yung box ko na siyang motor.
0: Nag-order na, nag-order.
1: Nag-order siya sa Shopee.
0: Ay, nako. Ano itong oras, alas 11:17 na.

0: anong pamatasan? Bagay ako pagtugot kanin yung tulong mga maring na makahatag sa akong pagyukbo, sa akong pagtahod kanin yung tulong.
1: Bangas ka?
0: Mga maring, usa ko ka senior citizen nga nagpadangat din sa Sibianang kung ako ito. Itako na ako sa pangalang Kunching. Sa 60 anyos na ko mga maring, ug na ko'y anak ko sa kabuok nga si Alvin. Mga maring, na ilalaki nagagusto na ko na ato itago sa pangalang Johnny. Gani ka ni si Johnny, nakayungag Johnny, Johnny all the time. Johnny, Johnny in my life. Si Johnny, mga maring, usa ni siya kapatanon ng kakiringan, layo rin yung kaibigya, gap sa mong edad. Basta masaya. Da, basta kay asok na ito sa sinugdanan, may, para di ta maglibog. Kung inani mga pangitabo.

0: Oy, naa man lagi ka, Johnny.
1: Kunsing. Sama sa kong gingon di kanimo, dili ko mapulaan sa pagplastada ni akong mga plataforma sa kong gugma di kanimo. Tinuod ka na, Kunsing, ayaw magpapahiyom di. Sa tinuod lang, bisan og taas ka yung agwat sa to ang pagidaron, 60 kapin ka, 29 bilang ko. Pero nagtamod ko sa panultihon nga, AIDS doesn't matter at all.
0: Pero Johnny, sa tiyata ka.
1: Sampungan ko yung mama. Ako. Ayaw na pag-istorya, Kunsing. Kunsing, mahal ta ka.
0: Johnny, di ko makatuwa na, Johnny. Kaya pati na nakuha sa yung itong edad mo nga ka. Inwagino ni mo na marana ka na kong anak. Basta ko ka pag-alsaan, Johnny.
1: Kunsing, niliig sa payan ang edad. Ang importante nga, ikaw ang gipitik di kong kasing-kasing. O importante nga, maako lang ka, way makahilabuti mo. Ako lang ka, Kunsing. I love you, Kunsing.
0: Di ko matuwa na, Johnny. Kaya kaya ba ako sa mo toyo din mo na ko, Johnny, kaya nga akong pensyon. Kay kabalo mo ko kay ako kabalo ko nga nakabalo ka nga nag-retire ko sa DSWD. Dako-dako din kayo ni akong pension na kay bawo jud ka na.
1: Pagoy labot na imong pension kay purpose ang bugo. Kunsing saon ko ba pag pabati dai kanimo akong tiunay nga gugma aron motuo ka.
0: Wala dai kay mga kwanday, wala dai kay mga matanon dai nga gibit-ibiran nganong ako manggad be. O sa mga imo tuyo diri na mo nako.
1: Doon na yung batanon sa mala ni... sila ni... si Joaquin. Pero dilit ako sila type. Kaya si Mitch Orong, dilit ako na sila type. Kaya sila mga batanon. Pero...
0: si Mitch Orong na lang diay mo ha. Kay pa at least ka na, maraga, match-match mo ana niya dun eh.
1: Di, lagi ko.
0: Ay, ganun yung magugana niya.
1: Pero tinuan mo niyo ako kasing-kasing, nga kabaw man ko kung sige pitik sa kong kasing-kasing, ikaw ramang good kunsing.
0: Kabalo man dyan ko ni mo dyan eh. Ay, kanyang imo ha. Ha, binuang na na imo ha dyan eh.
1: Dili ni binuang. Saksi ka ng mga aninipo sa punong sara. Dili na pinuang ang kuang gingon.
0: Alben.
2: Ano naman kay bisita? Dami bisita lagi.
0: Ako anak si Alben. Maraming si Undertaker.
1: Anak ni Muli?
2: Ma, lalaki na kikang tingong ma.
0: Dilibro ni laki. Ako.
2: Saan ba na yung bisita?
0: Si Johnny.
1: Kaidad naman
2: mo. Saan magpahilot ka, sir?
1: Dili, si pangani, Alben?
2: Si Alben.
1: Alben.
2: Ano na, saan ba ito yun mo, sir? Magpahilot ka? Mahilot mo. Sawi, may akong mama. Naguna man ng lobot na pagawas.
1: Murag ana kay akong kasing-kasing na piang man.
2: Ha?
1: Pero
0: ay jud so, ay lagi ko ana jud eh.
2: Unsa man imong kumong og tuyo dai sa manahan?
1: Alben, anak man jud ka sa imong mama pero
2: lain pagkaayo sa
1: papa. Lagi. Pero lain mo dagway lagi.
2: Pero lain. Kay magkukog lihian-lihian ko.
1: Buot kong masayod ka.
2: Oh, unsa man?
1: Ako dili tiaw-tiaw ni akong gibuhat sa gabi ing dako nagkaayo lang sa gabi.
2: Ko, alas 11 si Kunti.
1: Pero namisita ko din si mama tungod kay mahal na ko imong inahan nga si Kunti.
2: Unsa? Unsa? Tiaw-tiaw na.
0: Johnny, man akong anak si Alvin, Johnny.
2: Unsa? Basig kwarta lang ang tuyuan eh.
0: Johnny.
2: Tanaw na ko nito.
0: Kasoko ba? Muna naman kagang istorya ng eskanto. Kasoko, singkahe. Masayangan ni mo, masayangan ni mo.
2: Nga na, nga.
1: Nasoko.
2: Kwarta rin iyang. Ano naman na? Agka!
0: Malangkod na kayo mapusti sa buang.
2: Akong isapungan ma. Tanatanawa.
1: Excuse me po.
2: Hey, sir. Dili. Basig lahi mong tumong sa akong inahan.
1: Dili na siya tinuod.
2: Dako, kayo ng pensyon.
1: Wa ko'y labot anang iyong pensyon. Misa pag withdrawal ni mo tanan.
2: Tanaw na ko sa mga dagoy. Parang dili tinuod na
1: dagway na pero ako kasing-kasing hindi mo makita.
2: Kamalo ka, kamalo ka pinaidad sa kuinahan?
1: Pila
2: na
1: eh.
2: Sa isinta na eh.
1: Maturo kay baho na.
0: Mauna na. Snow White and the Seven Dwarfs. Medyo may baho lang na kinamatay na mga usaka dwarfs.
1: Una akong mulakaw ninyong panimay, magbiling usaka pulong.
2: Oh, sir.
1: Usaka pulong
2: magbiling. Hindi na kang mulakaw, sir.
0: Ay, isa pa kwala ka. Usa na yung pulong. Usa pa
2: pinakaw. Usa na yung pulong dahil.
0: Usa yung pulong mo.
1: Nagsulti kong tinood.
0: Ah.
2: O, ano yung mga mata? Di mo mutanaw?
1: Di ko mutanaw si mga kay isukag naong. Apan dito ko nitanaw si mga inahan nga si Kunsing.
0: Ay kong tulad-tulad
1: kasi akong gimahal.
0: Ay kong tulad-tulad kasi kang rin ako na ko'y utang.
1: Timan ini yun eh. Mabalik og ma... Mabalik, oh!

0: Okay, patunto na ma. Mangkakadong dagwaya, mangilad.
1: Hoy, Alvin.
0: Kwartara ang ipangita ato.
1: Ano kayo ngon magkaana? Inanat eh kasi mo mga uyab dahi.
0: Wapakano po ko uyab.
1: Ha?
0: Wapak ko uyab.
1: Wala ni kayo uyab. Kisa ba't yung mga uyab mo sa una dahi nga imong ginadala dali?
0: Lahi po to.
1: Sa Tagapanabo. Wala pa po to. Uyab po to Tagapanabo.
0: Tagapanabo?
1: Ha?
0: Wala na may ato.
1: Masuko magka. Lahi masuko magka.
0: Ayaw.
1: Ano ba siya nga magka?
0: Diyan ka na hinahanan eh. Pilapilo naman ito hinahanan eh. Kulatahaw din mag-drawon.
1: Gano'n man. Gano'n mga hinahanan magka. Ngangol.
0: Sa iyang dragway palang daan ni Katuhuan. Klaro kaayo nga iyang mata. Pagwantahay! Pagwantahay! Di ka kasabot lang kawantahay!
1: Suko na siya kay kang mataga. Suko na siya kay kana.
0: Basi karon makakakitang inahan. Masumbagan ba?
1: Sige. Sige, kay magabaan siya ka do. Sorti ka ba inahanan. Musuko kasi mong inahan do. Sortiyada ka.
2: Atik lang, ma. Atik lang. Ah. Sorry.
1: Makilata. Ano ka doon?
2: Sorry, ma.
3: Mga maring, naglibo ko sa giingon ni Johnny. Kayo sa hangin, ganit ka, grabe mo ko kayo, mamisita siya sa balay, ay akong atangan, asa kong wadto. Mura ba siya nang mura siya ganang yang feeling niya sa kwa karog dalaga kayo ko kadang pariyarmig edad kay grabe kay kusunada kay siya oy. Pero nagduwa-duwa lagi ko kay dakan mo nagkaingon sa kwa nga kani mataan ni kan ko mga dariton mo kani mga maring kay lapoy lagi ingon sa kwa makakita ko ng mga batanon nga kanang sapsi og lawan po pakpak ning lunggan daw ani niya. Ato din sa kadla ni Ana, ni Atokos Palingke, kaya nagpalit ko ug pako, inani mga panghitabo.

0: ma'am. Salamat kay gipakyo nimo ako ang panindang at tako, ma'am, ha?
1: Salamat po kayo, day. Salamat po kayo kay magkakuan. Ganahan magkakuan yung pako kay ganahan kay mukhaan akong anak ang salbit.
0: Maoba. Ma'am, kanang... Banturo dai kay sa imo ang pangidaron. Pwede di mo ma'am kung pwede may mahibaluan.
1: Ah, sa sinta na ko dai, oy.
0: Hala, dili mahalata, ma'am. Mura lang kaga ng... Mura ka mga 45 pa.
1: Abira ko, may hukaw ka 59 and 12 months.
0: Ma'am, so tinood lang ma'am no, dahang pag napag yung mga lalaki maibog sa imam, napang pasiguro kayo duga.
1: Ako sukol pa kung kuan, oy, masukol pa po ko, pero kana nga, mamili ba siguro kung mga kuan dahil?
0: Sako ang tanaw ni mo no, murag, doon na siguro yung mga, doon na pa siguro yung lalaki nga nagkabuang sa imuha karon kung ako masayop.
1: Ay, si Saba kay kapalo ka.
0: Nakalagi, daan ko palagi no.
1: Ay, lalaki nga murag nabuang na ako.
0: Ay, nako ihatag sa imo, hanay.
1: Ay, kisa man na.
0: Nako ihatag sa imo nga, kini mas musamot yung kagwapaan eh.
1: Kisa man na lakiha.
0: Dinilaki sabon eh.
1: Ah, sabon?
0: O kining clear skin herbal soap. Inusnus niya?
1: Mauba?
0: Kana imo mga
1: mito. Inusnus ni kaunon? Inusnus na? Ah, inusnus.
0: Kana mga kunot-kunot sa imo ang pamanit, mukuan na siya, medyo makuan gamay, mamild gamay.
1: Mauba?
0: Anya, apili ag... Nakabalong mo.
1: Ang sabah niya, kaya padulong rin padulong lalaki, padulong rin dahi.
0: Kasi naman na siya?
1: Muna si Junie. Muna nang ulit taon ako, dahi.
2: Good morning, Sing.
1: Junie, naamal lagi ka dali, John.
2: Nakabawa, mangkukong namalingki kuno ka. So,
0: ako bibitan ni mga pamalit ni Mubi.
1: Kaya raman ako ni John.
2: Ay, dili pwede. Ako ibitbit kay mahago ka.
1: Sure ka? Okay na ni mo, John?
2: Miss, nabayaran na niniayahang niya ipamalit.
1: Ay, ako lang ibabayaran.
0: Okay naman, sir. Nabayaran naman, sir. Nakagwapo niya. Nay mo na siya. Ay mong nag-laki?
1: Mo, tao na dahi. Ay, kwan na siya. Taga-kwan man na siya. Taga Danau, Cebu. Pagumangko na ni Ralph. Pagumangkong Ralph na.
0: Laka, sir. Ikaw na gid na eh.
1: Ah, di ba puti-puti pag namong?
2: Ma'am, salamat kayo. Tara. Ihatunta ka siyang balay.
1: Okay na, sir. Sir, abitaw ka, John.
2: Magbakta sa ta. Tara.
1: Sige, John.
2: Gusto na ka.
1: Ayaw.

0: Selamat kayo, Jun. Nga, bangan na hago na hinoon ka, Jun.
1: Ah, di okay rin kayo nun. Gibabata ka. Daan na muna kayo. Bayang,
0: Ay, alam ka nga, kwan mako cute magay ko, Jun. Kamara ba dyan ka sa kuha, o? Oh.
1: Gani.
0: Pero taas ko ka paa, o.
1: Ah, kining ni ang kunsing. Ah, magmusta lang ko sa kung gi kuan de kanimo gidusok ng gugma de kanimo. Ah, duna bay paglaom, sugton ko nimo sig.
0: Pagduwa mo ko nimo, Jun, kay basig ang imo binuang na ba kay tigwang na ba ko, Jun. Kay ba bay jud ka na ko, Jun, kay ako, Jun. Ah, ihirap kita nga giaga ni ang ako ang ganghaan, Jun.
1: Sing utang buot papasa ang hadlok sa imong alimpatakan. Tungod kay gihigugma ko ikaw. Oh? Gani
0: Mau ba, Jun?
1: Pa, ako na
0: ayaw, Jun, ba kayo? Dugay-dugay na rabad yung kuwa katilawana, Jun. Oh? Mga, nanadyo ko sa mga 40 katuwil kuwa katilawana, Jun.
1: Nawara, tamis mga kang haugkaon di, eh. Oh. Anong gun kayo din mo sugtun ako ang gugma kunsing?
0: Jun.
1: Ako gilaom na ganin mong alipayon ta ka. Alipayon ta
0: ka. Sige, istorya niya, ang imong kamot na nas kumbilahan, Jun.
1: Kumbilahan na, eh. Ah, sing. Oo, wala man imong anak din si Alvin ba? Sugta na lang ko dahil, Arma. Awal nga,
0: sige, pero ako na, ato lang sa nang testingan. Ato sa nang testingan, yun, ha? Lusingan lang na ito. Tinunan na ibagin ng imong pagigugma dali na ako. Yun, kahit kung nga dali, hindi na ito nitiwason, ay.
1: Sing, kini mong pag-testing, mahimo kini forever. Pero kung gusto ni mong suwayan ko, dali-dali. Antes karto ni mo. First time ko magkatilog, may edad na, pero tungkol kay mahal man ta ka, ihatag na ko na kanima ko pagkalalaki.
0: Agay,
1: sakitan ka, birhin pa day ka?
0: Akong kunot na lokot, ay.

0: Tinuod ka na, Alvin.
1: Di, kamo sa wat? Kay kabalo kong binuoran ni mo ah.
0: Yun sa niyong pagkabalo nga, binuoan niya ako sa iyong ginahan nga.
1: Binuoan na?
0: Seryoso mga ko sa iyong gugma.
1: Seryoso? Ikaw seryoso? Huwag ka nang tanaw sa iyong label sa edad? Kalayog agwat? Ya, na yung nag-story sa ko, nakulakaw pa mo, nagkaungkaw pa mo sa gawas, namalingki pa mo. Lahi mo to yung sa ginahan. Kaya makuha niya ang 20% sa tindahan. Ya, makakuan ka.
0: Tutuod.
1: Maka-discount ka. Lahi kayo mga paskwarta sa inahan.
0: Apanasayop kasi mong pagtuo, Alvin.
1: Ay, ses, mga warta, hayo kikang dagway.
0: Kung makita pala ni mo ang liriko ng akong kasing-kasing, makaingong gini ka nga, nahigugbagari ko sa imong inahan.
1: Ese! Estorya, he! Ayaw kong ituuhana, no? Mumaorat ang edad? Nga, ikaw mapatol si Sinta?
0: Kung sugton ko sa imong inahan o nga mahimo ko ni mong stepfather, ako ko'y mudisiplina ni mo. Kaya ikaw, klasi mo yung kabataan mo yung respeto.
1: Makulatahan pati ka.
0: Ah, eh, mas dako mo ni ka na ako.
1: Kita ka sa bukto na ako.
0: Kinang,
1: tanawain mo pa, maura ka na ako.
0: Bin, sorry, Bin. sa tinuod lang, Bin, tuho, intawon ako, ako, ige.
1: Sa tinuod lang po,
0: nahasal na ko, nahasal ko kasi ito.
1: Di ka katuan yun.
0: Ano di magkamutuo?
1: Eh, munda ko yung palandaan, di na katuan.
0: Ano di man?
1: Kaya kung sisinda ka, di na kumutuo. Og parehas mo sa akong edad sa akong inahan.
0: Ngano day, batanon ko, tigwa ang inahan. Dili day, pwede mahigugma. Nabaday na yung nakasawat niya sa kanang na ang pocketbook nga bawal mahigugma ang tigwang og batanon.
1: Alahe po to.
0: Kaya naman ang spesultihon nga. The old carabao eat young grass.
1: Ay, bangas ka.
2: Ayaw na ba?

0: sa tinuod lang sing nagkaplan nun ako. Nananghid na ko sa kongregaanan nga, pakaslan ko ikaw.
1: Ah, usa? Oh, kakulang ko na nag-imukuhan ko anin mo dun eh.
0: Pakaslan ta ka.
1: Binuang mo na imuha dun.
0: Bisang asang gustong simbahan yung pakaslan ko ikaw. Ang tinuod lang akong ginikanan, gaandam ng tulog ka bangkal, yung magkakabayo, o tulog ka kanding.
1: Maramang magkwanto ko at bugso.
0: Seryoso, sing.
1: Apa, Johnny?
0: Tando talay kulang ni mo, orga pakaslan ko ikaw.
1: Apa, Johnny, nilip ko maka-decide, anak, ay, di ko katuos sa imong i-offer na rin ako. Taas-taas sa imong offer para magtuo ko.
0: Dili pa ba na saktong sumbanan nga nakuha ko ang imong pagkababae, pero nagihapon ko nga niluhod ka ni mo, aron nga musugot ka nga pakaslan ko ikaw.
1: Ah.
0: Ayaw balibaliha ang mga tao sa palibot. Ang importante nga akong gugma rin kanimo, tiunay kanin siya, Kunsing.
1: Johnny!
0: Kunsing!

Maring. Muna ko yung kalibgan karon. Sa mga yung tanaw, sa inyong assessment, tinudan na iba na gaingon ni Junin ako. Kaya ko, sortiyan na mo mga Maring, na wadyo ko katry ang inaan ni Maring ba? Maka namang nilalaki nga mo ragsak mong edad, pero mga kay bata, mabukutan lang kay nagasumba, magugko. Naga-gym, naapil ko ka ng mga activity. Gani, maapil ko ka lang mga water rafting, mga daghan. Muna nga dinidyo ko, wala ta nga 60 na kong edad. Mga Maring, sabihin niyong tanawan ni, tabaki ko ninyo, bigay niyang libong na dyo kung ano rin mga Maring ba? Panginaot ko ngayon kung matambangan. Mga Maring, maluoy mo tambagi ko. Trinilang kutob. Kunching.

0: Boy. Yes, balik ta mga katropa.
1: Yes, si Johnny, Johnny, John Crime. Ang hilak man to si Johnny Maring.
0: Si Johnny, kaya, eh.
2: Wala siya ka-ugbok. Ay, nakaugbok mo na siya.
1: Nakaugbok ka kaysa,
0: oy. Nakaugbok ka niya kaysa yung...
1: Ayan na lang ka na yung pakastan. Kay gusto niya ugbukan na pagbalik.
2: Wala. Ay, ano rin ang siyari ay Maring?
1: Ah, gwapo kayo. Nahil gwapo kayo. Gwapo na yung komentaryo to rin Maring.
2: Ano sa ingon Maring?
1: Ana si isi-isi o grabe katawan ako habang naminaw sa radyo.
0: Ay, hello, oy.
1: Pero mas katawanan.
2: Ano sa iyang giingon Maring?
1: Kay natanaw ko sa... Sa inyong FB, mas nisamot pang katawanan niya.
2: Ang siguro na ito, Maring.
1: Masok sa ato ang namong na, Maring.
0: Ay, nawa.
1: Ay, isi-isi ha. Tarong-tarong kami, ha.
2: Lain lagi ka isi-isi.
1: Sa radyo, may katawa ka. Pagpalili mo sa kuhan.
2: Mas sa katawa.
1: Bito niya, ano mo siya, Maring? Kamurang nagsalili ng katawanan.
2: Ay, murag ka ng mga King Kong, ana.
0: Marang mga Planet of the Apes, ana.
2: Tsikadal.
0: Ana, kung baka isi-isi, kapareha mo ni Renante.
1: O, ano ba si Renante, o? Dere ko kay Tibay kayo.
0: Mga tiguang bayot.
2: Ay, si Kuwana.
1: Ano din ang Tibay?
2: Kung si, Kuwana, si Sir na. Ay, Kuwana na.
1: Si Kuwana. Si Sir ni?
2: Si Sir Balakwit.
1: Ay.
0: Ay, si Sir Balakwit. Ay.
1: Lain lagi si Sir. Ay, kay
0: Sir Balakwit, ha? Last na dyan ka, Sir Balakwit. Iba na nyo may binuangan, Sir Balakwit.
1: Ay, ay, ha, ito ba tugtumoy nga dumpol si Sir?
2: Masalbahan dyan ka ito, Marie.
0: Sir Balakwit, ikaw, ha? Naalik kay mga ina.
1: Siya lang tirahin, sir. Ayaw ko, sir.
2: Ay, naku ko. Ay, gisingot naman ako ang likod, Maring. Uy,
1: gisingot. Ay, pa'y, Maring.
2: Nabali, mangguni akong bistida, uy.
1: Maring, magkakan. Atong aircon, mangguni, Maring. Kay ang bugnaw na sa gawas.
0: Ay, ala, uy. Si,
2: ay, kumalok na.
0: Si Louis Discueta.
2: Sa ingon ni Louis.
0: Kaya, kung anong nasa tunga. Kay humot na. Aba, humot. Kaya, tunga.
1: Kabalikin siya, Maring.
2: Kabalikin siya, Maring.
0: Magbilib sa kunin mo. Isa lang kumasulti ni mo. Si Marini.
1: May siya pupili.
0: Si Louis Discueta. Bilib ko ni mo. Kaya mukhaon dyan ikag junk foods. Kaon dyan ikag junk foods na.
1: Bastos mo ka, Maring.
2: Lain lagi na gitinuon lagi ka, Maring.
1: Arang-arang pa ko. Kaya maligo ko siya. Wag yun.
2: Kung sa junk foods. Kung sa junk foods yun sa man.
0: Ay, kung sa junk foods eh. Kamera kayo na yung asin. Puro sa nibitsin. Magkahilo na.
2: Timbura.
1: Ay, arang-arang ba? Arang-arang kay karaan. Siya kay bawang man.
2: Ay, bawang
1: siya. Bawang.
0: Ay, nagkuhan ba yun? Ay, nagkuhan kayo. Nakaunan ako. Si Daniel Dulatri. May akin. Nagtanaw yan si Daniel Dan Dulatri.
2: Aba, si Daniel. Di ay, katanaw sa si Daniel.
0: Aba, akong pare-pare.
2: Sorry, Dan. Napay minsan, basahan yung mga mensahe.
1: Anak ba si Johnny pangalan? Man ako na, Dol. Muna apil-apil yun mo kunin mo, Dol.
0: Ay, karami ni Johnny si Andres kalibutan dahil. Ah. Okay, so, ay, ito ni Bita, bako sa pet. Na yung mga inana ba?
2: No? Ani, nagi mga
0: inana. Ito mo ba mga inana, Maring?
2: Hoy, mutuok ko eh. Dahan na kayo nahitabo, anak dahi. Dahan na kayong mga... Kanang diligid ni mo na pwedeng husgahan ang lalaki, ang tao na higugma kay... Dahan na gina mga inana, agad mahitabo. Kay wala mga gina nag-matter sa edad kung na higugma. Noon na gina ba nga, mas kuan pa, Maring? Mas, kanang mas bata yung laki niya, mas taas ang edad sa lalaki. Sibog hapon, oy.
0: At least kuan, mo agay pa.
1: Dili lang kwentahan ng mga artista, Maring. Kadaghan ka na diya, ha?
0: Ah, si Kuan Palandaan, si Vicky Bilo Palandaan, no?
2: Oo.
0: Kadaya nga ba na, si paano ba na niya?
2: Si Hayden.
0: Hayden ko.
2: Hayden.
0: Mamayo ba kayo na bugiti ko gitara si Hayden ko?
1: Klasik gitara, ibang unita.
0: Kaya kayo na, o.
1: May electric, may acoustic.
2: Nahuman, gini mong tanaw na.
1: O sa nga party mo nakita na ito, Maring?
0: Kwanto, ay. Katong dito sa kilid sa aircon.
1: Ay, ang Brazilian ay ang gitan na ako, Maring.
2: Rupigan, skin di anak di ay.
1: Ay, kaya ang bagulitis man itong ang
2: kilid. Niya ka ito ganina yung gitan aon sa man ito, nagipasakay sa motor.
1: Lain, nagito. Joyride, mangod ito.
2: Ah, joyride, ay ito.
0: Lain po na yung bago di ay.
1: Ay, wala ko na ito.
0: I-update sa ko ninyo, ay.
1: Gidilit, mangod sa DC.
2: Gikuan, mangod.
1: Dili, ang link, ikaw ang gidilit dito.
2: Wala ka sa GC?
1: Wala sa GC.
0: Asa ka GC?
1: tanawa lang. Wala kang si Apple sa
2: kuan,
1: DC.
2: Kuan, katong GC ka.
1: GC ka niya. Sumay, Soho.
0: Anak eh, pasa siguro na rin nga link. Bik, tanawa na to.
2: Kasahay daan ba yun? Kaya din ang katulog niya.
1: Masigma ko kayo sa kong cellphone niya. Ganyan.
0: Okay,
1: dili ko kayo masigma message po si Bong.
2: Ay, mapapasa po.
1: Mapapasa sa si Bong, si Pari Bong.
0: Ayun, may na lang papasa. Pasahin na lang si Pari Bubong kaysa si magtaro-taro incik-incik niya.
2: Ano? Dilata ko na ito na yung tambagan si Kuan B kay...
1: Kana ito, mga katropa na yun, naminaw. Sige, B.
2: Kisa pa yung Kuan B. Color, B? Color? Eh, mga color dia, B.
1: Ito ang text line. Ang napo din sa comment section.
0: Si Johnny, si Johnny. Ang sayo ni Johnny.
1: Johnny, ang sama yung...
0: Si Louie, Louie dia, diskwita. Saka na ako, kay 40 plus pa. Hugot-hugot pa. Hugot-hugot pag-idaga.
1: Hugot-hugot.
2: Adjustable.
1: Wala pa man kung
0: inaagyan.
1: Wala pa
0: inaagyan sa to.
2: Namo ba si pagkapaka Shakira today?
1: Louie, asa pa magkita ang Louie?
0: Brother,
1: Louie.
0: Louie, basig magmahay ka, Louie.
2: Ikaw magsangkiig, Louie.
0: Ikaw magsangkiig ka ni Louie, ha?
1: Ayun mo. Wala lang tayo sumay. Eh kung imong iso, maklaro ba ya?
0: Why pinili ang edad basta managmahalay? Aba, tama sa da. Pwede pa na basta mo tikang pa sa bus. Tika na.
1: Taas pa kayo. Pasabot yan yung managay mo. Taas-taas, managbikanggang ni.
0: Matikas, mutikang panagbas.
1: Mabikanggang pagdili ay.
2: Dili pa agakon.
1: Kuya, ganun si Hengraw. Hindi naman mabasa yung pangano.
2: Ay, karuha po na, oy.
0: Sana,
2: check na, in-check.
0: Hi, Raw. Hada! Wala me!
1: Ana pa si Ana si Louie, oh. Wala pa na na-disalign. Ay, wala pa na na-disalign.
2: Wala pa, oy. Swagi lang. Isa pa yung na-adya. Ito ang hotline, mga maring, 0966-3065-959.
1: Tawagi, kayo para maawan.
2: Usbon ako, 0966-3065-569. Tawag na, mga maring.
1: May tobag na gin si Johnny.
2: O, sige, yun ni Johnny.
1: Sa tinood lang, nindot kayo mag-asawa kang tiguwang kay buo, kay sa batanun.
2: Kay dali rin ma-expire?
1: Ano siya? Mas tindot daw ang kasawag tiguwang kaysa batanun.
2: Bito.
1: Kung sa may diferensyaan na daw, Johnny,
0: kaya batanun, mag-usay ka na nga pag mag-away mo, lalayas na yun, buwang. O, ganang tigulang, kaya bugunit pa mag-una. Mag-asip mo. Muna yun na mo sabot.
2: O, yung mga batanun, hilig kay cellphone.
0: Cellphone.
1: Ang tiguwang ko, di naman nakalakaw. Kasi, maso na po siya gout.
2: Kanang telegram, saligid naman ang telegrama.
1: Naiatritis gout, ina nakalakaw.
0: Grabe kayo, ma-harsh kayo. Grabe na gout. Di ba pwede yung ganang walang suot lang sa... Suot mo din, di ba na pwede suot lang?
1: Di na ka, paglaya sa na, di na kakabot ang layo, no?
2: Di na kasunahan, mabalik na ka kay... Ano mong arthritis ni suol.
0: Ala sige, ito na itambagan, B.
2: Bagay na, B.
1: Wala akin na nawag.
2: Wala naman tayo color.
1: Matawag mo or matawag mo?
2: Online is busy now. Ito, bro, dito makontakt.
0: Your number is not your number. Please dial your own number. Adele lang kita.
2: Wala na, tambagin na lang.
0: Tambagan na ito, B. Tambagan na ito, B. Asa, ganing. Tawagan niyo yung June. Kunching, kunching, kunching. Madam, ng kunching. Nalaman yung kasasaktong ina ng kunching. Kaniya mo alang kunching, kuala ni siya, reminders sa niyo, gamay nga advice nga, advice sa mga apo, ana, sa mga anak, nga sama na mo nga nalakasay na ng edad, pero kung tanaw ni mo nga nag-enjoy ka, go ahead, ana lang ay, tiguwang naman ka, ilapat, nalaw ka sa saktong nga desisyon. Kung ako yung pastoryaho ni mo, pasulti yun, kuala na, kaning lugwayila na si kuala, tugti na lang ang mukan, basin na tinood na yung gingon ni June, para at least man lang, anindot ang imong pagpangihi. Naruhay ang imong imong kutukuto, maursa ang imong panuhot. And always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
2: Handog ang mapuhon, maray, makadungudungog tayo sa toang programa, dari agyapan na toang tulumanon.
0: Kung ako ikaw!
2: Salamat, og.
0: Thank you for watching!

0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Sasang Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, may linda ka sa ang Barangay 26 o 2. Inubuan ba ako na nagparang nulal siya? Nagtakpan ba yung mata ko at that time? Nag-maintenance ako ng Anton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? Sa akin po malaking pakinabang yan. Thank you Lord talaga na naalis ba? So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Anton Gold.
4: Sasang Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turn yun ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
0: Food supplement for men. Ihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Visualize.
8: XFM.

0: Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: Ining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga katupa, exciting headlines.
4: Ang mga pauling headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong manibela o marangkada na ilang pasahero na hirapan pa rin bumiyahe.
5: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa Zona 2026 igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang.
4: Department of Education umaasa na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget sa 2027.
5: No fireworks sa Cayetano Matibag face-off.
4: Senador Ping Lacson ibinunyag na umabot sa may 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Tagig at may pinaginala ang Ghost Project pa.
5: DILG gumamit na ng asymmetric tactics sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
4: Bagyong Quiapo, mga katropa, bahagyang bumilis. Sa loob po ito ng PAR. Signal number 1, nakataas pa rin silang lugar sa Luzon.
5: Sa Balitang Regional Transport Cooperative sa Western Visayas, nananawagan sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis.
4: Balitang international naman, bansang Mauritius sa East Africa, ginawang krimen ang marital rape.
5: Sa Balitang Showbiz, seat plan at ticket details para sa fan meeting ni Byun Woo Suk. Inilabas na.
4: Sa sports katropa, US Golden Tigresses pasok sa Final Four bilang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakers Collegiate National Invitationals.
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Mga katropa, panangalin na po tayo ngayon ng Webes, 23 ng Hulyo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
5: Ako si Brian De Paz.
6: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye na ng balitaan, nagpatuloy sa pangalawang araw ang tigil pasada ng transport group na manibela bilang protesta pa rin sa sunod-sunod. Napagtaas po ng presyo ng langis at panawagan para sa dagdag pasahe sa mga pampasahero ng jeep. Mas kaunti ang mga bumiyahing jeepney nitong Webes, kaya't ilang pasahero din ang nahinapang makasakay. Pagamat apektado, sinabi nilang commuter na naunawaan nila ang sitwasyon ng mga chopper dahil daw nga sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at gasolina. Kasabay ng transport strike, nagbigay naman ng libreng sakay ang Office of the Vice President sa mga commuter na dumaan dyan sa Pelcoa sa Quezon City para makatulong sa mga apektado ng tigil pasada. Ipinagpatuloy din po ng Department of Transportation ang kanilang bersyon ng libreng sakay sa ilang bahagi ng Metro Manila bilang suporta sa mga apektadong commuters. Samantala, nanatili nakantabay ang Philippine National Police at ang mga traffic enforcer ng QCE sa

0: Strike area para tekin ang kayusan at seguridad habang nagpapatuloy ang kilos protesta.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nakipagdialogo ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa transport group na Manibela sa Filcoa, Quezon City upang pakinggan ang kanilang mga hinaing kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa pagkapatuloy, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na pinag-aaralan ang posibilidad na itaas sa 10 piso kada litro ang fuel discount bilang karagdagang ayuda sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan. Bukod dito, patuloy ding nire-review ng LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag pasahe at iba pang hakbang na makatutulong sa sektor ng pampublikong transportasyon. Ayon sa LTFRB, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation o DOTR na isulong ang bukas na dialogo upang makabuo ng patas at balansing solusyon para sa kapakanan ng mga commuter, driver at operator.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung seguridad po sa zona ni PBBM ay planchado na. Nasa 20,000 plus na mga pulis na kahanda rin. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nakaanda ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimulya, may 20,000 tauhan ng Philippine National Police o PNP ang ipinakalat upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng okasyon. Sinabi ni Bicrimulya na may nakaandang contingency plans ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, isa sa ilalim sa full alert status ang PNP and CRTO simula alas 5 ng hapon sa Hulyo 24. Paitingin din ang seguridad sa mga lugar tulad ng Batasang Pambansa, People Powered Monument, Malacanang, Diwasa Bonifacio, Senado at United States Embassy dahil sa inaasahan mga kilos protesta. Layunin ng mas paidating na seguridad na mapatili ang kapayapaan at kayusan bago at habang isinasagawa ang SONA. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Philippine National Police o PNP sa mga organizer ng mga rally sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kalahok. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., igagalang at poprotektahan ng pulisya ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit hiniling din niyang igalang ang tungkulin ng mga pulis na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan. Kasabay nito, naghahanda na rin ang PNP sa seguridad para sa pagdiriwang ng 112th anniversary ng Iglesia ni Cristo na gaganapin din sa araw ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
0: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa SONA igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tiyak ng palasyo ng Malacanang na igagalang at poprotektahan ang karapatan sa malayang pamamahayag ng mga grupong inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat igalang ang kanilang saloobin pagsang-ayon man o pagtutol sa administrasyon. Sinabi ni Recto na prioridad din ng pamahalaan ang kaligtasan ng publiko. Tiniyak niya na magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace and order laban sa karahasan at anumang kaguluhan. Tututukan din anya ang seguridad sa SONA venue at ang maayos na paggalaw ng publiko sa mga kalapit na lugar. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Education Secretary Sunny Angara na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget ang Department of Education sa 2027 na linsunod sa itinatadhana ng konstitusyon. Ayon kay Angara, humihiling ang DepEd ang mahigit 900 billion pesos na pondo sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP. Bagamat sinabi niyang nasa Kongreso pa rin ang pinal na pagpapasya sa magiging alokasyon. anya na ipresenta na ng kagawaran sa mga mambabata sa mga programang popondohan sakaling maaprubahan ang kanilang panukalang budget. Samantala, naghain naman ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng mas maliit na panukalang pondo na nasa 22 billion pesos hanggang 24 billion pesos para sa taong 2027.
1: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto o convictado. The Impeachment Coverage.
0: Balitang impeachment tayo, katropa. Natapos na po ang face-off ni Senator Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag kahapon sa impeachment trial, pero wala naging mainit na sagutan. Kabila ng dati nilang bangayan kaugnay ng issue sa 2019 Southeast Asian Games. Kinesyon ni Cayetano ang pahayag ni Matibag na maaaring mag-imbestiga ang NBI ng anumang krimen, pero iginit po na malinaw ang mga saklaw pa rin ang kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng RA 10867. Depensa ni Matibag, hindi maaaring limitahan ang papel ng NBI bilang pangunahing investigating body ng bansa at tungkulin itong tiyakin ang pagpapatupad ng batas at kayusan. Nauna nang napagsabihan si Matibag na impeachment court matapos siyang banggitin ang umano'y investigasyon ng NBI sa sinasabing flood control projects naman sa Taguig na sakop na distrito ni Cayetano.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson ibinunyag na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Taguig. May pinag-iinala ang Ghost Project pa. Narito ang report. Binunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa mga infrastructure projects sa Taguig City matapos madiskubre ng kanyang grupo ang tatlo pang slope protection projects na nakakahalaga ng tig 100 milyong piso sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Mula sa naunang 2.85 billion pesos, nadagdagan pa umano ito ng 300 milyon pesos. Ayon kay Lacson, may dalawang magkakahiwalay na appropriations na tila nakalaan sa iisang slope protection project na kapwa nakakahalaga ng 100 milyong piso. Kaya posibleng isa sa mga ito ay isang ghost project. Sinabi rin ng senador na ang ilan sa mga proyektong kanilang sinusuri ay nagsimula pa noong 2019 at 2020 at tiniyak niyang ipagpapatuloy ang imbestigasyon hanggang sa ganap na mabusisi ang lahat ng umano'y irregularidad na kanilang natutuklasan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, humingi ng paumanhin si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kay Senator Judge Robin Padilla matapos mapagsabihan ang prosecution panel sa ikasyam na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kapunan, wala silang intensyong bastusin si Padilla. At inamin niyang likas sa mga abogado ang agarang pagre-react habang nasa gitna ng paglilitis. Sinabi niyang susubukan nilang maging mas maingat sa masusunod na pagdinig. Nagugat po kasi ang insidente matapos magpakita umano ng reaksyon ng prosecution panel habang nagtatanong si Padilla kay Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro. Dahilan para magreklamo ang senador kay Presiding Officer Senator Chis Escudero. Sa kabila po nito, ipinuri pa rin ni Kapunan si Padilla dahil sana'y nagbibigay ito ng kulay, sorpresa at excitement sa impeachment proceeding.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw naman ni Senator Judge Robin Padilla sa isang social media post ang kanyang naging pahayag tungkol sa pagiging one-sided ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginit ni Padilla na ang pangunahing tungkulin ng prosecution ay hanapin ang katotohanan at protektahan ang mga inosente at hindi ang simpleng manalo sa kaso. Kasunod ang palitan nila ng argumento ni House Lead Prosecutor Representative Jerbel Bill Luistro sa impeachment trial kahapon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang prosecution at defense ay kapwa mahalagang haligi ng sistemang legal at iisa lamang ang dapat nilang layunin ang maitaguyod ang ustisya. Binigyan din ng senador na ang ustisya ay dapat manatiling neutral, walang kinikilingan sa politika at hindi naapektuhan ang impluwensya ng sinumang nasa kapangyarihan. Nauna nang sinabi ni Luistro na inaasahang itataguyod ng prosekusyon ang kanilang kaso laban sa respondent, habang tungkuli naman ang defense na ipagtanggol ang nasasakdal. At ang pagiging neutral ay responsibilidad ng mga senator judges na hahatol sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Senator Ping Lacson ang Manoy Liham ng Office of the Vice President na humihiling sa Senado na sagutin ang pagkain at inumin ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, hindi niya maaaring suportahan ang nasabing kahilingan dahil posibleng lumabag ito sa mayiral na government procurement law. Lalo na tinihiling din gamitin accredited caterer ng OBP sa halip ng regular na caterer ng Senado na dumaan naman sa bidding process. Iginit po ng senador na hindi niya maaaring gamitin ang pondo ng Senado para bayaran ang serbisyo ng caterer ng ibang tanggapan ng gobyerno. Samantala, sinabi ni Defense Spokesperson Michael Poa na nagkaroon lamang ng pagpupulong ang OBP at Senado kaugnay po ng mga administratibong usapin. At ayon sa impormasyong natanggap niya, hindi naman ang Senado ang nagsusupply ng pagkain sa defense team.
1: XFM News Nationwide.
2: Inamin ni Interior Secretary John Vicrimulya na gumagamit na ng non-traditional o asymmetric tactics ang Philippine National Police o PNP sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil pamilya rumano ito sa karaniwang operasyon ng pulisya bilang dating PNP chief. Ayon kay Rimulya, aktibo pa rin hinahanap si de la Rosa, ngunit hindi niya maaaring isapubliko ang detalye ng operasyon upang hindi makompromiso ang manhunt. Anya, ganito rin ang strategy na ginagamit sa pagtugis kay dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag. Bukod kay de la Rosa, sinabi rin ni Rimulya na personal niyang ipa-follow up sa Interpol ang naantalang red notice laban kay dating Congressman Zaldico, habang patuloy ding nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga international authorities upang matuntun sina Atong Ang at dating presidential spokesperson Harry Roque. Igrit ng kalihim na magpapatuloy ang pagtugis sa lahat ng mga pugante sa loob at labas ng bansa kasabay ng paninindigang the law will continue to take its course.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tama oras, katropa. Live po ang XFM News Nationwide sa iba pang XFM station sa inyong lugar. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1 Tagum. At XFM 106.5 Rojas, Capiz.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa balita sa Iloilo. May transport cooperative sa Western Visayas ang nanawagan po sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Nanawagan ng Western Visayas Transport Cooperative na aprubahan ng gobyerno ang kanilang matagal nang hinihinging dagdag pasahe. Ito ang kasunod ng muli ring pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay WVTC President Mr. Boyet Parcon, na kanilang tinitingnang libo-libo na naman ang mawawala sa kanilang kita dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam kay Parcon, kanyang ibinahagi na mula Marso hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na sa 4 million pesos ang nawala sa kanilang kita base sa audit report ng kanilang bookkeeper. Paglaro ni Parko na sila ang nagpapasalamat sa ibinigay na cash assistance ng gobyerno nung nakaraan, ngunit ito lamang ay isang band-aid solution at nananatiling kulang pa rin ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin ng kooperatiba. Ito ang rason na kanilang inaasahang aprobahan sana ng gobyerno ang kanilang hinihinging dagdag pasahe. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Napagkamalang shabu sa bag ng grade 9 student sa Bacolod, hindi tunay, prank lang pala nang nakaaway nito. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Bacolod Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo na natukoy na ng mga awtoridad ang estudyanteng responsable sa pag-uulat sa kanyang kaklase kaugnay ng umano'y pagka-recover ng ilegal na droga na kalaunan ay napatunayang isa lamang prank. Batay sa ulat ni Bacolod City Schools Division Superintendent Dennis Develos na ibinahagi ni Attorney Martigo, ginawa umano ng estudyante ang prank bilang gante matapos silang mag-away ng biktima. Nagsimula ang insidente noong Hulyo 20 habang nagsasagawa ng regular na safety inspection sa isang high school sa Barangay Banago, Bacolod City. Sinita ng campus security ang isang 17-anyos na grade 9 student matapos makatanggap ng ulat na may dalang armas ito sa loob ng kanyang bag. Sa pagbukas ng bag ng nasabing estudyante, na-recover ng mga security personnel ang dalawang knot-tied na transparent plastic sachet na naglalaman ng mahigit 30 gramo na pinaghihinalaang puting kristal na substansya. Una itong pinaniwalaang shabu na may tinatayang halaga na mahigit 200,000 pesos. Gayunman, kinumpirma ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadomia noong Hulyo 22 na negatibo sa methamphetamine hydrochloride ang resulta ng forensic laboratory examination. Ibig sabihin, hindi ito shabu, kaya't walang pananagutan, may kaugnay sa illegal na droga ang estudyante. Sa kasalukuyan, kapwa isinailalim muna sa alternative mode of learning ang mga estudyanteng gumawa ng prank at biktima habang isinasagawa ang naaangkop na mga intervention. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Dalawang patay, tatlo ang sugatan sa pag-araro ng pick-up sa ilang puno. Ngayon din sa barikada, dyan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Itinakbo pa sa ospital, bagamat binawian pa rin ng buhay ang dalawang katao matapos masangkot sa aksidente ang kanilang sakay na pick-up sa Barangay Lukban, Rojas, Isabela. Sa nakuhang impormasyon ng 104.9 XFM Santiago sa Rojas Municipal Police Station, limang katao ang sakay ng sakyan, kabilang ang tatlong lalaki, isang babae at isang pitong taong gulang na bata. Lumalabas sa kanilang investigasyon na self-made accident ang nangyari, kung saan bago pa man ito maganap, binabaybay umano ng sasakyan ang daan patungong bayan ng Gamu, Isabela mula sa Kalinga Province. Ayon sa investigasyon, bigla na lamang umanong lumihis ang sasakyan dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Bumangga ito ng tuluyan sa mga barikada at mga puno sa gilid ng kalsada bago tuluyang nahulog sa isang palayan. Agad isinugot sa paggamutan ang isang lalaki at isang babae na kabilang sa mga sakay, ngunit kapos sila binawian ng buhay habang ginagamot. Samantala, patuloy naman ang pagpapagaling sa ospital ng tatlo pang biktima sakay ng sasakyan, kabilang ang pitong taong gulang na bata. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya habang pinapaigting ang paalala sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada. Wala rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Lineman nasawi matapos makuryente at mahulog sa bucket truck sa Tugigaraw City habang nasa trabaho. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
8: Patay bilang isang lineman ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagel 1 matapos sa makuryente habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa isang line extension project nitong Hulyo 20 ngayong taon sa Paniama sa programang Bullseye. Ibinahagi ni Jesus Francis Guzman, Information Officer at Membership Development Supervisor ng Cagel 1. Tinilalang big man si Michael Fernandez kasama siya sa team na nagsasagawa ng pagpapalawag at pag-upgrade ng linya ng kuryente sa Muslim compound sa Tagigaro City upang sana'y tugunan ang reklamo ng mga residente hinggil sa mababang boltahe. Ayon sa Cagel 1, isang normal na araw sana ng trabaho at may nakatakdang power interruption sa lugar. Ibinahagi pa dito na bago sila mag-lunch break bandang alas 12 ng tanghali, nagpa siya umano si Fernandez na linisin sana ang mga baging na nakasabit sa poste. Habang nasa bucket truck, nararamdaman umano ang daloy ng kuryente at inulat ito sa foreman. Bilang bahagi naman ng safety protocol, inutusan siyang maglagay ng cluster upang putulin ng kuryente sa linya. Habang ikinibit naman ni Fernandez ay kalawang cluster, hindi nito napansin nang hinahawak niyang service truck line ay may kuryente pa rin mula sa generator set ng isang bahay. Paliwanag naman ng Cagel 1 na kung naka-off sana ang main switch o may double throw switch ang genset, hindi sana bumalik ang supply ng kuryente sa linya. Dahil sa hindi inaasahang backfeed ng kuryente mula sa generator, dito na nakuryente si Fernandez habang nasa itaas ng poste. Agad naman siyang sinalo ng kanyang kasamahan at isinugod sa ospital. Ngunit sa kasamang palad, idineklara pa rin dead on arrival. Nagpaabot naman ang pakigiramay ang Cagel 1 sa pamilya ng nasawi at nananawagan sa publiko na tiyaking may wastong safety devices ang paggamit ng mga generator layo nito na maiwasan ang mga insidente nga maaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga utility worker at ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tagigaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tagigaro at para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Ito naman, Katropa, manggagawa, patay din po ito matapos madaganan ng anim na granite slab sa Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
9: Isang 33 anyos na magagawa matapos madaganan ang anim na granite slab habang nagbababa ng kargamento sa barangay Santa Cruz, Liloan, Cebu. Ginilala ang biktima sa alias na Saturnino, may asawa at residente ng sityo, Bangko, barangay Tigib sa bayan ng Argao, Cebu. E diniklara itong dead on arrival sa isang ospital sa Mandaue City. Batay sa imbestigasyon ng Liloan Municipal Police Station, naghatid ang biktima at ang kanyang mga kasamahan ng 16 na granite slab sa isang bankhouse sa Purok Tulay na maganap ang insidente noong Martes, Hulyo 21. Ayon sa salaysay ng administrative officer ng kumpanya na kinilalang si Malo, umakyat ang biktima sa counter truck upang kalagin ang lubid na nagsisilbing panali sa mga granite slab habang binubuksan naman ang kanyang mga kasamahan ang gilid ng sasakyan. Gayunman, bigla umanong bumagsak ang mga granite slab dahilan upang mahulog ang biktima sa lupa. Anim sa mga slab ang tumama at dumagan sa kanyang katawan na nagdulot na matinding pinsala at kanyang agarang pagkamatay. Ayon pa sa mga pulis, nakuha na ng CCTV camera ng establishmento ang buong pangyayari at lumabas sa kanilang imbestigasyon na isang aksidente ang nasabing insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng santo ng vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, bahagyang buminis pala si Quiapo sa PAR. At huling namataan ang sentro na nasa 875 kilometers silangan ng Central Luzon kung saan taglay niyang maximum sustained wind 45 kilometers per hour, ang bugso abot sa 55 habang kilos o bilis ay nasa 25.
2: Katropang body, dahil sa banda ng malalakas na hangin, itinaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, eastern at central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at northern portion ng Aurora.
0: Nagbabala po ang pag-asa, katropa, posibleng makaranas ang mga lugar sa ilalim po ng signal number 1 ng malalakas na hangin at pag-ulan habang pinapayo ng publikong patuloy na sumubaybay sa mga susunod na weather bulletin.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.37 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Hatid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold, inaprobahan ng Parliament ng Mauritius sa East Africa ang isang batas na nadedeklarang krimen ang marital rape, isang makasaysayang hakbang sa mas matibay na proteksyon ng mga kababaihan. Sa ilalim po ng bagong batas, hindi pwedeng gamiting depensa na akusado ang pagiging civilly or religiously married sa kanyang asawa na biktima sa kasong rape. Ang mapatutunayan na nagkasala ay maaaring makulong ng 10 to 45 years.
1: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas na ang official seat plan at ticket details para sa Manila Stop, The Secret Library Fan Meeting Tour ng South Korean actor na si Byun Woo-suk. Gaganapin ang fan meeting sa October 10 sa SM Mall of Asia Arena, kung saan muling makakasama ng Filipino fans ang aktora. Inaasahang magsisilbing gabay ang inilabas na seat plan para sa fans sa pagpili ng kanilang nais na pwesto bago ang official ticket selling. Nakilala si Byun Woo-suk sa kanyang pinagbidahang K-drama kabilang ang My Lovely Runner at Perfect Crown. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports, atid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nasungkit po ng UST Golden Tigers as ang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakey's Collegiate National Invitational. Matapos talunin ang Southern Storm Melbourne, straight sets 25-20, 25-14 at 25-9. Naitala ng UST ang kanilang pang-apat na sunod na panalo sa tournament sa pamagitan po ng mabilis at matatalim na opensibang bumutas sa depensa ng koponan mula sa Australia. Sa kabila ng height advantages nila, pinaunahan ni Ange Poyos na may 14 points at Regina Jurado na mayroong 8 puntos ang koponan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, July 23, 2026.
2: Maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa Katiakong Tiil. Samot na nga ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
0: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: glucodayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na ako ang pagtinaw sa aking mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace. Sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitin na nga akong dugan. So akong yundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Blast Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Blast Coffee Mix.
1: Santon Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
5: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Hello, maayong adlaw, mga katropa. Welcome. Ano sa brand niya itong programa, The Secret of Health. Hanyo na sa inyong health consultant, CJ Nedruda. Inyong magkauban sa Gyapon. Ining ato ang tulumanon na paghatod ganiyong informasyon. Alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa ato ang mga panglawas. O sa unsa-usab nga din, atong matuldukan na kinigayod ato ang mga balatian. Welcome. No, asa magkakaroon ng lugar, mga katropa, tungod kay live na usab ang atong programa, The Secret of Health, dinhi sa Gyapon, sa atong number one radio station, AXFM Broadcasting Network. And happy listening, mga katropa. Kamusta kamuntanan din, ha? Live kita karon madungog, dinhi gayod sa 107.1 AXFM Tagum. And 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati. Tibuok Davao Region, may adlaw. Kamusta kamo mga katropa? Bagong adlaw, bagong edisyon ini atong programa The Secret of Health. Bagong inspirasyon sa matag usa, hilabi na kung ikaw adunay balatian. Dinhin ini atong programa atong ginahatagan og pagtagad nga di na pinaagi di ay sa simple, no? Og natural nga mga pamaagi, mga katropa. Pwede di ay ikaw ako magkaangkon gayud og kaayuhan. Basta na sa ilita kung unsay angay buhaton, angay likayan by God's grace and help, pwede kita gayud makaangkon og kaayuhan ng mga katropa. Busa mag-uban ta rin natong programa The Secret of Health. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyuhang mga mensahe, no? Mga pangutana, if you have a concern and questions, pwede ka mo makapadala, mga katropa, sa inyuhang mga text sa messages. Pinaagi sa atuang text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Og ato gayong hatagan og pagtagad unya, no, ang iyong mga text sa messages human gayud sa atuang health information. Happy listening, no, sa mga taga Jansan, no, mga taga South Cotabato. Tungod kay live usab ang atong programa karon na pinaagi sa 95.9 XFM Jansan. Kilabi na sa mga taga Pulumulok, no, kamusta kamo din, ha, mga katropa? Mga amigog amiga, daghantag mga kilala din, ha, mga katropa, na din, ha, guys, Pulumulok, sa Jansan mismo. And avid listeners and client po, mga katropa, no, ng Yes to Health Clinic. Happy listening and welcome sa atong programa, The Secret of Health. And happy listening, usab mga katropa sa mga taga Bukidnon. Live usab ang atong programa, pinaagi sa 11.7 XFM Bukidnon. And sa mga taga San Fran, pinaagi sa 91.3. Sa mga taga Bayugan, pinaagi usab sa 95.7 XFM Bayugan. And happy viewing and watching usab, no, sa mga nagatanaw sa atuang Facebook Live. Live usab ang atuang XFM Facebook page. Pwede nyo na ma-visit through your Facebook apps. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Inyuhan na makita, mga katropa, ang atuaga yung live. Yes to Health or The Secret of Health nga programa, mga katropa. Gani, pwede sab kamo din na mismo mong comment, ha? If you have a concern and questions, so pwede kamo din na mong comment sa ato ang mismo Facebook Live. Gato ka ng basahon ng mga katropa. Unya, human gayod, no, sa ato ang health information. Oras nato, Tibuok Pilipinas. Alas 12:43 na, mga katropa. Og kining orasa hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated, the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and the Premium D3.
Oga syempre ato ang mga lamian og healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and the Premium D3 mga katropa. For now dili pa available na medyo na out of stock ta sa gitawag na to ka Santon Plus Coffee Mix. Pasig na tinga lang uban no, tungod kay na out of stock pa ta, but maybe next week available na kayo kini ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa na. Pero kung di man available kining usa na to ka classes kape, adu na man pud tay healthy og lamian sa gihapon nga kape mga katropa kining Santon Gold Coffee Mix no. So, labi na sa mga hilig jud na og kape din ha, ang Santon Gold Coffee Mix I'm pretty sure malamian o gamaganahan jud mo mga katropa no. Okay, kini ato ang Santon Gold Coffee Mix, gihimong balanse ang lasa no og ang kaisog mga katropa. Ug ang pinakanindot niini tungod kay aduna gitawag na to ga benepisyo nga makuha ang lawas no, dili matawag na to ga stimulant ang pagkalagsik, pagkahimsog og pagkaligon sa lawas, pagkaaktibo, pagkaalerto no, tungod kay in a very natural way adunay mga sangkap nga din atong gibutang sa ato ang Santon Gold Coffee Mix para gayud mahimo kang himsog ang mga katropa ha. So pa nakasuway, i-try ninyo ang atuan Santon Gold Coffee Mix. Muna ipuri ninyo sa inyo hagayong mga energy drinks din ha. So, mga caffeinated drinks din ha. So wayan ninyo, ipuli ni atuan Santon Gold Coffee Mix. No? Mahimo mong alerto, mahimo mong aktibo in a very natural way. Muna ipinakanindot. No? Kahit kinsa good tao nga din di gusto mahimong alerto o aktibo sa tibok adlaw. No? Bisag unsa pa man, ayun mo ang gibuhaton din ha. Kitang tanan gusto mahimong alerto aktibo no the whole day. Tungod kay gikinahanglan jud ni bisan unsa man atong gimbuhaton, gikinahanglan kining atong utok pita no, kining atong pangisip, kinahanglan aktibog alerto jud na mga katropa. Pero sa hay kini mahimong failure tungod kay maabot man gyud sa punto nga din katulgon ta, luya ta watay gana mulihok. Mo nang gimugna kini atuang Santon Gold Coffee Mix. In a very natural way, ikaw or kini muhimong mahimo kang alerto, mahimo kang aktibo the whole day mga katropa. And available niya sa atuang mga butika nga dool sa inyohang mga lugar. Kinigay ng atuang produkto sa Santon Gold Coffee Mix. And premium D3 Coffee Mix mga katropa. Bisita lamang or atuy ang mga butika nga diin na dool sa inyong lugar. Kung di man available, panigurado atuy ang Yes to Health Clinic o ang XFM station. No? Tungkol kay available usab kini mga himsog o galamian nga kapihil. Labi na din sa XFM Tagum na available lang ato ang mga kape mga katropa. Alas 12:47 yung atong programa The Secret of Health ang mga katropa. And buot kong ipahibalo ha o gapirmi ginapahidumdum sa tanan tungod kay pila na lamang kaadlaw magkita-kita ta din ha gayod sa tuang ipahigayon nga Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. July 26 adlong Domingo magsugod ta mga katropa exactly 1 p.m. alauna sa hapon. Muna kung gusto mong mauna mo mahatagan o pagtagad, mas maayo before 1 na mo sa mismong venue nato mga katropa. Tungod kay first come, first serve man ta, para makapalista dayon mo. Unya una mo mahatagan o pagtagad sa pagsugod no sa ato agayong programa din ha mga katropa no. Inyong atangan ang ato ang mga libreng serbisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng health counseling and advices, and also we have a free third heart therapy, free nutritional therapy, and free juicing therapy. And adu daw sab kita gitawag na to mga pasorpresa, mga papremyo, na makalingaw ng mga aktibidad hatod gayod sa XFM Tagum Team. Busa mga katropa, ayos si Piyata, July 26, adlong Domingo, alauna sa hapon, ang atuwa gayong paghahimuon ng Yes to Health Wellness Caravan. Kita-kits na sa mga katropa nato din ha. Hilabi na sa mga taga-Mawab, Davao, de Oro, mga katropa. Alas 12:49 na.
Alang sa pagpadayon itong programa, mga katropa, bago ta mo ato zonahan, ato sang paminawan ang testimonya, ang manindot nga testimonya, mga katropa, nining ato ang programa The Secret of Health. O pipila ka mga pahinomdom, basta ay maghawa, tungod kay balik kita human gayod sa pipila ka mga pahinomdom.

0: Yes, diba? Kung sa ganito yung mga palatian?
1: Ako ni Bati, ito, rakita nga akong abaga. Ako to, ako hard.
0: Oy, ya, kumusta man tatay? Sa diyan ni Soy naka sa pagpanambal sa Yes Drug. Kumusta yung
1: pag-susi sa 15 days? Dati ko yung review.
0: Wala na yung sakit sa baga?
1: Wala na.
0: Puto ko to, okay na?
1: Okay na.
0: Kunya ang TL nga ng Laylay.
1: Wala
0: po.
1: Wala na yung gagawa na yung gagawa. Bakarong puyoy.
0: Uy, gaana kayo?
1: Gaana kayo. Sa nangaminaw ka ron, kasi parihan ako diferensya sa akong lawas, musulta lang mo din sa Yes Drug Clinic. Yasa, nangutang sa Yes at bang sa
0: Hawaiian Red.
1: Hawaiian Red.
0: Ayan, dagang salamat, Tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ka ni Katay?
1: Taga-Limaw.
0: Limaw.
1: Pinyaplata. Dabo de Lorte.
0: Dabo de Lorte. Dabo de Lorte. So, dagang salamat, Tatay, ha. Huwag siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga na dawat ni Tatay.

0: ako. Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon.

0: Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits na, mga katropa!
4: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Canty Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Canty Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
5: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.
6: Oras mga katropa, alas 12:53 na, balik kita niyang itong programa The Secret of Health. Inyong sige po magkauban, yung health consultant CJ Nedruda. And welcome no, sa mga bagong abot din ha, o nagapaminaw karon sila mga nagkanayang radio. Welcome po sa itong programa The Secret of Health mga katropa. And happy watching no, sa mga nagatanaw usab sa itong Facebook Live. Of course, our number one supporters no ng XFM program, Sir Raksoman de la Peña. Ingudto din ha, Sir. Kamusta? God is good all the time. From Mawab, Davao de Oro, Sir Raksoman de la Peña. Kamusta? And kita-kits ha, Sir Raksoman. Karong gayong adlong Domingo, July 26, at wag gayong Yes to Health Wellness Caravan. Sa mga bagong abot, pwede pag mo muhabol o mubanin itong programa, just text your concern and ma-suggest mga katropa sa atuwa kayong text line number na 0909-1762844 para gayon sa atuwang paghatag o katubagan. If you have questions, atuwa ng hatagan o pagtagad unya gayon sa human no, sa atuwa kayong health information na mga katropa. And sa mga taga Davao, abot kong ipaibalo tungod kay next week, no? Diha ang tuwang schedule, adlong Lunes o adlong Martes, ang kong giyawag ang tanan sa mga taga Davao. No, nga din buot mo bisita sa atuang Yes to Health Clinic Davao Branch. Ang atuang schedule for check-up and consultation, matag-adlong Lunes o adlong Martes. Ayaw si Piata, magkita-kita ta din ha mga katropa personal nga din ako makipaghimamat nga na kaninyo. Alang kayo sa itong libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, sa libreng therahertz therapy, nutritional therapy, and juicing therapy mga katropa. Pwede niyo nang ma-avail sa ito agayong Yes to Health Clinic. Ang ito ang clinic address din ha gayon sa Davao, anaatan na himutang. Diha gayud sa gitawag natog cellphone building door number 3 GSIS Heights at bang sa Durian World mga katropa tapat sa Tagum Cooperative. Pwede niyo kontakon ang text line number na 0909-1762844 no, kung gusto mo gayud aduna mo gusto ipangutana or gusto mo makipag appointment no, pwede niyo na kontakon na kayo da mga katropa, ha? Alas sa 12:56 na, ato ta mga katropa, nining atong health information, ato na gayong pagkatapuson ang ato ang nasugdan, nga pagtuon, mahitungod gayod sa cholesterol. No, from the function and the benefits of a cholesterol in our body to the causes of having high cholesterol. And syempre, nina atong last series of cholesterol. Ato ang pag-aisigutan karon mga katropa, nining gitawag dito ga medical and lifestyle treatments for high cholesterol. Kung ikaw adunay pagtaas sa imong cholesterol level, nining ato ang health information, ato ang pagatunan sa unsang paagi, no, in a very natural way nga ato agayong mapaubos ang level sa imong cholesterol. Ug usa sa pinakaimportante, no, dili lang sa pag-ubos, no, kay kung diha ra ta maka-focus bitaw kining pagpaubos sa nagtaas unsa man nga klase ang nagtaas ato ang lawas, ama na lamang sa cholesterol, blood pressure, sugar level, no, or even creatinine, bisag unsa nga mga problema nga diin dapat dili mo taas, no, nga level sa ato ang lawas, kung diha ra ta pirmi man gud maka-focus mga katropa, dili na to hatagan ang pagtaga ng pinakaugat. So magbalik-balik ra jud ang problema. So, sa kaso nga din adunay high cholesterol, sa diyang aton hatagan ng pagtaas sa cholesterol, gikinahanglan usab kining gitawag natog hatagan po natog pagtagad, nining gitawag natog mga nagbara din ha gayod, no, or mga nadiposito din ha gayod sa agiana na sa adugo, no, tungod kay sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto in managing of high cholesterol, it requires a dual approach. Dunay duha ka klase nga kinahanglan himuon sa taong adunay pagtaas sa cholesterol. Number one, lifestyle modifications. Amo ni pinakauna nga atong ginahimo, no? Kung dati hilig ka mukhaon og mga pagkaon nga adunay taas o taba, kinahanglan hinay-hinay imuhan ang limitahan hangtod mapuggan og malikayan na jud mga katropa. No, human nga din na adunay modifikasyon, but pasabot adunay kabaguhan sa panggawi sa pagkaon og panginabuhi, no, lifestyle and habits, human yan na kinahanglan adunay treatments. Unsa man yung treatments, no? Unsa man ni klase nga treatments mga katropa, mo kini ang pagtabang sa lawas nga tanggalon kadtong anaa na mismo sa sulod. Na may klase, na may mga taba, no, sa mga taong adunay high cholesterol, take note, dili pa na musaka ang cholesterol level, you have already excess of fats in your body. Mo na atong natun-an gahapon mga katropa.

Inhitabo sulod sa lawas nga din dili di ang cholesterol gikan sa mga pagkaon ang makapataas sa atong cholesterol level kundi kini di ang gitawag natog taba or fats no gikan sa mga pagkaon mao nang atong naisayran gahapon nga ang mas mapaspas kaayo nga makapataas og cholesterol level kini di ay nga sugary drinks, sugary foods, and refined carbohydrates kumpara gayod sa gitawag natog mga karne. Mao na ito ang natunan gahapon, no? Tungod kay aduna lagi gitawag natog conversion. No, nga din, kini nga conversion mga katropa, pag aduna day sobra nga taba sa atong lawas, mao day to'y mupugong sa LDL receptors. Unsa ganining LDL receptors? Mao ni ang usa sa pamaagi sa atuang atay para katong mga bad cholesterol iyahaga yung tanggalon or mga excess cholesterol sa atuang dugo iyahang tanggalon o ilabay. Pero kini nga normal nga kalihukan sa lawas mga katropa pinaagi sa atong atay usahay kini di ay ma-failed or ma-failure tungod rapod sa taba mga katropa. Tungod kay ang taba iyahang pugnan ang kalihukan sa LDL receptors ug sila ang napugnan na edi diha freely musaka ang cholesterol level tungod kay mudaghan man diha sa ato ang dugo mga katropa. Mao na ipanghitabo no. Sabot pa sabot it's not instantly or directly bisan pa man mukauntag mga high cholesterol foods, dili na directly maka-apekto sa pagtaas sa cholesterol level. Instead, kung kana nga pagkaon sa gana o taba, diya agad na, no? Magresulta agad na o pagtaas sa gitawag na to o cholesterol level. That is why, in managing of high cholesterol level, gina-advise atong mga eksperto, adunay duha ka klase nga dapat himuon. Adunay duha ka klase nga dapat himuon. Lifestyle modification, paguhon ang paggawi is kinabuhi labi na pagpili is pagkaon o ang kining mga nakasanayan himuon and then ikaduha kinigayon treatments mga katropa unsa man ning treatments mao lagi na kinahanglan tabangan ang lawas para gayod tanggalon kadto mga na deposito gayod sa sulod sa lawas mga katropa ni bundak ng ulan bundak medyo ulan mga katropa no. So adto ta step by step kining gayong gitawag nato ga lifestyle solutions. Sa mga kadaghanang katawhan karon mga katropa, daghan ang naningkamot nga diin matuldukan ang ilahang high cholesterol and then pinaagi lamang sa pagpaningkamot nga diin sumatag adlaw mabago nila ang ilahang panggawi sa pagpili sa pagkaon. No, og nagresulta po na taon mga katropa no sa pagbag-o gayon sa ilahang cholesterol level and hinay-hinay ni balik kinis normal. No, subot pa subot bisan pa man sa simple nga pamaagi di ay sa pag atiman sa tuwa gayong lifestyle and diet aduna gid chay dakong impact mahitungod gayon sa pag-manage nining cholesterol level. So atong isa-isahon number one, atong himuon eliminate trans fat. Asa ganini gikan ang trans fats? Ang trans fats mga katropa makuha na gikan sa mga fried foods. Kung hilig ka pirmi og prito, no? Labi nagpalutawon gina nimo pirmi ang imong giprito di hangtod mo golden brown jud siya. Ay labi nag imong giprito din ha baka, baboy, manok ay naku po mas maayo. Limitahi kani mga katropa, no? Tungod kay diha makuha kining gitawag natog mga trans fats. No, dili lamang sa mga fried foods even mga baked goods. Sama na lamang sa mga donuts, mga cakes. Diha usab gikan kining gitawag gayo nato no mga cookies. Diha usab gikan kining gitawag nato ga trans fats. Nga din usa gayod sa mo hatag og problema dinha sa ato ang mga LDL receptors no. Kini ra bang trans fats maliban sa iyahang ginapataas ang bad cholesterol, iyaha pa jud ginapaubos ang good cholesterol no. So big double impact kini gayong gitawag nato nga trans fats mga katropa. Ikaduha reduce saturated fats. Asa makuha ang saturated fats atong usbon kini makuha diha sa mga red meat mga pulang karne no mga butter mga cheese and whole milk daily products. Mo nang sa Yes to Heart Clinic wa gid ko ga advice mga katropa og pag-inom og gatas. Okay, sumala sa atong pagtuon ang gatas
Usa kini sa gitawag na toga dairy products, and it is one of contributing a factor of saturated fats in our body, no? So

0: I advise, especially sa mga katawan, ganin hilig kung pa mo inom o gatas, no, labi na kung aduna na mo mismo cholesterol problem, hypertension and diabetes, mas mayo ayaw na mo ana, pulihi og Santon Plus Coffee Mix, ha? And reduce gitawag na tog mga saturated fats, no, according na sa American Heart Association, instead choose foods to eat ining mga pagkaon nga sagana sa fiber. Sama na lamang sa oatmeal, kidney beans, Brussels sprouts, no, ang apples and pears, mao kini ang sagana gayud sa gitawag natog fiber. Ang fiber dako kay nagikatabang to our bloodstream tungod kay kini motanggal sa mga excess of fats mga katropa. No, mao nang ginaawhag ang tanan kaon mog mga gulay, no, mga prutas. Hilabi na kung gusto mo i-manage ang inyong cholesterol, ikaye ang mga taba, kaon dayon og mga gulay ug prutas, hinay-hinay mobalik sa normal ang inyong hagayong gitawag nga cholesterol, no, sa inyong hagayong lawas mga katropa. No, tungod kay kini magong soluble fiber, no, musugot ang sa dili, kini magong soluble fiber makuha ra na sa gulay ug prutas, wala jud tawo na sa karne. Mo nang sa panahon nga mukaon tag soluble fiber nga naa sa gulay ug prutas, mura ni siya og trapo nga din iyahang tanggalon trapuhan kadto gayong mga namilit nga mga cholesterol din hagayon sa atuang arterya or diha sa atuang bloodstream, no, and ibot pasabot hinluan ang atuang dugo mga katropa, no. Ikaduha, have a physical and behavioral habits. Unsay pasabot ani Doc, kinahanglan pag hinahinay na mo og ehersisyo. No, sa mga katropa nga din gusto mo mahibong, balanse ang ilang cholesterol level, pag ehersisyo mo din, ha. No, ay mo pag sugot nga din maglingkod na lang pirmi, no, higda na lang sigig pa aircon, no. Kinahanglan aduna jud tay adlaw-adlaw nga pag-ehersisyo. Ang advice sa mga eksperto, at least aim 30 minutes of exercise every day. Kung sa may gusto nga nimo nga exercise, pwede walking, pwede jogging, pwede running, or even a brisk walking, or bisan na pag-bike, no? Kini nga cycling, mga katropa, kung dool kagdagat, ang paglangoy-langoy, usapon na sa pinakanindot nga ehersisyo, mga katropa. Dako kay nagikatabang sa atuwa gayong gitawag nga blood circulation. Especially, take note, kining gitawag na itong HDL. What is HDL? It is good cholesterol. Ang good cholesterol, kinidiay mo taas ang iyahang level sa panahon nga ikaw gayod nag-ehersisyo. Ay, asa ka na. Bisan diagwa kay gipang inom din ha ng mga tabletas, pero kung mag-ehersisyo ka, pwede diay nimo mapataas ang imuhang good cholesterol, mga katropa. Mo nang sugdi na ninyo, no? Ugma or karon pagsugod na mag-ehersisyo tungod kay kini adunay dakong ikatabang mga katropa. Quit smoking. Kung ikaw hilig manigarilyo, limitahin na kini hangtod maundangan. Di po pwede nga undangan dayon, no? Tungod kay aduna po na mahitabo sa lawas, no? Aduna po na reaksyon. So ang gina-advise, hinay-hinay, gradually, limitahin, no? Step by step, mga katropa. Hangtod makainin mo sa mong kagalingon nga undangan na jod, no? Tungod kay ang sigarilyo, aduna dyan ay dakong impact mahitungod gayod sa atuang arterya, sa atuang blood circulation. And syempre, maka-improve usab ang pag-undang sa gitawag na itong sigarilyo sa pagtaas gayod sa good cholesterol diha sa atuang lawas, mga katropa. Mali ka yan, ang pagkasakit gayod, no, sa kasing-kasing. Limit alcohol intake, kauban gina sila kung hilig po ka, muinom og mga ilim nun. Mas maayo, limitahin kini. Hangtod maundangan, hilabi na tungod kay ang pagbalanse sa cholesterol, usa kini kakalihukan pinaagi sa atuang atay. Unsa may mas maapektuhan kung kita mo inom? Syempre ang atuang atay. Mo na kung di ka mohunong sa pag-inom, Autua apektuhan junna ngatai hang to dili ma-resolve or ma-resolve ang pagka problema sa cholesterol level, ha? So imo ang hinahinayon lang go step by step ay pod kalita. Okay, kini bitaw to ang health information din wa man tagaingon pod nga diha-diha dayon. Undangi likayen niyo ni, ha? Okay, dili pod ta hipokrito mga katropa. Ang ato alamang is to educate, no? And give health info sa atuang mga katropa. Og it's up to them kung ilahabang nga sundon. But I highly advise, step by step mga katropa, gradually, I know, kung inyo aning himuon, especially to those people nga din adunay problema sa ilang cholesterol level, aduna junid akong improvement mga katropa. Pangtulong advice sa atong mga eksperto, medical and prescription treatments. Kung ang lifestyle modification, dili igo para gayod mahimong balanse ang cholesterol level, aduna po'y mga advices ang ato ang mga medical doctor, no? Na sila pang advice sa inyo, pang reseta sa inyo, no? Gani ang uban ng mga pasyente na ito, nga din mo ato sa clinic, na naman na sila mga maintenance ang uban, no? Na sila pang inom para sa ilahang mga cholesterol. And that is the advice, no? Of some of the medical doctors. Pero kung gusto po tamo sa way o mga natural way, natay mga food supplement nga din gina-advise, no, para mutabang, para mabalansi ang cholesterol level and improve liver function. Number one na gina-advise na to, kining gitawag na to flaxseed oil. Kinsay nakaila sa flaxseed oil? Ang flaxseed oil sagana kini sa omega 3 fatty acids, which is very essential diha gayod sa ato ang blood circulation, especially nining gitawag datog eliminating excess of fats. Usa sa gikinahanglan kini gayong omega 3 fatty acids mga katropa. That is why flaxseed oil, one of the best food supplement nga ato gayong ginapainom, gina-advise sa ato ang mga katropa nga din adunay pagtaas sa ilahang cholesterol level. Duwaga pa jud nato og CoQ10. Usagi hapon kini sa makatabang diha gayod sa ato ang blood circulation. And lastly, of course, dili nato mahilimtan ang ato agayong kaugalingon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pwede po dahil dok makatabang ang Santon Plus Gold sa may taas nga cholesterol level. Yes po mga katropa, ha. Ang Santon Plus Gold aduna kini spirulina, adunay malunggay, adunay ampalaya, no? Kining tulo grabe ni ka tawag ni ini, gitawag na siya cleansing properties. Grabe ni mo hinlo sa ato ang lawas. Gani bisag adunay mga samad, no? Maiyahang paugahon. Bisan pag mga kinaraan bitong nga pamaagi, no? Adunay mga samad-samad sa pamanit, labi na kundi naman kayo dagko. Butangan, manganig, downs, balunggay, maugaman. No? Maayong man ang samad. Hilabi na din na sulod sa lawas, mga katropa. No? Hinungdan nga din adunay pagkadaot tungod sa pagtaas sa pressure, pagtaas sa cholesterol. Ang malunggay, spirulina, o kampalaya, one of the best cleansing properties ang mga katropa nga din muhinlo diha sa agyanan sa dugo. Duwagan pa dyan, Bangustin, dako kay ikatabang, and garlic, of course, nga nausab sa ato ang Santon Plus Gold ang mga katropa mo. Tabang sa paghinlo sa ato ang agianan sa dugo og ilabay ang mga sobrang taba, no, og ang ato ang cholesterol, no, especially kini mga bad cholesterol pagatanggalo na dinha gayod sa agianan sa ato ang dugo mga katropa. Maunay ginahimo sa ato agayong gitawag nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kauban sa Santon Vitamin C, mutabang kini para gayod ma-detoxify ang lawas og mahimong ipauswag ang kalihukan gayod sa atuang atay. Muna'y pinakanindot, no, sa gitawag natog mga natural way of remedies. Tungod kay maliban sa gitanggal nato ang pinakaugat sa balatian, ato apang ginapauswag ang kalihukan sa major organs nga mao'y responsible ni anak nga kalihukan. Sa atuang atay, ginatabangan kini pinaagi sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug akong giawagan tanan, no, sa mga katropa nga din naminaw karon. Kung aduna man jud may pagkaproblema din ha sa inyong cholesterol level ug dugay na, ninyo na nga problema, bisitaha ang Yes to Health Clinic, no, tungod kay aduna usab kita specific nga mga program nga din atong ginahimo, atuang gina-advise, ginatudlo sa matag pasyente nga nag-atos sa atuang Yes to Health Clinic, nga diin, by God's grace and help, no? Dako kay ikatabang kini mga katropa para gayon mabalansi ang cholesterol level, matangtang ang mga taba sa lawas, og mahimo gayong himsog usab ang nagluya nga atay. No? So, bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic, mga katropa, asa man ka nga lugar. Adun na kita'y tulog ka branches din gayod sa Davao Region. No? Kung ikaw ana sa tago, mga katropa, ang ato ang Yes to Health Clinic, ha, ana ata din hinimutang sa M Central Building. Tapad ta sa mismong building ng Mr. DIY Public Market. Mao na ang pinaka-landmark na to, no? O, dako kayo ng Mr. DIY, mga katropas, palingki. Tapad niya na, mao gayod ang ato ang Yes to Health Clinic. Mabasa ninyo rin na, Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum Branch. Abrido ka na matag Domingo hangtod Barnes alas 7 sa buntag hangtod alas 5 gayod alas 8 sa hapon, no? Okay, ang ato ang Tago branch mao kini ang branch dinhi sa Davao Region nga diin mas gipataas ang iyang oras, no, sa serbisyo, mga katropa, tungod kay mas gipasayo ang pag-abre og mas gipadugay ang pagsarado. Para padigurado, no, kining mga katropa nato nga mga lagyo-lagyo ang lugar, no, mga taga Davao de Oro, Davao Oriental, no, unya mga taga hilabinag, mga lagyo-lagyo, kay naraba usay maabot mga taga Compostela, no, nagani mga taga Agusan maabot, mga katropa. So atong gihimo, atong gipataas-taas ang atoang oras sa abrido para gayud mas mataas ang oras sa paghatod kaninyo og serbisyo, no. So alas 7 sa buntag taman alas 8 sa gabi mao kana ang atoang oras nga din abrido ang atoang klinika. Unya ang atoang schedule for checkup and consultation nga din ako makipaghimamat nga na kaninyo matag adlong Merkules, Huwebes, Bernes og adlong Domingo, ha. Mao ka na atong schedule dinigayod sa tago, mga katropa. Ana ata dinhi sa M Central Building, Ganti Road, Magugpo East, mga katropa. Sa mga taga Davao, Cellpole Building door number 3 besides sa tago mag cooperative, and then sa mga taga Mati, ana ata sa A Square Building, ubos sa bagong building po ng Pag-ibig Fund. Or you can contact us, no, sa ato agayin text line number na 0909 1762844, no, para gayod sa further inquiries, no, if you have concern, pwede ka mo din mo contact ang mga katropa. Oras na to, alauna 17 na. And diha nang tapos ang ato ang serious topic about cholesterol. I hope and I pray na bless ang tanan in a very simple way and a very simple techniques nga pwede natong himuon, no, to manage our cholesterol. Dili lang ang cholesterol, no, especially the fats in our body, tungod kay aduna giday dakong ika problema sa ato ang blood circulation. Take note, if we have blood circulation problem, sunod niya na hypertension. Sunod hana heart disease. Kung di pa dyan mahatagan o pagtagad, pwede ka magka-stroke ang mga katropa, na? So, kinahanglan hatagi ang pagtagad, hilabinag nakita na nimo, o aduna dyan kay test, nga din dili normal ang imuhang cholesterol, hatagi din ang pagtagad ang mga katropa. Alauna, 18 na. Og bago ta muhuman ini atong programa, mga katropa, ato sang pahatagan o pagtagad kinipipilag ka mga nagpadala sa ilahang mga pangutana. No, from 9 to 1, Dok, unsay maayo himuon sa dunggan nga gasakit? Nagsugod ra ni aging bulan, Dok. Salamat sa pagtubag. Nagsakit ang dunggan. No, oy, sa mga nagasakit ang dunggan, na mas maayo magpa-check tawon dayon mo. Kaya na mo paglangan din, ha, kay basig na infeksyon na nasulod tawon. O, gidadala na ninyo kay binyog mawala ra pod. O, kaya namang kay mga panghitabo pod inanausahay nga din magsakit ang dunggan, pasagdan lang. Nya mawala ra pod pipila ka adlaw, no? Pero kung wa gay nawala, hilabi na kay sa ato ang texter ni agi pang bulan, ay nako po, mas maayo magpa-check up na dayon, ha. Kay basig tawo na na infection sulod, edi mas na kong problema noon, no? So hatagig pagtagad, pagpa-check up dayon na sir or ma'am sa atoang texter. And then unsay maayo himuon ang ikatambag nako human san magpa-check up or samtang hulat sa schedule nga magpa-check up. Likay sa ining pipila ka mga pagkaon tungod kay kini makapasamot sa imuhang kondisyon. Hilabi na kung aduna kay gibati nga pagsakit mismo sa imuhang dunggan, likay ang sobra sa asin. No, kay kung hilig ka og mga parat nga mga pagkaon, makapasamot na sa inflammation. No, kay sa imuhang kondisyon manggod nga din adunay pagsakit sa dunggan, I'm pretty sure nga din aduna na inflammation diha sulod sa imuhang dunggan. Wata na sayod due to infection na ba? Or basic aduna man lay irritation diha gayud sa mga inner ear, no? Diha sa imong pinakasulod nga dunggan mga katropa, and it will result inflammation. That is why avoid the salty foods, no? Tungod kay kining sobra sa asin, grabe na makapasamot, no, sa gitawag na tog inflammation or paghubag. So imo nang likayan, and then ikaduha, likay pugas mga pagkaon nga sa ganas bakterya. Amo ni pinakabantayanan sa mga tawo nga din adunay pagsakit sa ilahang dugan. Likay anang mga pagkaon nga sa ganas sa bakterya. Unsa mo ni pagkaon, redok, nga sa ganas sa bakterya? No, sa among pagtuon, ginapalikay na mo kining pagkaon og mga isda. Ilabi na kining bulad o ginamos. Mo na'y pinakabawal sa taong adunay gitawag na ito nga pagsakit sa ilahang dunggan. Observa rin ninyo, no? Unya, katulo, ang paglikay sa mga tamis nga dili natural. Moro niya, ang pinakabawal sa mga taong adunay gay pagsakit sa ilahang dunggan. Especially kung apatanasayod kung unsagit ang hinungdan nga nung nagsakit ang imuhang dunggan. Ha? Unya, sadang imuhanan ng nalikayan, pansamantala, pwede po nimo ni mainom or magamit or mahimo sa inyohang panimalay. Pag-inom o kalamansi with onion. Bombay, na? Pulo ka kalamansi o tunga sa Bombay, regular size. Imuang tadaron pino ang Bombay, ihalos kalamansi. Pag-inom ana every 9 a.m. and 3 p.m. for 1 week. Dako nag-ikatabang, no? For antibacterial. No? Para gayon, dadili mo kailap, hilabi na kung caused by bacteria ka ng pagsakit sa imuhang dunggan, ha? So, imuhan ang himuon, ma'am or sir, sa atuwa gayong texter. Unya, kung dunay butika nga dool sa inyong lugar, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No? Kaya ang Santon Plus Gold, taas kayo nag-ikatabang, hilabi na sa kondisyon nga din adunay inflammation o kung kana ba hinungdan sa gitawag datog infection sa bakterya or virus ba, mas maayo pag-inom og Santon Plus Gold and Herbal Capsule. Mao kini ato ang natural antibiotic, no? So ay, no, 2 capsule 2 times a day, 30 minutes after meal. And kung duna na kay result sa imuhang test nga din gipahimo diha sa imong dunggan, pwede po ka bisitahan ang Yes to Health Clinic. Tungod kay aduna po tayo specific program, specific combination of herbal medicine and a food supplement para gayod niya na nga kondisyon. Hilabi na kung nakita sa result nga din aduna gyud paghubag, visit our Yes to Health Clinic. Wa naman tayo igong oras mga katropa. Daghang salamat sa mga niuban. Daghang salamat, no, sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ug man usab mo sa gapong station, masigap ang programa, ang programa The Secret of Health. Kini ang inyong health consultant at CJ Nedruda, kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas o mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Dat doen we. Ik zei tien.
1: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko on sa'y maayo o gigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan, hindi na musukit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Lupig pa nimo ang Sin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulok ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan ni kay Lona, senior citizen, burn skin ko, forearms, hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: XFM.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa bayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sabu. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

sa maing pametasan, way labot ang mga way bantasan. Of course, maing hapon gahapon kaninyong tanan. Maing adlaw, sa mga suking tipaminaw sa X-Rated. Tabi na din sa XFM, so nagkalaing laing lugar. Dili lang sa Visayas, hapit na po daw. Ala, apil na po ang Mindanao. Kaniswa tampo nga itong hatagan sa pagtagad garon. Gikan kini sa usa ka lalaki nga taga San Remio, Cebu. Atong itago ang pangalan sa Johnny, 28 anyos, Minyo. Ay, ang problema, may tungod kini sa kahimtang niya karon. Abot pa sa abot niya, taas siya'y nabuhan. O kinahanglag tambag, tanawan lagi. Ang aming mga problema. Walang kani mga katropa, o sa mga naminaw karon sa laing-laing dapit. Hinaot ko nga inyong taga-ano pagtagad. O ba na yun? Usalusaluhan kini yang hisgutanan nga atong giuluhan og inkanto.

0: Fernan.
1: Pero tao lang ko. Makasa.
0: Sakit ka yung kipuhat na ako, Danny.
1: Sorry kayo, ha? Sorry sa kung... sa kung nabuhat ni mong asa. Nakahimo ko sa pagpakabuan sa lain. Nagkapamabdos pa.
0: Sakit ka yung kipuhat na ako. Sakit.

0: kaya si Edna?
1: Obay, di ko rin niya maantos sa imong kibuha. Mamatay ko na siya kung magpapili siya din eh. Mamayato sa siyudad. Mayato sa Cebu. Uy, kinusama niyo yung kasal ni Layra.
0: Mapanisabot na mo, bay. Maantos pa mi sa'yo maginikanan, umang.

0: ako, sinisagi ko sa akong gihimo ni Edna. Labon na ako siya. Pero, nakasalagin ko.
1: May, karoon kay, kaslurong naman ka, o may maabot naman kang anak, ipokus na lang din muna huna ang ito sa imong pamilya. Ay, napasigin ko na huna ni Edna.
0: Buddy,

0: anak. Ilom na ha. Wak para ba si mama ni mo? Papa.
1: Ikaw gusto mo siyang anak?
0: Wala lagi ba?
1: Yeah. So may feelings ko ni mo nga papa lagi ka?
0: Ay, way kabutangan sa kong kalipay, bay. Mura, gibaya ko sa langit.

0: naman sige og tingan ini dani. Sugat lang sa nag-inan pa kong 18. Naingon ako na ini. Magsiging sakit ang akong tiyan. O gantod karong ang batsing ko na lang ko. Magsiging gabong sakit ang akong tiyan.
1: Gano'n man na? Gusto man, mo na nang ipatanaw sa doktor?
0: Ipabinisaya na rin ako sa una. O may ingon nga, doon ako na nagkagusto na ko nga.

Ay, no, yaks sa magdako ay hindi lang. Sabi akong buhaton ani. Ha? Oo. Oh, okay, kulatag ka ron. Ano, dadood ka sa ospital. Sa albularyo. Ipabinisaya na ka.

0: domani. Allora, quello che mi ha alvo con i mu.
1: Vai, vai.
0: Domani.
1: Aiuto. Ma la bisogna che batti.
0: Che mi ha alvo di assamo, canac. Laura.
1: Vai.
2: Salamat.
3: Kaya kay sa kong magpaulit din sa ako. May akong naibawaan nga namatay ng imong asawa.
2: Maulagi?
3: Sige ha. Mudulo na ako sa lungon.

0: kapin, sukat sa pagkawa sa kong asawa. Sa iyong paminaw, bay, unsay akong buhaton.
1: Bay, palapit akong pangatanon, oh. Mangita mo, bay, yung maghigugmaon.
0: Unya, padawat ka anak ko na doon na naman ko'y anak.
1: Malay na to. Kung tinawag mahal mo ang mga babae, aw, makidawat kina siya ni mo.
0: Bay,

0: Aray, lang.
1: Danny! Naunsa mong ka, oy! Nga naman gunit man ka. Uso na ikasulti sa makakita na to. Pagbatang ko ng respeto, good? Wa tay relasyon. Mong ayaw pag-ingan ani.

0: sinuwita mo sa una? Kinamuli ko kagibay, mintas milipa na siya sa iyong trabaho sa Cebu. Balita na ko, 2 weeks na siya din sa iyong pagbakasyon. Ma'am, so tigisin gibati niya?
1: Murag, kuli na siguro ba'y nga dawaton ko niya? Isakit kayo ang akong gibuhat niya kaniya ito. Huwag ka ito lang. Gusto lang ako makiksulti niya. Saan mo ko narasok ko? Mugod siya na ako.
0: May suwi yan lang, good. Ipasalig niyan tanang pasalig. Kung mahimo, mulhod kasi matubangan. Buhat na. Huwag ka mo sa pagsuway.
1: May. May.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una kasugay ko may inom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, ug gasukasukan ako og gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong gisulayan sa pag-inom, kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-direct man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Dili makuha na ko ang ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
5: Check.
0: Regular exercise?
5: Check.
0: Vision X Plus?
5: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit na sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
7: O si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: Politika. XFM.
1: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 2:12. Oh no, it's 2:11. 2:11 in the afternoon sa programang X-Rated. And yes, open na nga itong linya sa ato ang mga advices and suisyon sa ato ang sender today. Oo, oh, usapang inkanto. Ang daming tanong. Ang daming tanong. Ang dami. Ikaw, naniniwala ka ba?
2: Hello? Pakiulit po ng tanong po.
1: Uya, niya akong guest din niya, uy.
2: Hello, hello, hello.
1: Nako'y guest gani hapon. Okay man to, pero karon ang sunod nga guest, hindi naman eh okay. Ayaw! Ayaw!
2: Pakiulit ng tanong po. No, wala di kimay.
1: Ha?
2: Ito, Mike.
1: Ah, uy, naduwag mga nita ka din. Iyan, maduwi mong kaugalingon.
3: Ayaw!
1: Ayan, ana gini basta live. Ay, kaya di kita magkasinabot una. Daghan ka siya pangutana, di Riniel, actually. Pa-cute, nagsugod. Basta, imong yung pakita nga, imong yung sa iluto ko ng camera mo. Pa-cute din siya dahil yun. Anyway, daghan ka siya pangutana, Riniel.
2: Kasi po, di ako kabagon.
1: Ha?
2: Unsa to?
1: Ay, andam ka mutubag.
2: Oo, oh, tubagon ako.
1: Ah, sige, andam siya mutubag. Kani kung ganahan. Ang pangutana, Ron Riniel, mutuo ba kag-inkanto?
2: Motoo magay ko nga gigos ko niya sa tao pa na kanto na noon.
1: Ito no. Okay. Sa ka, uy, okay na ka din ha? Sa imo kasi may kuot. Pakay kuot?
2: Ay, ako mang gibilin good. Alam, akong gibilin.
1: Gibilin? Pwede yeah. Na. Asan ang gibuta?
2: Sa kuapardor.
1: Ah,
2: niya. Oh, giputos na ko niya. Gibot niya na ko ganang fragile. Awi buto siya, buti yan ako fragile.
1: Pwede din na mabilin-bilin di ay.
2: Sige po ko record.
1: First time.
2: Wala din siya naka-record.
1: Anyway, ang atong istorya karon usapang inkanto. Oo, mutuo kag inkanto?
2: Well, kuanan ko ka ng province of Sikihor.
1: O yan.
2: Taga Sikihor man siya ko mo ng kamong mga tao nga magbugal-bugal kang DJ RC kana magjet chat o kanang katubag ro jud niagi post sa TikTok.
1: Tani ingon nga nag kuan man daw siya nagpalpal man daw sa inapispol way.
2: Inapispol way asa ko.
1: No, dai kanang
2: unsa kay feeling nung nga magpalpal in a peaceful way?
1: Ambot lang ikaw la ka chay.
2: Pero di lodi ko ato.
1: Oo, oh, nag-message siya sa ako. Ano mo yung nag-message ako? Ang salamat daw nga nag-live daw ko. Gimingaw na daw siya kay tungod doon ako, makapalpal in a peaceful way daw.
2: Uyaw, ano, no?
1: Na-shock ganin ko. Murag, nakaala ko ba nga, mo ba ni charity? Mo ba ni pagtabang sa katabang? Mo na ba ni?
2: Like, so, imuha na, ano na nakatabang ka?
1: Oo, oh, ano na.
2: Nakabuan ka, ano nakapalpal. Palipay ka in a peaceful way. Diba? Nakapalipay in a peaceful way.
1: As much as peaceful siya. Pero sobraan sad mo hawa. Pag ganit ko gahubuan na ako mga picture diya sa social media. Ako mga picture diya kay mga... Kuan pa na medyo... Demure pa na...
3: Ayaw!
1: Yaka mo ko. Sige na mo ko. And then ha.
2: Ito. Okay.
1: Ano
2: man ha?
1: Ay, nasa problema, gigay siya, Carol, si Kuan, si Danny. Oo. Kam, nangutana na siya kung tinungod ba daw, nga ipadauta ng iyang asawa. Kamu diya mga katropa, nakatry mo mga inana nga mga gipadautan, gipatakdan, gibarang,
2: Nakuy kuana,
1: inkanto, nabuyagan.
2: Nakuy silingan yun, ano, nabuyagan siya.
1: Wait lang. Unsa?
2: Nabuyagan dyan siya.
1: Nga no, may.
2: Kuan, way back 1800.
1: Uy, wait lang.
2: Ay. May tao ka nang nakuan siya ka nang kato na pa sila sa Aznar.
1: Oh.
2: Oo niya. before nagibuhat ang kanang kuan dorm apartment chuchu dira sa Aznarke. Najini kanang kuan mga lumulupyo nga mga tao. Oh nya. Bitaw ani ni siya kanang nagkuan siya kanang unsa ta ganang uy kanang nanghi siya gikan sila ga basket naman ni kanang murag space dito no ana. Ika siya nagbasket niya. Kay unman daw kayo siya, so nangi siya sa kanang daku kayo nga puno.
1: Dakong kahoy, ano?
2: Dakong kahoy.
1: Oo. Oh, oh.
2: Dakong kahoy niya.
1: Yeah, man.
2: Muto pagkagabi.
1: Bawat akong balahibo, oh.
2: Legit. Legit ni ha, legit.
1: Ba? Oo, oh, tatawa.
2: Wala ni Bawat siya yung balahibo. Asa daw? Ni Bawat yung balahibo, eh. Legit, legit niya. Muto paghuman, anak, kay ni Burut Ihang Tiyani. Mo na siya ka.
1: Yeah.
2: Wa jud siya ka like for 2 days ana.
1: Oh, oh, no.
2: Buto, wala jud ka ng findings ang doktor. Buto gipangutan siya asa mo jud ka last nang ihi. Dito man jud daw sa tanom.
1: Ni ana ang doktor ako tanas sa
2: Aya. Dili na ni ana yang mamang. Asa di ka last nang ihi?
1: Ano, ano. Ay ba, sige, nagduda na, nagduda.
2: Oo, nagduda na. Kaya nagpatambal na naman dyan sila. Muto ni Chika siya dito. After doon, nagbasket nila dito, doon siya lasang sa dako kay nga tanong.
1: Yeah.
2: Dako nga kahoy.
1: Yeah.
2: Muto, nangay siya pasaylo. Nangay siya pasaylo. Muto, pag human anak eh, nakaihi siya. Okay lang mo, sorry ako na uungo, no?
1: Wala to?
2: Well, na nga yun siya pasaylo ato nga kaan ka na, dili na niya Osborne. Nga ka na, kuhaan mo to, pagpila ka oras, kinakaihi yun siya like legit.
1: Ah, that's a good share.
2: Mauna magtabi-tabi, yun taon na tamo kuhaan, no? Oh, patakag pangihi, ana.
1: Tabi-tabi po.
2: Tabi-tabi po. Ah. Mangihi ko, manangid yun ka.
1: Ikaw, Doc JJ, pag mangihi ka, manangid po ba ka? Di na?
2: Ay, sa CR man na siya.
1: Ay, naman ko'y kailabi nga pag mangihi, kay mo gunit sa baso nga itaga. Ay, una, kay kailay nana. O, kay itagay man eh. Na, kay kailay nana.
2: Wala ko'y kailay nana.
1: Ay, inana. Feel ako wala siya kailangan naman. Siya man to.
2: Ay.
1: Oh, pag mangihi, pag makigtagay, gani mo ha.
0: Ay.
1: Ay, oo. Oh, oh. Ay, asama ka sa bot. Kanang, delikado mong good na. Kaya pag pangihi mong good, pag gunitan mong good na, ana, ana ah, ana, lungihi. Muagi pa mong good na dili. Muhapit. Ihi ba? So nabasa ni, pag gunit sa ice.
2: Agay.
1: Ay,
2: well, it's normal.
1: Ayo?
2: Normal.
1: Normal. Kaya maliit na bagay naman daw na Doc JJ. Kinaon niya.
2: Normal. Normal para na ako ha.
1: Mabuwak ko. Nilinyes.
2: Sama. Tanaw man ka.
1: Air mo niya. Na din si Neil Antonio kakaraan sa kanta. Nabaday. Kana ang ko ay ang color na kana ko.
2: Na di color di.
1: Hello my apple.
2: Na di color.
1: Hello.
3: Yes. Yes, hello. Isang magdamag.
1: Magandang chidita. Hello sa imo, Hadia Marvin, all the way from Davao City. Ikaw mo to ba kag inkanto o dili?
3: Ah, preso ko no, tuo mo ko ana, pero ang kapero biya, dapat yung tapo. Aba, ako to sa sinya na dapat kung dato to, okay, pakita niya para sigurado magid tong dai kan tong gid oi sa tong bayan. Ewa, tagabalo ba? Basig natin sa pizza ng colon cancer. Mas nga mo nga itong dati at saan niya. Ang pang sumuto, mga cancer na gabili niya. Sawa?
2: Actually, kanang nag-overthink siya sa imong gisulti.
3: Yan, overthink na siya sa taring niya.
1: Pero kailan siya
2: niya? Kailan
0: siya
2: na? Ayaw! Well, I'm very happy you know me. May kayo ko.
1: Sige, taas Davao.
2: Ay, taga Davao.
1: Madungog man ta sa Mindanao. Ramos po, katungkuan, admin sa barangay ka.
0: Ito mamiyaay.
1: Yung sa paingon mo sa giingon ni Marvin. Usma ko din mong giingon ni Marvin, kaya hindi siya namin.
2: Hinay-hinay kayo yung tingo. Pwede ko gusto.
3: Yes, Rinyo.
1: Alam.
2: Ago, sabi.
1: Alam, marag kag... Alam, paaguon ka niya, Marvin. Marag gusto siya makatilaw sa imuhang pilit nga ago.
2: Asa Dobby?
3: Yeah.
2: Ago sa uwi?
1: Nihunat siya uwi.
2: Nihunat pa rin siya.
1: Hala!
2: Hala! Nanginit mong ku uwi. Nanginit mong ku uwi?
1: Nanginit siya, Marvin. Oo. Dobby na? Hala, oh, nanginit siya.
2: Nanginit ko.
1: Uy, nanginit yun.
2: Gusto ko yung ngayon, Andreha, pero nanginit ko.
1: Pagkadungog niya sa imong ago.
2: Wait, sabi, ako, nanginit yun ko.
1: No?
3: Angel.
2: Oh, Marvin.
3: Kung nanginit man na, huwag na ako siro kayo
0: din. Ayaw!
1: Anyway, balikan na itong letter sender kay kanang ko ay na naandi siya ana siya oh. Kato ba daw na itabo sa yung asawa, tinuod ba daw itong nakasala daw siya sa diliingo na ito?
3: Ano siguro sa kuha, no? Kaya yung nakasala mo dito siya, siyempre, nagpa, isaya naman ko siya, hindi natin mo, mawala na ang dato. Tulad kay, karon ko, sige, magsige ng sakit. Ang sumpantin siya nga, lumiyong na siya. Hindi na ilagyan ito nga na, hindi na ilagyan ito na inkanto na siya eh.
1: Ano na
3: ito?
1: Paminaw niyo mo, di na ito inkanto niya. Wala po nilagi pa dahag ospital. Ano kaya siya diri, oh, kung nadada pa daw niya sa ospital, pa, posible pa daw mabuhi ba daw ito karon, hangtod karon.
3: Wait. Ah,
1: ayun tayo ni Jessica. Oo, ano nga sad nagi pa daw eh.
3: Ma-examine.
1: Ma-laboratory.
3: Oo. Umiiwan naman siya ng isang kwarta.
1: Parehas mo.
3: Hindi naman ko ito. Pansagan ng mga nagamoy tabang sa mga kwarta.
1: Tinuod. Ayan. Putol-putol ka, Marvin. Putol-putol ka, Marvin.
2: Ano naman na eh?
3: Tala.
1: Okay na, sige. Usmi, birahi daan, birahi.
3: Kung kasahulat ko niya o kung pasapap ng tuloy ang asawa ni siya. Nag-uupan ko ang dati lang at ito. Taon naman niya. Kapasagdan man niya, paano na lang? Tawatog lang din niya ang kuturan. I-focus na lang niya sa iyo. Dili na lang siya mag-corrupt ng kuwano. Ito yung ek dati nga yung kapasapitan? Siyempre, ang kato yung ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-
1: Tama. Taka ra jud kada ni dina kada wato na nagi pasakita na. Diba? Ay. Bad beta. Ay. Relax lang.
2: Relax lang diha.
1: Inhale.
2: Relax si gamay. Relax si gamay.
1: Inhale. Exhale.
2: Dito.
1: Oh, lami. Ah, lami.
2: Lami as.
1: Lami apa minaon niyo eh. Anyway, thank you kaayo Marvin. Naka shout out?
3: Thank you. Love kayo DJRC. Ang support din ako si Akin Brady at si Miss Gina. Ang mga ang katong mga dating ano na lang wag kumusta ba sila kay James Trent, kay James kumusta na his staff sila. I think the first one is not kay Daniel.
2: May hapon, Marvin.
1: Alo, eh. Alo.
2: Magkita-kita ang tata sa Davao, Marvin.
3: Kung ubato ka, kita ba kita kagaling niya lang.
2: Araundi ka, Marvin. Ipadong ka ko sa personal sa imong agu, Marvin.
1: Si pata ninyo ay Marvin, katropa mo.
4: Out, shall we?
1: Inanin mga ganahang mga kuwain mo ka ng all out siya dapat.
2: Kana mo rin siya kag naka-turbo ba?
1: Oo, ano mo rin naka-turbo niya, nakatunog ka o... Etats. Oo, bitaw ay nakatumar og turbo in ato ang tingog. Ay na ba?
2: Looking to dodge pa ka na mura na jugway ugma.
1: Ang rag na ipit-ipit na ba? Open niya pa itong linya ha. Tanawag er mo din ha. Ay na.
2: I-check ni mo itong kuwain. Namdabi. Mutuo ka ano mga engkanto?
1: Mutuo ko! Uy, na ako'y chika.
2: Ano sa may chika niyo mo?
1: Miha. Adunay usa ka adlaw.
2: Bagyo ron?
1: Ayaw. Paduong ko sa kong.
2: Ayaw.
1: Adunay usa ka adlaw. Musaw pang adlaw. Itabo ng kangit-ngit. Ana ang oras. Samtang ako nagpadulong sa usa ka balay. Kundiin kami lang ang namuyo. Walay laing tao anang panahon na Rinyel. Ado na may trabaho, mataghapon niya kinahanglan na mo ipa-on ang mga suga sa palibot. Nagpuyo mi sa usaka property. Pero ang among bahay tunga sa 5 hektaryas. Kung diin adunay karaang simbahan. Adunay karaang balay. Sa kapribado nga... Lili. Property. Pwela ay namuyo dito rin yal kung kami lang. Mataghapon, bago mo tungtong ang alasais. Mabugnaw ang hangin sa palipot. Ngit-ngit o wala ang tao ni anang panahon na tungod ang akong ginikanan anaasa ka kagumahan. Ang akong inahan nagpalawag sa baboy. Samtang ako, padong sa akong trabaho mataghapon nga pagpasuga sa mga suga. Samtang naglakaw ko padulong sa kundi inasa ang plangka. Nga naanak kabutang o nahimutang sa punuan nga naputol nga doon na ay guard house. Nakita na kong isa kababahe. Natingala ako tungod kay ang babae.
2: Nakay lagay.
1: Ang babae nga akong gisampit dili mulingi.
2: Uy.
1: Te. Te. Naalagi ka dira. Nagusa ka diha, te. wa siya nilingi rin yan. Naglakaw siya. Paubos nga to sa hagdanan, kung diin ana ang mga bakanting kwarto. Samtang ako siya gisundan. Natingala ako, Riniel. Samtang ako siyang gisundan o paglantaw. Kauban sa akunda nga flashlight. Ako siyang giflashlightan gikan sa ulo hangtod sa iyang tiil. Dito na ko nakita na ang babae. Ang babae naglutaw sa hangin. Sa kakurat na ko, Riniel, nabuhian na ko ang flashlight ug mikaging wa ko kalihok, Riniel. Pagbukas ako mga mata gikan sa pagpiyong sa kahadlok. Wa na nako nakita ang babae ug nadungog nako ang kusog nga sakit sa usa ka babae. Akong experience.
2: Di pagsagit kini yun sa mangka.
1: Sagit ko, dito na ako nakadagang na ko.
2: O sa'yo sagit na nani?
1: Diliin, Ana. Tagning ka ayun niya. Sagit nga nang kanang mura siya o giunsa.
2: Ah, kanang... Ana nga sagit?
1: Dili siya. Dili siya in on.
2: Ang sadi ay. Ang sama niya siya. Kanawara mo ka siya giunsa.
1: Dili in ana nga unsa. Anang unsa mga nahadlok.
2: Ah, wala. Inana ka sagit?
1: Ano na tayo caller niya, Doc JJ? Oh, hello! May hapon! May hapon yun sa ni.
4: Si Fatima di ay ni from Mako Davao di
1: Oro. Oy! Mako! Hello! Katultol kag lapu-lapu sa Mako?
4: Yes.
1: Ah, di ako naminyo sa una.
2: Ay!
4: Alay! Alapulang ko rin.
1: Ay! Tingnan ako masulti. Ay, matrending na po ni maungkat na po mga kagahapon. Hello, Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Mutuo ka o ka ng kuan, Fatima?
2: Inkanto.
4: Inkanto?
1: Oo. Ah, mura man yung inkanto kung kauban po.
2: Ay!
1: Oo.
2: Kay puti. Ay, katawa, Fatima. Sorry.
1: Shoutout dito sa Mako de Ay, Mako Davao de Oro. Ayan. Matuo ka, ana. Nakakita, ana. Naka-experience, nakagsama, ana.
4: Wala po ko ka-experience, ana. Inkanto ni Diyo.
1: Ay, wala pa.
2: As in.
1: Fatima.
4: Puta mo, ay.
2: Ay, plima man.
1: Kuya, oy!
2: Plema to, plema.
1: Fatima, wala pa kaka-experience sama ni Ana? Kung wala pa kaka-experience, Fatima. Unya sa pagtulog mo. Unya sa pagtulog mo, Fatima. Makauban mo ako.
2: Ano? Nakusali akong ungo. Dili mo naman. Napiit. Napiit na niyo.
1: Ang ungo baka nagsilandaan. Kinaipit ko. Wala. Uy, murag nakautot nga. Murag ikalibanga ang guru ni siya. Uy, pero wadji ko ka-try? Uy, kapoy ko, Fatima. Ikapoy ko sa akong kauban din sa akong programa, Fatima, uy. Nalingaw ra mo, Dira? Makalingaw ra siya? Ganahan mo nga madungog sa adlaw-adlaw?
4: Oh, ganahan kay ko.
1: Oh, ganahan siya. Oh,
2: salamat kay Fatima. Salamat, salamat, salamat.
1: Ay, oh, sige kay makauli mo. Uli. Taga, ano man ko, taga Mindanao. Raman sa'yo. Di ako nahigugma sa una, oy. Di ako nahigugma sa una.
2: Nahigugma o nabuang.
1: Ano, grabe, aw, sir. Grabe po. Anyway, unsa may matambag ni mo kay Danny?
4: Ang akong matambag kay Danny, magbubuo na lang siya, oy.
1: Bitaw sa. Niya ka tong iyang asawa, nga, ingon siya nga paminaw niya, gidautan ba daw to? Paminaw ni mo?
4: Gidautan, kay, siguro po tay, wala
1: po tayo yung
4: kwan.
1: Mausad
4: no. Taga-secure, guro na yung magana.
1: Uy, taga-secure, bini ako kauba. Taga-secure, bini si Rinyan.
2: Yes, I'm from the province of Sikihor.
4: Ada sa Sikihor.
2: Sa Sabang.
4: Ah, Sabang.
1: Taga-secure, buka.
4: Dili, uy.
1: Ay, oh, ako taga Sikihor. Anyway, paminaw ni mo, kung iyang gida sa ospital iyang asawa, itong unang asawa, possible ba ito mamaayo?
4: Possible, oy, kay kuan. Kung magkuan ng siya, matilang sa albularyo.
1: Diba, no? Dapat din, no? Betaw. Ay, naku, lahi mag-good tao ka ng mga kuan good, mga ideal good, so who knows, unsay mga plano sa dito. No?
4: Okay, kung dili sa makuan sa doktor, magpatambal, siya minisaya.
1: Ah, true. Salamat ka ay Fatima. Unsa pa may imo kaingon niya Fatima?
4: Ako lang ikaingon sa iya na mag-move on na lang yun siya.
1: Dai, move on na lang. Ayaw na lang. Kaya maplano, balikan tong si Kuan. Itong iyahang na imong ex sa iyang gipasakitan sa una, kabaga po niyang naungoy. Murag correct, balik-balikan pa niya. Pagkahuman niyang gipasakitan, wala niya gipalamian.
2: Wala itong tumarog ko, ang turbo.
1: Sapot ko eh. Anyway, thank you, Fatima. Nakay pa shoutout niya sa mga ko.
4: Ay, shoutout na lang ko kay Marvin ng Davao.
1: Oh, ayan. Sa kanan po
4: niya
1: maminaw
4: karon.
1: Ayan. Thank you so much. Dagang salamat sa pagpaminaw, Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Katropa mo!
4: Exciting!
5: Exciting!
1: Ayan. Si Fatima. Ayan. Meron din nag... Laman din na paminaw na to sa Mako. Layo na ang Mako B. Somewhere down Tagum na siya.
2: Ayan na sa taga-Tagum.
1: Mm-hmm.
2: Shout out tayo sa mga kabugwas dala sa Tagum City.
1: Ayan. Hello sa inyo ah. May pagpaminaw.
2: Tagum City, Davao.
1: Ayan.
2: Municipality.
1: Ah.
2: Of Davao.
1: Ayan. Ayoy. Municipality naman yung province of Davao Region. Provinces o sa, ano lang, Davao Region.
2: Oh, kung andi ay, supportain ninyo ang kanang kandidata nga nag-represent sa Davao for this upcoming universe. Queen Universe.
1: Ayan. Asa ba na siya?
2: Queen Universe nga, held sa Lapu-Lapu City. Ang nag-represent sa Davao kay si...
1: Kinsa?
2: Sheila Magpale.
1: Ayan. Siya lang magpahali. Anyway, napatay caller diha, Doc DJ. Oh, tig-cancel niya sa ikaw sa may pinakakuan, unsa pa imong advice ani? Ikaw doon, tapang ngayon to ag-advise ani ato ang letter sender. Sa iyang experience, paminaw ni mo, ang iyong hunaw na kay, basi doon ipadautan gini ang kanhing asawa. Kato namatay gani. Paminaw ni mo, gidautan to. Oh, ano na gito'y sakit? Kung ilang giduol unta to, mapaayo pa siguro unta to, no? Paminaw ni mo. Wala kay paminaw, no?
2: Hey. Bye.
1: French.
2: French. Bye.
1: Espanol. Bonjour, anak.
2: Lami kayo ang pagkaon.
1: Ah, okay. Susugay rin ako, nakagets, no? Mm. Grabe, sad na ako.
2: Alam mo, Lami kaya ang pagkaon.
1: Nice, nice, nice, nice. Nya, bakit man tanahis itong pagkaon?
2: Ay, wala di, ay,
1: sorry. Oo, para masasunod. Andong letter sender. Oh, atong letter sender nga na problema siya ba? Anak.
2: Hindi problema niya. Kana bag problema na niya.
1: Oo, kung gidala ba daw sa doktor, may posibilidad ba daw nga kadto maabuhi pa?
2: Oh,
1: kaya man, wala naman, yung ipanambala niya. Wa, naayo, kaya mula gidaw, gidautan. Niya, wag gidaw, gidaw, ospital. So kung, napay chance akong dato kung nasa ospital. Diba?
2: Oo eh. Ako naman dito sa ospital o nasa Manambalay.
1: Kung walay ko ang sa ospital, dapat diretso dahil sa...
2: Correct.
1: Kung, actually, naman tayo choices. Naman tayo karapatan mamili kung kinsa ato ang dangpan. Pero wala lang ang tatupunto ni giniglek ang part nga. Pwede gid sila unta mo doon sa ospital. Yes.
2: Kato, kay wataki ba nga, wala day tambal ang Manambalay, niya naa day tambal sa ospital.
1: Oh, nahotag stock
2: ang Manambalay. Kamu na siya ka ng puli-puli, mag-una siya... Sahay ang kanang ospital, wala kibaon sa ibuhaton, so agtukas man ang balay.
1: Anak. Binag mong renyel?
2: Kapuya ninyo, eh.
1: Kuya, eh.
2: Isa na yung color.
1: Oo, wala na yung color di, ha?
2: Wala na yung color di, ha?
1: Okay, mo na yung tanong din, eh.
2: Wala yung color.
1: Wala na, sige. Abita, wala po tayong color, kay ako naman pong tuit. Ako na pong turno. Ako na pong turno nga mo istorya. Para si mo, Danny. Sa sinugdanan palang unta. Imo pa unta kung kitambalan. Danny, ako ni...
2: Ay?
1: Ako ni Danny. Danny, patambali ko. Danny, mama, ayaw pa ko, Danny!
2: Kuy, magkuhon mo, tinuod na, dira.
1: Bita, kung ako ko'y asawa, no? Gusto ko patambalan pa una ko.
2: Bita.
1: Diba?
2: Dapat sa hospital, dyan ka, balag.
1: Wala mo ko, ikaw nga ko, and Danny. Imo mo itong desisyon, at then, imo itong gitagaag pa na, dili ko ganahan nga magmahay ka sa imong desisyon. I know, gi-question ni mo imong kaugalingon sa pagkakaroon, pero yes, unta, imo itong ipatambalan. Pero, well, nahitabo. Bisa pag usano kong ingon sa imo nga, yes, unta, gipatambalan. Ako lang gusto i-express ni kayo na, may namang kong ganihagod, ako nasa kong nahuna. Nganong wa man? Nganong wa man yung buhata? Diba? And then, one thing, dawatan na ang kamatayon sa imong asawa. Kung naguol makakaroon, o kang pag-abot ni anang imong ex nga nilot ni tumawag galit, balik. Paminaw ni mo nga pagbalik niya, nagbalik ang imong gugma. Ayaw sa yun i-confirm nga gugma na siya. Basig kamingaw na sa imong asawa. Ang pagbati mga Gudriniel, mix emotion, very diverse ang feelings. Daghang pwedeng mahitabo with your emotion. Monang, you have to have your clear mind before saying agigugman mo pagbalik imong ex. Basin lonely lang ka. Basin gimingaw lang ka. Basin na guilty lang ka. I mean, basi lang ha. Wala ko na imong guilty ka. Basin adunay part ni mo gibaso yung imong kaugalingon tungkol sa pagkamatay sa imong asawa. Pero di mo ko katag, di mo Bible verse, dili ko magpakarong ingnon. Isa lang ko maingon sa imo ha. Praise and worship. Duol sa Ginoo. Ang Ginoo di magmatter ha, basin mo ingon nga di mo kabo magampo kay di kabo mubasa Biblia. Ang Ginoo wala siya nagpakialam, wala siya yung kuanana. Yes, gusto niya nga may bawo mo sa pulong sa Ginoo, pero mas importante maguna mo ilhon siya nga inyong mangluluwas. Mao na kung ikaw nagunahuna ka nga medyo nag-hesitate ka ana, ayaw. Duol sa Ginoo kung unsa may mahitabo kay kung imo pala ba mo nga huna-huna, musakay ang negative ana. Instead of maayong pangunaw na mamura ka mabuang magunaw na.
2: Pag-isa.
1: Wa man pud nagkuan yung asawa, ang iharman daw kay isya ba naglibog siya sa iyang gibati iron kay gibati na pud siya gugma sa iyang ex nga dibalik. Kumang nga namatay ang asawa, nya napoy part sa iya nga nagunahon na sa iyang asawa tungod kay kung napaday chance unta daw na mamaayo unta iyang asawa. Wala na akong maingon sa imo sa pagkakaroon, Danny. Ayaw libuga imong kaugalingon. Bagpulang nahimatyan ka, mo na siguro dili husto nga na bagula ka namatyan imo suden ka sa huna-huna nga magkagusto magkarelasyon, di ba? Ma'am, ipirmi na diha si Reniel kay makalingaw ana si Charlene ng bukid noon.
5: Oh.
1: Ayaw kay dugay kay mata day.
5: Sorry.
1: Puy kay Reniel ay.
2: Bitaw ipamisa ra na imuhang ko ay.
1: Yampo ba?
2: Yampo.
1: Takabaong, masigmuran na. Yes. Good afternoon, DJ Reyna. I'm always listening FB Live. Victor Fernan, Quiet Lori Yati. Mayang gabi eh, Yati. Animo DJ kong mawa ka sa XFM, mingawon sa minimo. Ana si Niel Antonio, kakaraan sa kanta. Nabaday karaan, nabaday classic nga dili karaan. Yan naabaday radyo nga, tungod kay radyo, lima papilig karaan.
2: Relax lang.
1: Kaning usi maglagot mo ko, basta di na gamito ng utok, good. Basta di na gani magamit ng utok, murag malagot ko. Ganaan eh, paras ni Niel, oh.
2: Ikaw sa Niel, gamitan sa limo utok, Niel.
1: Murag muraman good og 80s nga bagong. Tag mga karaan ni abi pa lang dili wala kita nagsuporta sa musika ta mamili lang tag bag-o. May pagpaminaw kang Jorix Montalban ikan ni Randy Artiaga, ikan kay Randy Artiaga Santisas listening karong orasa. Victor Emilda Death Ariston, hello sa inyo ha. May pagpaminaw 2:48 in the afternoon. Wala ko ilaing gustong isulti sa imo ha. Danny, ikaw na kay gusto kay Danny.
2: Dani, ako masulti radyo ni mo, Dani, no? Kay kanang. Pwede naman ka sa ako, Dani.
1: Uy, wait lang. Wait lang.
2: May tao ka nang, Dani. Ayaw gamitan imong kuan, imuhang ex.
1: Ito ka ba si, no, nga? Tungkol sa iyang kaguol, yan lang gamiton niyang ex. Pero na-guilt sa iyang kasing-kasing niyo. Pagkakita sa iyang ex, nahigugma siya balik. Oo, oh, pagka man magipasakitan ka, baga guni mong nawong.
2: Ayaw gamitan ko sa kataw para sa iyong kalipay.
1: Oo, sa iyong pag-move on. Ayaw.
2: Sa iyong pag-move on.
1: Kaloy po sa asawa, giagi o sa unta to sa Dr. DJ. Sure ko, cancer to sakit sa iyang asawa. Cancer?
2: Cancer yung gisulting?
1: Dili, cancer.
2: Cancer.
1: Wala naman tayong oras mga katropa. Alas sus ko lang tayo 8 na sa kahapunon. And yes, so once again katropa, dahil salamat sa pag-1-0 na ako. No, taod-taod na ko diri sa XFM. Daghan ka ay mga panahon na gusto na ko nga i-google pa din eh. Pero apan, ano rin mga higayon ni kinala na ako mamili sa kapalaran. Oo, taod-taod na ko nga nag-announce ni Ini. Yes, this is my second last week sa ako ang pag-tingog diri sa radyo tungod kay mubiyak sa ko kadali. Sa kung ano
2: ay kabala ka everyone kay makita ra gyapon lang siya nimo sa social media. Si DJ kay mag vlogger gyapon ni.
1: So I want to say thank you everyone for supporting me. Almost 4 years na ko nga naa sa radyo, dili lang dili sa XFM, napa ko sa laing istasyon. Sa mga tao nga niuban sa kuha. O gantod karon ang programang X-rated. O sa mga X-rated nga mong nabuhat kauban sila Doc JJ kani Anto. Sa mga nalingaw ka na mo, mingawan ko atong mga panganahon na siguro taod-taod ko mawa sa radyo. Tungod kay yes, actually gihangyan jud ko ani nga mo say goodbye daw from this day on up until sa kuan aron daw ma-aware ang tanan. Kay basi magud na mag-usom ko Doc JJ nga taga mo programang uban kay mangutana. Ya kapoy magud na siya. Relate jud ko anay kanay mawa niya explain pa nimo kapuya oy. So ako na lang buhaton as per instructed by our station manager. Oo nga magpahibaw ko nga mga pipila ka adlaw di na ko niya madungog diri sa programang X-rated. Oga wanted killing. Anong gahila ka?
5: Mamiyak na bang kami?
1: Oh, kakito. May akong mutas babae. Oo. Salamat ka ay sa pagsuporta. gila ninyo si DJ Reyna Chinita, giuban ninyo sa iyo matag hapon, matag buntag, busa pang programa nga ako nagunitan kani adto, labi na sa matag gabi. Daghang salamat kay katropa. Ayaw mo kaguol kay gikan karong adlaw hangtod 31, na madungog pa man ko ninyo. Oo, nang atangin ninyo ang mga sunod-sunod nga mga programa. Labi na karon na nako gidadiri nga mga one of my favorite artists. Oo. Matag adlaw aduna tay buhaton nga makalingaw para kaninyo. And isa sa inyong request nga si Reniel nga mag-on air diri taga hapon. Ang pangutanag sa iyo ba nimo anhi? Actually, kaya muna ako problema sa iyo pa. Mimuha naman ko ni Kadugayan. Sa una, ako'y mimuhan. Karon, ako na'y mumimu. Ay, nasya. Dagan salamat mga katropa. Basta ha, ayaw kalimot. Kikang karawad lawa hangtod katapusan. Magdunggan na ilang gihapon na. Alas 2:51 na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Nilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo!
6: Exciting!
7: Exciting! Exciting.

0: Kiss FM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako Kiss FM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw, be? Pinang ganil ka yung cheese nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Kicks Drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo, special na!
1: Matag-hapon,
0: sabay tag-agik-ik o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-halo, special.
0: Ang banggigitang si Lolo Jose.

daming nagmahay. Ay kani mo wala pagyud akong kalipay. Ang bus na noong siya bagyud kahay hinugan. Ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran. Tugani ko ako inday labing matuod. Unsa may nakaigos imong pangluod. Pananglinday kung imo ko nga balibaran. Iloom ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit pagkapait sa kong kahimtang. Igo man lang ako inday dula-dulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Itian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyan tigulang

ton kanun nai ku ikau indai hap hap yuron magpadu ul aku kanun nai simung duhan unya ikau aku dayung parai parai dan dili gayud ikau indai naku magmahay iha tan pungtanan unyan mga kalipay busa indai ayaw insaw kung paan busa agud mamu kun mahimu tilawan ta. Busa, maluhoy ka.

0: ikaw pagasakiton. Ano'y nga'y ko, ikaw inday, hapyut-hapyuron. Baduol ako kanunay si mong dughan. Na ikaw ako dayon paray-paraygan. Dili gayon ikaw inday na ko magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Pusa inday ayaw intaw kung paan pusa. Ang gugma mo kung mahimot tilawan ta.
1: Ang gugma
0: mo kung mahimot tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimot tilawan ta.

0: ¡Ayo!
1: ¡Ay, ya!
0: Hapon naman po di ay. May hapon, mga higalos, mga higalas. Mustamos naman mo. Hoy, besets naman po di ay karoon mga katropa. Mas sila dalirin kayong adlaw. Lunes naman itong hapon. Karoon, hoy, bits naman. Pinaka mga una sa tanan ng atong pagyokbok pagpasalamat sa to ang langit nung magbumuhar. Gitagaan na punta ang laing hapon, medyo landong, hangin-hangin, hayahay. Muna nga itong pasalamatan, labi na gyan sa kabuhi. Nga gipreserbar, giprotektaran, o gisuportahan. Grabe no, kanindot kaayo, libre pa gyan. Pero ang uban, gibaligya man. Pero salamat lang gihapon sa mga tanan. Siyempre, di ano po nang yung ubos kay Galapuan, Batabatas, Kanginan, at your service, Lolo Jose! Ano ba kung ka na mga palakpak, palakpak? Yan na, pag-itang-huntang hoy. Nga itong programa mga katropa, halo-halo, it's Mitchell, hatod kini kaninyo para kaninyo, gikan sa Yets to Health Incorporated. Ang tigama sa produkto nga Santon Plus Herbal Oil. Kaya kaning Santon Plus Herbal Oil mga katropa. Parte man yung nindota ni labi na kong naakay mga panuhot, naakay mga kanang mga allergy sa pamanit, dugo ko nun kay kag mga tagnok. Igana, biga po kumot, mati nga ako, ano nga akong mga pamanit nga tapukan man og tagnok, o nga muburot na
1: baka.
0: Pero, makalikay na ko.
1: Ayaw!
0: Kaya matago man ko. pero natas mga bukid-bukid, mga lati-lati, na mamangyot sa taog Santon Herbal Oil. Mapalitas mga butika mga katropa. Pwede po ninyo i-order sa onlines para di na mo maghago kamang-kamang na rin na pwede.
1: Ayaw!
0: Siyempre, nga itong programa mga katropa para po ni sa dunay mga gipanglokdog, gisipitan, gihawiran, gibitbit, giguyod-guyod, nga mga programa, kalaay, kagool, kay guwaos. Ayaw mo kabalaka. Ayaw mo kabalaka. Inyoran.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Og libis man ay tangaroon mga katropa kay wa man ay expectment stralay na
1: ikaroon.
0: Munang nakalibis na sa ito ang paids mga katropa, no? Katong mga mutimbaya niya, rang-rang na niya sa ito ang comment section. Siyempre sa itong numero 0981-1525-275 para makabirada sa mga katropa. Kay aron nga makatiyam-tiyam.
1: Ayaw!
0: Masunata sa tama katropa para ni sa inyong mga tanan.

0: Exciting!
1: Carlos es de la espretera.
2: Ay, ay.
1: Kato ka sunata mga katropa, gatol kato kaninyo sa premium D3 coffee mix. Karong mga panahon na, karong mga taknaan, indot kayo rong emerienda. O siyempre, samtang nagmerienda mo, ah, parisin niyo na sa premium D3 coffee mix. Kain na nga po ka na, nag-vitamin D3 pag-uka. Hindi mo na sa Yet So Health Incorporated mapalitas mga parmasya, butika o sa onlinis. Oh, rakraki na. Pero dari awa, pakaabot ang itch na. Paabot-abot lang yun mo, mga katropa. Pipirla na lang ka mga to. Ay, toto, ay.
2: Ay,
1: ah!
2: Ay,
1: oh, no! Mga langit. Ben, ano matay? Bisita dito sa atong kumin.
2: Ay, ah!
1: Sa kumin section.
2: Ay, ay!
1: Mayang hapon, no! Kumuksta naman ka, no? Walang ikagapon. Si Wa!
2: Ayaw!
1: Si Wa, good in town.
2: Ayaw!
1: Si Jose, Wa!
2: Ayaw!
1: Ate, kasing nagdamgore siguro. Mayong hapon, parikoy! Maayong pagbabalik. Ha?
2: Ayaw!
1: Pagbabalik sa Libes.
2: Ayaw!
1: Kaya ang libis lang, hindi mata makalibis basta na ay impeachment rally.
2: Ayaw!
1: Pero wala, makalibis kita.
2: Ayaw!
1: Good PM, no, Jose, hello! Akong mala nga ako, ano? Kuya Romani si Mala kay...
2: Ayaw!
1: Gapo ko niya gring guard, hantun ka ron.
2: Ayaw!
1: Ni Inday siya.
2: Ayaw!
1: Wow, intro pa lang sa awit, makasanaol na ko. Sini all ko na siya. Buat sinangga po na rin si Deden.
2: Ayaw!
1: Nag-chair dance na. Wow! Na-alibit!
2: Ayaw!
1: Matod pa ni Kwan Mala.
2: Ayaw!
1: Salamat lagi tani kung wala impeachment rally.
2: Ayaw!
1: Kalibis pa. Pero wala gani. Radio-radio na kita. Mana raman ang Kwan niya. Si Cornelio Pulabrica, may hapon, katropang Lose, alo-alo espesyal. Kini si Carmelo, bawagin ni ka-follow sa page ni Jose on town. Kaya nire pa mga hapon niya sa mga kuming-comment.
2: Ayaw!
1: Follow na dito sa page ni Jose.
2: Ayaw!
1: Kwan, kini nga Cornelio. Sani, shout out Pulabrica family niya, Lose, salamat ni mo niya. Si Mads Adingo na sa aguro.
2: Ayaw!
1: Good afternoon, parin ko si.
2: Ayaw!
1: Asa ka ni nga nung nagkasaag-saag naman ni si Mads Adingo.
2: Ayaw!
1: Kinira mas Mads Adingo. Pagi ko niya dalhi o katumputo nga pagod.
2: Ayaw!
1: Ngayon ba siya nga kuhan? Kaya ako na akong dalhan sa Manila.
2: Eh. Ayaw!
1: Kanyang puto nga pagod.
2: Ayaw!
1: Wadi ay.
2: Ayaw!
1: Makaingon na lang po tayo. Ella!
2: Ayaw!
1: Kulang sa tago.
2: Oh no!
1: Kay way puto nga pagod.
2: Ayaw!
1: Kanta manuntan ako.
2: Ayoy!
1: Mo kanta dai ko sa akong kwan dai.
2: Ayaw!
1: Mo kanta ko sa fans kasi may mag-requests da og akong kanta.
2: Ayaw!
1: Release radio dai ko mo kanta drill pero ko sa fans.
2: Ayoy!
1: Okay, gawas sa asoy. Okay, sumay naka subaybay sa asoy da. Itaas ang wala nga tiin.
2: Ayaw!
1: Kaya ang kanan to, itukod mo na. Ayaw lang nang to, kaya importante rin mo nang to, nga TL mo na itukod.
2: Ayaw!
1: Ang kuan ra, kaning itaas ang wala rin nga TL.
2: Ayaw!
1: Ako lo, mo risquets ko.
2: Ayaw!
1: Risquets. Ayaw na risquets.
2: Ayaw!
1: Kaya kanagin mong risquets, nagyapon ako na tumanan.
2: Ayaw! Aya.
1: Kesa may nakasubaybay sa asoy kay nako ipangutan. Ay. Akong pangutan on ning nagsubaybay sa asoy.
2: Aya.
1: Natong numero 0981152575. Sa manig arsa ni Kwan ni Mala.
2: Ayaw!
1: Sa manig mo Mala, kumagko ro ba niya? Kumagko man sa agta.
2: Ayaw!
1: Isa ang TL nga wala.
2: Ayaw!
1: Sa nagsubaybay sa aso.
2: Ayaw!
1: Ayaw ginanto o kay Kwan mo na. Muna mo manay itokon. Matod pa sa akong higala sana ma-disqualify ka.
2: Ayaw!
1: Disqualify na ba yun? Painom-dom sa tamang mga katropa gikan sa Pikas Kuwarto.

0: programa ang Halo. Halo Special.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
1: Kung maminaw ka sa X-F-M.
3: Par! Alima! Pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anabong frangado di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, doon putol, ay gabihin yung galing matulog.
5: Sa Thon Plus Gold.
6: Kreatin lami na tulog na kayo ko, kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, in 94 na lang, itong nakapaminaw sa kong ipang-multicar, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na doon ko sa historial. Itibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
5: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zathon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan tartik, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soul.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soul.
7: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soul.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa. Tama.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usay imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kaay. Ako ganun may ko. Mainam ko sa muntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon akong gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito pa ka nainom Zenton Plus Coffee Mix.
5: Wala magbisod ko bawas. Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
6: Sinta kong tabang Zenton Plus Coffee Mix.
5: Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag inom sa
5: okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Dad, I promise. Hello, what did you napaw ng microcum dyan?
4: Ayaw!
3: Ingaw na yun. Nadungga ko at mga nagkanta-kanta ko.
4: Ayaw! Ayaw!
3: Why enter kit sa Loreto, pare?
4: Hello, hello.
3: Mayo kay why enter kit.
4: Ayaw!
3: May ragyo nga why enter kit. Tengok mo na pao ang microcume dahil niya nagkantakantar ba ako nadunggal ka siguro ko ato.
4: Ayaw!
3: Bitaog mga bungol to sila kaya wak ba to kabate.
4: Ayaw!
3: Ingon ka kinsay mo resquets mao ni resquets ko. Ikaw na kong gignan nga mag resquets dili man.
4: Ayaw!
3: Mo na kay buot-buot man.
4: Ayaw!
3: Kantahon above all lo. Sa babol lang sa mga mura mo nagkuhan.
4: Ayaw!
3: May naman naging muha mala. Sa na ababol mo na.
4: Ayaw!
3: Sa na iway.
4: Ayaw!
3: Wala naman ni presenter eh.
4: Ayaw!
3: Si din.
4: Ayaw!
3: Long respects ko self-control by Laura Branigan. Na may nagbagot-bot na rin.
4: Ayaw!
3: Wag yun ning gawas ang ulitan. Ako ba na'y ulitan?
4: Ayaw!
3: Kisa na'y ulitan. Katuramang mga mapalabi-labihon.
4: Ayaw!
3: Katong mga na'y palabi mo, ito yung mga ulitan.
4: Ayaw!
3: Mga sumpong og otok.
4: Ayaw!
3: Mga leke og kutipot.
5: Hello, hello.
3: Moto sila, ako pa'y giba.
4: Ayaw!
3: Si Jose, ulitan.
4: Ayaw!
3: No, senya.
4: Ayaw!
3: Nindot sa emong sounds, lo. Ade ay?
5: Hello,
3: Nindot zon mo kanta, lo.
4: Ayaw!
3: Kasi may nindot mo kanta kay labayon ng tong kamates.
4: Ayaw!
3: Lo, sige na ba, kantahe ko kay mag-record ko, lo. Mahala po na.
4: Ayaw!
3: Daghan mga kagunautang, wapong mga kakabayan.
4: Ayaw!
3: Karoon, mga nyuhang-nyo na po kagma-record-record, kayo parmo-record.
4: Ayaw!
3: Kana na lang long kanta. Badya?
4: Ayaw!
3: Parihara mo atong kuhan mga kanang naigipan labi.
4: Ayaw!
3: Be, sanin din. Sige na lo, aron makuhaag kasakit din akong kasing-kasing. Sabadya.
4: Ayaw!
3: Kuhaan mo. Samot kayo noong nagkasakit din mong kasing-kasing.
4: Ayaw!
3: Nakadungog me.
4: Ayaw!
3: Ha? Nakadungog ko no sila. O sa kayo lang nadunggan, no?
4: Ayaw!
3: Si Johnson Jones. Good afternoon, Lulus. Narbarato, nang tawag na si Juan Makunoto, Cornelio Makunoto. Nang tawag sa basag...
4: Ayaw!
3: Nag-sessor niya, may, pero kamawa mo, kadungog.
4: Ayaw!
3: Mix man kuno na yun is Cornelio kuno, gipangutana ko niya, glo sa kayo mong tribo, lo.
4: Ayaw!
3: Kamang ko yung tribo.
4: Ayaw!
3: Gahe kay Carlo Jose.
4: Ayaw!
3: Ha?
4: Ayaw!
3: Murang kanta dahi kay Gahe. Okay, kabohe. Kuhiton, why gahe-gahe.
4: Ayaw!
3: Ay, tama ako din ang kantaon dahi.
4: Ayaw!
3: Kung imong logson, mokring kitek-kitek-kitek-kitek.
4: Ayaw!
3: Best one yet. Sa best one yet.
4: Ayaw!
3: Ano may nagbagulbol? Sa mga si Amleo magorone. Leo, ikaw rin nagbagulbol, Leo?
4: Ayaw!
3: Ano sa bagulbol, bagulbol niya, Leo? Kayo, ikaw rin lang ulitan, Leo?
4: Ayaw!
3: Ulitan. Na ipinalabi. Si Jose, sinalikwaira.
4: Ayaw!
3: Sinilik ko rin taon si Jose dahil panaplin na skin.
4: Ayaw!
3: Mangayo tag sa luyot, di tatagaan. Di na ko mangayo.
4: Ayaw!
3: Di na ko mangayo. Kaya di na po tatagaan. Kaya di na pinalabi.
4: Ayaw!
3: Lahat mo na nga pinalabi. Kato mo na mga Erika, sila si Daria.
4: Ayaw!
3: Bullites.
4: Ayaw!
3: Mga pinalabi.
4: Ayaw!
3: Lang-lang.
4: Ayaw!
3: Itong lang-lang.
4: Ayaw!
3: Pinalabi to na yung kwan. Mauna. Bitaw.
4: Ayaw! Ayaw!
3: Mauna to siguro taan nila ni kwan. Cornelio Palabrica. Tuwa mo kuno nila sa Sibugay. Sibugay. Kuna asa man ni Sibugay. Dapat.
4: Ayaw!
3: Tumoy kuno nila sa Odlot.
4: Ayaw!
3: Sige na lo, buutan mo ko. Buutan. Wala yung nagkapakapon ko.
4: Ayaw!
3: Ako gipakuha akong itlog. Aruan ako yung buto. Kaya aruan ako yung buto.
4: Ayaw!
3: Naadiha nagdaloko ko. Daloko. Sa'yo mong gidaloko.
4: Ayaw!
3: Nagdaloko ko na siya.
4: Ayaw!
3: Di na ko mangayo, tagam na ko. Kanang balibaran, bitaw-taw, mga tagam na, naiobots na ko.
4: Ayaw!
3: Okay. Manamay pinalabi ni, kanama sila yung mga pinalabi na.
4: Mga kataw!
3: Mga Daria, mga Erika, mga Bullites.
4: Ayaw!
3: Si Jose Tao, sinilikway.
4: Ayaw!
3: Sinilikway sa pa.
4: Ayaw!
3: Sad ko
4: ayoy
3: on sa on ma
4: ayoy
3: nage pala bima
4: ayoy
3: ni atong lapya
4: ayoy
3: nga nagwa sa sogelano
4: ayoy
1: sa kahapon
3: katamis palandungo
4: ayaw
3: si Daidores lesene
4: ayaw
1: kapoy
3: shout out kuno sa iyahang colleagues sa MDC usa nag MDC
4: ayaw
3: usa may mini nga nag MDC Daidores day
4: ayaw
3: ato na papremyuhan ng MDC day
4: ayaw
3: Papremyuhan na to ako ay kaneng usingan ng talinghaga.
4: Ayaw!
3: Sa una na ko, kabalo ni mo. Kabalo, sa iyo na balan.
4: Ayaw!
3: Nga, wako'y buto.
4: Ayaw!
2: Oh, no!
4: Ayaw!
3: Ew! Imo siguro kong kisusisose sa damgono mo nang kaibaw ka nga wako'y buto.
4: Ayaw!
3: Okay, nagpahimoto man ko. Nagpahimoto para wa na'y buto.
4: Ayaw!
3: Usan na usan na M.
4: Ayaw!
3: MDET Corporation. MDET.
4: Ayaw!
3: Hindi na manager niya nga magpapremyo.
4: Ayaw!
3: Jen!
4: Ayaw!
3: Manager!
4: Ayaw! Ayaw!
3: Baka naman.
4: Ayaw!
3: Day, Dorits, day, pag-regard ko na sa iyong mga colleagues, day, be.
4: Ayaw!
3: Simba ko, daday, mga, kwa, day, mga single.
4: Ayaw!
3: Atong idobel. Basta single, atong idobel. Paidom-dom sa taka tropa gikan sa Pikas Squad

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy pare, kung dugay ka nagasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgon, usagog ka. Exciting!
4: Mga katupa, exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni

0: Mao nga, mauli na dayon ko.
1: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin C.
2: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibili sa mga buki ka.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Hilig pa ka magkape.
4: Stand plus coffee mix. Bigay katila ko naman ko. May yung tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasa yun. Ako yun ang ituyo. Agad ito sa istasyon tong una. Tungkol pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pa kondisyon imong lawas.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Once, 21's God's bragadaga. Para to sa mga nangapid, ha? Oo, nagmerienda. Nga, kape nga, makapa. Danag sa mangit-ngit nga mga pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Oh, gaman na sa gets to health mga katropa. Mapalit sa mga mercury drug. Hello, hello. South Star drug. TGP. O generica pharmacy. Ay, palakpak naman dyan. Salamat kaayo, bro. Usama, salamat niyo mo mala. Sa resquet. Marjao na hapon lulo say watching Leves from Habunga, Agusan del Norte. Berna Butaho.
4: Aya!
3: Nakalik na si Kwanda yun, but si Berna. Kisa pa may naadya. Kisa pa may nabilin. Kay akong tagaan o...
4: Aya!
3: Sa kanang nilo sinopak dapat yun linopak sinopak yun na sinopak once 21's guns and there's a sound mala
4: ayaw
3: malaba wagi po update na rin malaba kung nagregard begini siya mora gini nga kung kakuha na rin malaba kaya salik magunin sa kinamay na kaya kachachan sa text 7-7
4: ayaw
3: kung taga Berdo muna din ako na regard ni Kuan ni Sien
4: ayaw
3: hala asa ka akong mama sain-sain ro waro nakalugwa si mama sain-sain memor magnainigimok na rin sa cellphone text na lang ko sa emulo kay wala na ko wala imbe wa mangkoy pinalabelo ikaw ba kung giingnang di man lahi man to akong giingnan
4: ayaw
3: ato man tong di manghatag o saluyot mo to akong giingnan
5: oh no
3: dili ikaw wa badai ka ng hatag badai kag saluyot nga wa mong kay lap
4: ayaw
3: abot nindot sa nindot ma nindot ba oroy
4: ayaw
3: naap ako pareng
5: ayaw.
3: Ay, kumusta naman tao ni si Mads Anding? Mads, kumusta naman ka, Mads?
4: Ayaw!
3: Iyaan na ba ya kang ma'am, Mads?
5: Ayaw!
3: Katong imong soke, bawa na.
4: Ayaw!
3: Ning, ato na sa another place. Looking for some... say sumpay, ana.
4: Ayaw!
3: Looking for some milbe.
4: Ayaw!
5: Ayaw!
3: Kusog kayong ulan dire sa kanayogan, pring.
4: Ayaw!
3: Lagmit ang hinong na kasi mala na po siguro. Kaya,
5: ayaw!
3: Ang kusog ang uwan di ay.
4: Ayaw!
3: Unsa na po, gihimo ni mo dama lang. Ano nga na, kwan na uwan man na abot man sa kanayogan ng uwan.
5: Ayaw!
3: Wersa ko nung kusoga sa uwan. Ako kaya gusto yung kong maligo ko sa kanang uwan bitaw. Parang walay makakita na ko nga doon ay binagay day ng mga luha sa akong mata.
5: Hello, no!
4: Ayaw!
3: Muna ikaw na. Ganang sikreto.
5: Ayaw!
3: I was crying in the rain.
4: Ayaw!
3: May naskanta.
5: Ayaw!
3: No one can see you crying in the rain. Why makakita sa imo kung maghilak ka samtang naka sa taliwa sa uwan?
4: Ayoy!
3: Ngimong mga kaguon.
4: Ayaw!
3: Ngimong mga kaigwaos. Ang imong mga tipig.
4: Ayaw!
3: Ngamong gani. Yes, nagchat-chat ni. Tua siya sa gawas. Nasat-chat ay mo. Mga katawa. Chat-chat ay. Ngawal. Kaluoy na damay noon si Mala.
4: Ayaw!
3: Langoy sa kanal pa rin.
4: Ayaw!
3: Sa una, magkariling-kariling.
4: Ayaw!
3: Ang bata pa ko, nang ligid, anong ko naman ko, ba mo ikariling?
4: Ayaw!
3: Sahay, mahaybol may sa kanal mo nang makaligo yun.
4: Ayaw!
3: Basta tinguan. Ganun man eh si Amleo nga naluoy man ni Mala.
4: Ayaw!
3: Kinibitaw si Amleo, no? Oh, doon ako'y nabantayan.
4: Ayaw!
1: Ayaw!
3: Huwag mo na. Kinibitaw si Amleo, no?
4: Ayaw!
3: Doon ako'y nabantayan. Mads, kabalo ba ka na ni Amleo, Mads?
4: Ayaw!
3: Sekreto na rin ito, Mads. Dalhan ang radyo dito sa kwarto, Mads. Kaya nako, ihonghong ni mo. Kaya aron di ito mabatian. Kaya tinguan man po niya sa kwang kanayoga.
4: Ayaw!
3: Abi ni mo, Mads. Kini si Amleo, Mads, no?
4: Ayaw!
3: Naama din ni si Kwadri, ay? Kadang paburatisim ba? Paburatisim.
4: Ayaw!
3: Sila yung tao. Uluoy yung tao kayo.
4: Ayaw! Ayaw!
3: Pwerte yung paita. Murag ka lang panyawan.
4: Ayaw!
3: Grabe kayo.
4: Ayaw!
3: Nagin na yung mga tao nga ingon ana, no?
4: Ayaw!
3: Pinabag na yung kwa ba? Na yung palabi-labi. Ingana po siguro na sa mga kwan, sa mga pamilya, na sa ilang mga anak, na po siguro yung mga palabi-labi.
4: Ayaw!
3: May itong kwan yan. Saan niya? Si lang ganun, kwan po niya. Pinalabi man po din niya, kwan, Dodong Krets.
4: Ayaw!
3: Painom-dom sa tama katropa, gikan sa pikas kwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, nao sa mangka nga sige mga kagtungo, galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
4: Exciting.
5: Si Auntie Nemo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tapi.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagkaproblema jud ko kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
8: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di si Aaron James Mangikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nadunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, tinusunik ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso,
5: oh,
4: nagi. Nagi day, oh, basiyo.
5: Oh.
4: Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: Check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel, na ba yun?
4: Sure yun, dapat
5: na
4: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat so, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, habong kasing-kasing po din naman kayo mo pagpitin. Muna akong gimintin karon.
4: Ron. Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
5: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagiging energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa itong panayapon para yung makuhaan yung log. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likod na niya mo, kuhaan rin ang gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa
5: okay
4: Plus
5: na.
4: Gold.
5: Okay na siya. Ayahin ang paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya ni katabang sa

kapatid ko mga kailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumilipad.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Karo kay bugnaw ang panahon, mag-Santol Plus Coffee Mix mo na mga katupak. Okay, naman ni Kabunggay na mangustin na po suya. Nindot kayo ay pares karon mga uwan-uwan ginang. Sensya na! Atong pani mag-Santol. Daghan ra ba na sila abot sa ilahang farm na ay fruits o uban pang mga segment.
4: Ayaw!
3: Nakanto na na ka sa ilahan ay mads ading mads. Daghan mo kuno eh kung ano. Usam na katinood lewong.
4: Ayaw!
3: Mga segment niya.
4: Ayaw!
3: Request kong song Bad Moon Rising. Wala na mamala.
4: Ayaw!
3: Hindi na makakuha ang nag-resquit rong. Masuko na ginasa emo si ante. Na bahala pa nag masuko na emong ayaan ka.
4: Ayaw!
3: Tinoon ba yapon? Nga nano siya gipadlabi.
4: Ayaw!
3: Namuan ba dahi ko? Namutmot ba dahi ko nga? Tinoon ba na? Nga nano siya gipadlabi.
4: Ayaw!
3: Muna sige tawag o mapalabi-labihon.
4: Ayoy! Ayaw!
3: Bumitaw na ang maingutang bato-bato sa langit ang maigo bukod.
4: Ayaw!
3: Muna ka ng imong ayaan lang.
4: Ayaw!
3: Kanang imong ayaan nga imong ante.
4: Ayoy!
3: Wa naman to, nisibat naman to.
4: Ayaw!
3: Pilang na lang nabiling rin. Duhan naman lang na kabuok na nabiling.
4: Ayaw!
3: Kinsa kaning duha nga nagkuhan pa, nakaangot pa.
4: Ayaw!
3: Siguro si Kwan eh. Ingon mo to sa Mads Ade nga naapa ko na siya.
4: Ayaw!
3: Kaya duhan naman lang ni Camilio na nakalik-lik-lik sa itong libis.
4: Ayaw!
3: Ang katong mga mapalibil-labihon, wala, naligo na to sa uwan.
5: Oh no!
4: Ayaw!
3: Buol itaw si Lang Lang nga masuko ko nung niyang ayaan. Ay, bahala ng mga ayaan. Di mo nagmasuko na nakay tinoo.
4: Ayaw!
3: Napailay ni Demo. Saan eh? Then ito na ibasahon kay Kwan ba na? Lahi man eh, kanto man rin eh, Kwan. Kantong mo hilig sa saan-saan ba? Ngawa.
4: Ayaw!
3: Mayurang mo saan, ngawa. Ayaw mo.
4: Ayaw!
3: Luhose! Saan eh? Patas akong paglantaw. Patas!
4: Ayaw!
3: Say patas!
4: Ayaw!
3: Patas din ang nakay gipadlabi. Nakay kwan, nangayo kong saluyot sa una, wako din mo tagae.
4: Ayaw!
3: Hindi ka itong mga, wanangayo din mo, imong gihatda.
4: Ayaw!
3: Kung na yung mga pinalabi. Sa una, mga lew, tagay kong tanga na lew, o ka ng saluyot lew.
4: Ayaw!
3: Wala ko na sa inyo ha, kwan. Asinda, wa, muna ka ng uwak mga, nagtangang-tanga, o ka na mga, wa!
4: Ayaw!
3: Wa!
5: Oh,
3: pero katong wa na ngayo mo gihatdan.
4: Ayaw!
3: Daghan pag ikayo kabok, kay pilato kabok, 30 at 33. Ako, sila.
4: Ayaw!
3: Tangan na kaya kung ipangayo o saluyot, wag yun.
4: Ayaw!
3: Pero sige lang.
4: Ayaw!
3: Ang importante na nga, di ko kalimot.
4: Oh, no. Ayaw!
3: Bahala nagmaulit ng imo ang ayaan niya lang.
6: Oo!
3: Ay, wak na, nitingog na ang dimailanan. Di takaboylo, ano yan. Ugma lang, magtiwas na ugma
4: lang. Ayaw!
3: Buyluhan na po na ka. Ay, mga palabihon niya.
4: Ayaw!
3: Wala tayong oras, mga katropa. Ugma na po tapo na. Salamat kayo sa inyong pagtikaw-tikaw ninyong kalibutan sa mga kang sangaan na lang sa kinatimbok ang puwersa sa EKFM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Pikas Kwarto, si Katropang Kian. Alang sa nagkiusang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Moingon ay apadaog sa dautan. Daggang dautan pinaagi sa maa.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The secret of health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: in your car sur XFM.
1: Bar, pagkuratira ko na ngayon mo mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Klaruho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawong kog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pirmi mabilar kay ang gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Kunya sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi itong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: to pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sisley Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sisley Pain.
1: Sisley Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisley Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Hidrata Bolong. Kaladere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dagosan Sur.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko, itipaib ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura kong hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit kanang mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o premium deep drink.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lang yung garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos akong timbang kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
5: Exciting!

0: Pinot Car sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
6: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
5: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kining
5: akong nadunggan sa mga
6: kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
6: Maayo daw kini.
5: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
6: Sa una? Oh.
5: Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta.
6: Kasay, labi na kong lahin ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay kayo akong pumati. Yun.
6: Katong mga parehan ako na senior citizen,
5: sulayin ninyong
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
6: Sulayin ninyo.
5: Wala kani
6: ingon nga
5: binuhaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap laid asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Patiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santone Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, na construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May malamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang.
4: Kuha, nagatong akong sa kutokoto bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kailangan may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na pinang coffee pot kay ang synthetic baya, mas makaano baya sa kanang lawat niya. Hilig ba ganit siya coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
3: Nangapin na ka, itambal ang pagkao, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko.
8: Oh!
7: So karga na minaw ko sa X, wala ko kagrocery, oy. Alang-ala nga, naala may CCTV. Ha! Exciting?
9: Mga katrupa, excited!

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Beligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.
7: Mag-turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.

0: Milton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ipilis sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Nick Karoran, taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag pero pag tumaan ako sa Victory Plus sa isa lang katab action siya kawala mas guwapo gyud ang Victory Plus dali ra gyud siya makawala sa kuwan sa mata mga gabon-gabon tamo mga kauban ako nga nasa Matina sustingin ninyo ni kay ang refill lang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom pero gyud sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po sustingin ninyo kamo wala makatilaw para makita gyud ninyo ug usa pa ang Victory Plus.

0: XFM.
1: Sauna! Ha! Wala ko yung brief-brief! Oh! Sukal nga namin na ako kay XFM, nag-brief na ko!
2: Wow!
1: Pero, wala ko yung short-short! Pagdabay, big-big shirt man niya kong suot, oy! Mura na kong sitar sa lani! Exciting!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-iwong ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dai si Nelson Timpo,
8: taga Samal Island.
7: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
7: kopi daw nga
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho,
8: kapoy yung kay pag-uli.
7: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala sa
7: busa. Epektibo dining
8: coffee day,
7: dining Premium D3 Coffee Mix.
8: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
7: nga nasa field na sign
8: nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
7: distingin yung inom ning
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Eton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayne, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitinog kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Apo, monkeypox man na.
5: Unsa man na?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumala ko inom. Ikaw po si lolo.
4: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Maring, alin pagod maring? Pagkurati na gunay imong bana? Ingna nga, nanam yung anak sa inyong driver?
10: Mga katrupa, excited!

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
1: Hoy apo. Hoy apo. Apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. Itryan ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kaya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kaya nakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yan ang sigal na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: pambalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sister the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kyo, kyo, kyo. Pakuratin ako di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh.

0: sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
2: XFM!

0: in a car sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka ni kagikan? Nangayo nagpasalubong.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko patiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May manamong pagkuhan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sa kutu-kutu bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos sa pusang sa kumbana pagpaihi bitaw. Sa prostate, kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya ana. Mugin na ba yung coffee food kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig mugin siya coffee. Nang apinaka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
4: Nang apinaka, gitambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Oy, par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po. Sukan ka niya ito. Sayang saat. Oy, wagay na to man.

0: sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod sa pitaka, puro rin mga resibo.

0: Rhino Car sur XFM.
1: Par, alima, pagkuratira mo na kay mga asawa nga wala na kay makuha sa imong ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anak mong surandado din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, ay video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lami na tulog na kayo ko sa kong ihi, o tira kayo. Pero wala kong kreatin, in 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipangulti ka rin, akong mabalatian. Yun ang sulayan na doon ko sa history. Aktibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay. Usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo. Alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang. Aron malikayan, nga makabaton o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Nalawan ko sa kunchik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton plus coffee mix.
6: Sali.
7: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
6: Zenton plus. Kali Zenton plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ninyo kaayo. Ako ganun minamon yun ko. Mayinam ko sa buntag, mabot, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon akong ibati.
7: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
6: Ay, normal kayo. Every morning yun.
7: Sa una, ito ka pa ka nainom Santo Plus Coffee Mix?
6: Ano, magbisod ko bawas, nagduha ka adlaw, nagtulo.
7: Sito akong tabang Santo Plus
6: Coffee Mix? Okay kayo.
7: Imong ba na, kumusta pag inom Santo?
6: Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan, pag inom aning Santo Coffee Mix, inindot kayo.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par! Alibagol par! Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon par. Sige na par!

0: XFM.
1: 싸우나 수가롤 가요고 속한 결합이나고스 X 니나고스 수가롤 아랑한가 호롯다면 하고 왔다 아흑가라고 뭔거지 또이 익사이팅
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po mga kaibigan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio, ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan mga kaibigan ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Kumbaga, sabi pa, complete package, eh nandyan na po mga kaibigan yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para maging functional yung ating pong mga organs, eh nandyan na nakapaloob sa ating pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan mga kaibigan ng mga malakas, ano, na mga content niyan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Lalo sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo mga kaibigan yung mga supplements na tinitake po ninyo, ano. Kasi nga, yung mga pathogens na yun, mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at mabibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
4: Samahan po ang mga lingkod sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Mga text messages po ninyo mga kaibigan, ipadala nyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike nyo po, ha, at i-follow ang ating pong Facebook page mga kaibigan. Search nyo lang po Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, ay puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga pa-promo dyan, ha? Sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-checkup. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Dok. Ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na sumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis. Mm-hmm. Alam naman natin or alam ng iba kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Dok, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So, ano po ba talaga, Dok, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
5: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
4: Oo,
5: okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha, na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa. Katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede mo maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa. Pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano diyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong magpenetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede ring doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal, kalyo sa paa. Mm-hmm. Yan, pwede doon, mag-penetrate dyan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig, mm-hmm, or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng mag-penetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Mm-hmm. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaari mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot. Mm-hmm. So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito'y ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humaga yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng unang pagtatalik. Mm-hmm. Kaya direct contact ito, hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo pati yung bata ma-transmit niyo doon yung leptospirosis.
4: Ayun na nga. Nasa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan niyo mga kaibigan at kumbaga kilatisin niyo, ano? Yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan ay baka nakakaranas na po kayo ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, mag-double ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin. Especially kung meron ka ng mga open wounds.
5: Hindi lang sa partner, hindi lang sa baha. Yung mga naglululusong sa mga tubig na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib.
4: Yun. So, mas maganda iwasan po mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yon is talamak doon, Dok, ano? Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga yung paglabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, Dok, ano? Mm. At minsan kahit na sa loob ng bahay nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo o mga kinakain, maaring napuntahan dun.
5: Na-contaminate.
4: Oo, na-contaminate.
5: O kaya yung baha pumasok sa bahay mo, mm-hmm, kasi ayaw mong lumabas.
4: O, isa din yun, ano? So, mas maging maingat po mga kaibigan at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kababayan, ha? Pero ano po ba, Dok, ang mga simptomas, ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit?
5: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water, mm-hmm, o baha, at ikaw ay mayroong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, mm-hmm, na para kang nagchichil, ano? Yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila, mm-hmm, yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din, mm-hmm, hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? Mm-hmm. May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo. Mm-hmm. Yung iba naman, nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman, biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsiseizure pa sila. Mm-hmm. Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever, Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg, yung kawalan ng kontrol sa pagkilos, yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman nagkakaroon ng aggressive behavior at pag ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
4: Ayun. Sabahan nyo po ha, yung mga simptomas na yan mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo lagnat-lagnat lang, ano? Akala nyo normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
5: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng baha. Mm-hmm. Dahil nagtatrabaho siya, tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
4: Nako.
5: Kasi tapos sinabi na ang findings na ba ay leptospirosis. Leptos. So wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
4: So sa mga kababayan natin, ha, maging maingat, maging mapanuri po sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel nyo na parang kakaiba na, pumunta na kagad sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar nyo. Or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan, mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan ka agad ng kagamutan, karampatang kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. Makibagat naman po tuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
6: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santone Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
9: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Gawa sa pinagharong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
9: Santhon Plus Gold.
11: Yeah!
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
14: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness. Effective siya.
12: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: The Secret of Health.
4: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Programa pong itasit dyan ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Santone Plus Gold. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa ibang pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Santone Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito, lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, ano yung mga first line of defense kung tawagin ng atin pong pangangatawan, dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. o para makagawa ng ayos, ay kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya, mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system, ano? So ito po mga suplemento na ito, mga kaibigan, ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya, mga kaibigan, para labanan ano yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangangatawan. At isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis, doc, ano? Kung gusto niyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio, ang atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3, para po malabanan, mga kaibigan, ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko tapos ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
5: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
4: makapudpud na masyado.
5: Oo, may mga ganun kasi, pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman, pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-una sa lahat, pa yung kung kayo ay masyadong mabigat ang timbang, ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65. Mm-hmm. Yung iba, 70 ako kilograms pa. So, imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday. Na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body, including our joints, lahat ng joints sa katawan, ang kailangan niyan ay vitamin C. Mm-hmm. As precursor of collagen development, na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo. At ito ay, kumbaga, it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung Premium D3 natin at nutritional support from ating Santon Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho na ating kasukasuan.
4: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Na inaatake ng mga arthritis, kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos, ha? Maganda po, mga kaibigan, masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyo pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha, sa ating pong mga Yastro Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik, ano, ng healthy na mga cartilage, mga kaibigan. At sabayan nyo yan, ha, ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong Premium D3, nakakatulong yan para malubricate, mga kaibigan, yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Doc, nanunuyo na, ano? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
5: Oo, kaya naglalagatikan, eh. Mm. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. Mm. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro, mga edad ninyo 80. Mm-hmm. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
4: Mm-hmm. Ayan, ha? So, mas maganda, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating po mga Yes to Health Clinic. Malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
11: Santon Gold Live Testimony.
16: Hi, ma'am. Good morning po sa'yo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health
17: apo,
16: product?
17: Yes po, apo.
16: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santong Plus Gold?
17: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TD ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong gal, ano ba yun? Konti lang na gallstone. Corny lights ba yun?
16: Tapos,
17: tapos, meron din akong hypothyroidism.
16: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santong Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
17: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
16: So, hindi na kayo lagi nauubo?
17: Oo, wala na.
16: Tapos, kamusta po yung sakit ng likod niyo?
17: Hindi na sumasakit yung likod ko.
16: Yes.
17: Tsaka yung sa Vision X nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nun, pero malaki na improve sa mata ko.
16: So, ibig sabihin, ma'am, luminaw yung panahon?
17: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
16: Well, so, before pala, ma'am, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos, malabo na yung panahon, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang panahon. Nakakabasa na.
17: Nakakabasa na.
16: Wow, President. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po katulad sa inyo na gusto din pong gumaling?
17: Try talaga nila yung Santong Plus Gold. Tsaka yung Premium D3. Tsaka Vision X.
16: Ibig sabihin, ma'am, nag-take niyo kayo ng Premium D3?
17: Oo. Nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
16: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo, ma'am?
17: Ramona
16: Carion. Taga-san po?
17: Taga Santa Cruz, Manila.
18: The Secret of Health.
4: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin natulungan sa pagpunta sa ating pong Yes 12 Clinic. Siyempre sa pag-take ng ating pong mga produkto. Ano? Sa mga kababayan natin dyan na nagkakaroon po ng gallstone, yung iba dok, laging sumasakit yun dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Oh. Ayan po mga simptomas yan ng gallstone.
5: Oh, kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nung po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas ng mga yan na yun po yung tinatawag na gallstone. So medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
4: Mm-hmm.
5: O, kaya nga prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
4: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad sa pinakamalapit na mga Yes 12 Clinic po natin dyan sa lugar po niyo mga kaibigan, or pwede subukan nyo na kagad ang ating po mga produkto, especially yung ating pong Santong Plus Gold at yung ating pong Premium D3. At makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect niyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito dok ng katanungan. Good noon dok, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po
5: sa mga
4: taga Rojas, Palawan.
5: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid.
4: Mm-hmm.
5: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is una, kakain ka ng pagkaing mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal o once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods.
4: Mm-hmm.
5: Katulad ng halimbawa, yung kanin. Sobrang dami nyo kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung kumbaga sa timpla, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscle sa ating bituka. Kasi alam niyo, mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak. So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
4: Ayun. Okay, maraming salamat po, ha. Kasi mga kababayan po na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, kapag nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan, ha. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Doc, sa ating po mga avid listeners.
5: So, aming pinasasalamatan yung patuloy niyong pakikinig, ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores, na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, napansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So abangan kami muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bacla.
4: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon na magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. XFM.

0: madunggan nga nag-aaway sila tungod sa imo, ha? So, ay namuha na. Unsay peling. Masing pwede nga, since wala man dyan may naka-experience anang ilog-ilugan, masing nga ganahan mo nga inyohang pong i-share sa amo ang inyohang wang kaagi. Samtang ginailugan mo, nagatulog ka, o padulong ka matulog, pero gangisi ka, kay kabalo ka nga ginaawayan ka sa usa ka lalaki, duha ka lalaki, o duha ka babae, o tulo, upat, lima, unong, pito. Ka remember pud ko kay adtong college day na oh. Mao ba? Kuya wa gini si Bibi Jow oi. Giilugan di ka sa una Bibi Jow. May pud kay sa una mapanataod pa man to ni Mimong Marpel gud sa una gud. Pero siguro karon na kung imo ginang isuot imong Marpel ba kay gwapo gid ka ika sobra ka gwapo. Gwapo na mangani nga wala pay ngipon. Baligyan ito na imong Marpel. Ingan ni Midri, iroay miguan. Iroay mig style. Kusog ka siya nakapadagan ganina, halos mauntol. Gugug, sakot, gugug. Sa inyo mga reaksyon, pwede mo nga mag-send sa kuwa o gatong mga sabi, feedback ninyo din ha. Sa itong official Facebook pages, live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Igun man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usap kita sa XFM Ipel Zamboanga Sibugay, Cotabato City, Pagadian City, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. And of course, for tonight, sa mga mag-asawa din ha, ano nga shaky na ang relasyon, basing ga-away-away na mo din ha, umi kabalo ha. Ayaw mo sig-away. Pero inoon, part gid ng away noon sa kanang spices na siya sa to ang relasyon. So kung walay away-away nga mga mahitabo, dili ginato makitaan kung asa ta nagguwang. Ahata na ay problema. Pero normal na gina siya, dili man na siya malikayan kay naamang gina siya permanente maglalis manggid mo. Pero kung shaky na ang relasyon tungod kay kuwang na sa satisfaction. Oh! Isa ra ang sekreto ana Bibi, ang atong Turbo Men Enhancer. Ang Turbo Men Enhancer magpaduwang kini siya og kusog sa mga tuhod, sa mga kalalakihan, magpadungag pudog sperm count, og sa mga kababaihan maghatag kini siya og sakto nga gana sa pakiglabing-labing. Sa mga wala pa naka-try ani ha, pwede mo nga mag-adto sa mga duol na Mercury Drug Store nationwide. South Star Drug, naapog kita ana sa The Generics Pharmacy, naapog kita sa Generic Nationwide, o pwede po ninyo siyang ma-order via Shopee, Lazada, or TikTok, or pwede mo magbisita sa mga duol na Yes to Health Clinics nationwide para po maka-avail mo sa free consultation. Again, sa mga shaky na ang relasyon, kulang sa satisfaction, ang sikreto lang, baby. Isa nga to ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Turbo food supplement for men.
4: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag kapoy always ra gyapo na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ko, Turbo food supplement for men. Bilid kay ko sa epekto pang long lasting kayo. Ug si partner nimo, tam is kay nang yung among mga construction workers diha. Sulayin ninyo ang Turbo food supplement for men. Kay exciting jud kayo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maka ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako yung piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay si Rin doon, matistingan daw. Itryin ako, inom na ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tiko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako yung sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na. Ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is ko na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso. Nagkapalit yung gaso. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel. Nabay ako.
4: Para makasure yun dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, agong kasing-kasing po din naman kayo mo mag-alpidate. Muna akong gimintin ka ron.
4: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Lili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nag-energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung ang epekto ane. Kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige na mag-inom ane. Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Hayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pag-una-unag katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: Dino Car sa XFM.
1: Par, par. Nakuisulti ni mo, par. Pakuratira ko di mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Maunga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa jud kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuanin nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba't di pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: Ay, kamatiyan si Mukuna ni Mumbana.
1: Hi. Nahilo sa balanghoy.
0: Ah. Ang ikaduha ni Mumbana, usig kamatiyan.
1: Oh, gihapon. Nahilo gihapon sa balanghoy.
0: Katong ikatulo ni Mumbana, usab ug ikamatiyan ato.
1: Mahumaopod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
0: Muba? Iba, naman kay ikaupat nga bana. Usab ang pugi kamatiyan ato niya.
1: Ay, daw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Dahil mong kahit ulo. Man mo kawag balanghoy.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take one na. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
12: Santon
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama niyo naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At live na naman po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyong pong lahat, mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano? So, yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yeah, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, eh, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, eh, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone, so GH. Ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm, eh pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-usapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh, mm-hmm, sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa, mm-hmm, sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayong panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yun na size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, no? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: pero
2: laki.
1: Hindi
2: ano?
1: Proportionate yung
2: hindi katawan. Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, lagi. Hindi nga sila makatayo ng diretso eh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So ito yon. So may mga ano yan, ha? Yung acromegaly may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki eh, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi mm-hmm, medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang, mm-hmm, or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, mm-hmm, yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila eh. Mm-hmm. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan. Yan yung itsura na may mga acromegaly. Mm. Parang ang laki ng panga. Ano. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay umuumbok, na imagine niyo na yung sinasabi ko ano. Tapos nagkakaroon ng mga bone spur, yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth ano. na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito, tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagdi-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, pagka kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad sa inyong pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
2: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilanan, may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm-hmm.
2: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone. Hindi lang para sa pituitary gland.
1: Yes,
2: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan. Kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo. Isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan.
1: Mm-hmm.
2: O yung estrogen, yung testosterone, progesterone. Malahat yan mga hormone yan.
1: Mm-hmm.
2: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Ayun. Maraming salamat, Doc. Sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
2: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland nito.
1: Oo nga.
2: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
1: Mm-hmm.
2: Oo, yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor o mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ay isa sa factor sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, eh, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami-marami yung nagkaka-sore eyes ngayon.
2: Lalo na nung summer, marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan, pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata. Mm-hmm. So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Mm-hmm. At ito yung nagkukusa kasi ng gumagaling. Oh. May limitations. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O, powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun na rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
5: Vision X, marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina. No? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic. Sa family history natin, kung mayroong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. So, ibig sabihin, pag production, talaga lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, ano? Para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magdi-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami natin mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento. Sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
2: O affordable, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention malaking tulong, hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuan kalusugan ng ating katawan. Okay, kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
2: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Di ba? Saka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
1: Yes.
2: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, lang. Ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, mahirap hindi natin yun. Sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit, na para hindi po kayo mabiktima, doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
1: Dami to.
2: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
2: O, kaya dito po, siguradong-sigurado kayo, legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
2: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna tan ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
7: Samsung Plus Gold.
8: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Binang po ako ng iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit po puyat ako, sir, minum ako niya. Malakas po ako.
7: Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold.
9: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
10: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
9: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Samsung Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
7: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano pong mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
2: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
2: Hindi,
1: ano,
2: talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
2: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
2: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
2: Ayan. Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anhin, ano. And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalini content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanina reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. Mm-hmm. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule lang capsule.
1: Yes,
2: so. Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong umiinom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Mm-hmm. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kababayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
2: Particular doon sa mga naglo-low carb, mm-hmm. Yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, mm-hmm. ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, nako. Wala po tayong oras. Bukas po muli, ha. Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong linya lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasaman na lang kapaalam. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
13: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. X. X. F. M. X. FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: kong mga balita at mga musika.
1: Oras Pilipinas, alas 5:06 na! Okay mga katropa, ano usap kita sa laing hugna sa pagpanag-uban. Then adlaw karon nga Biyernes mga katropa, pizza 24 ning bulan sa Hulyo. Kumusta? Oy, Mars Bibing Dandanon, kumusta man kaday? Katropang Mars, watching from sa bani, Nigerian na asa man dapit katropang Mars, wa ko ka di man ma. Well, mawakin, maayong buntag sa tanang mga nagmata. Sa mga nagmata. para sa mga nagmata di ha, maayong buntag ninyo mga katropa. Pero sa katungwa ng kamata, napatay, condolence. Lina Pataho, good morning, Sir Ray, happy Friday. Grabe gani si katropang Lina Pataho o si katropang kuan ba? Katropang Wilma Joaquin. Unya, sunod po dayon si Nanay Gloria Malala Apilo. Pagkabagtik kayong kanang maglumbaanay siguro ni sila tulog kinsay una maka kuan diri ba kanang maka attendance ba ha? Pero naunhan yun mo ni katropang Mars bihing dandanon siya gyud nakauna sa inyo mga katropa sa ato ang attendance. Oy, maayong buntag diha sa ato mga kapamilya diha sa may Bayugan City. Labi na diha kang Auntie Bibi, kang Marina Rosas. Maayong buntag, Auntie Bibi. Hinaot nga... wala pa ron, wa parun kamata gihapon ang usa ka tawo. Katropang Nathaniel Cuguliodo. Nakamata na po diay ni si katropang Nathan ko. Naka-attendance man po diri sa ato ang programa. Mayong buntag diha sa mga Roses family and sa all family. Diha sa may Dakbayans Bayugan mga katropa, mga panghinaot o pagpaabot diha kaninyo o maayong buntag.

si katropang katropang Wilma Joaquin, daghan kayong salamat sa imuhang gasa, ha. Ato ning ikuan, mga katropa. Ako dyan ning i-shout out kay kagahapong adlawa, nag-effort dyan in town si katropang Wilma Joaquin. Nianhi sa atong istasyon, nagbitbit sa daghang mga panalangin. Wow! Nagdala diri og himungaan, nagdala og santol. Naghuna-huna ko kay doon naman po'y tangad og mga dahon-dahon. Akong huna-huna, basin ka tong santol, mga katropa, mao to'y gamiton para mahimong sinigang ang himungaan.

0: Mga katropa, tong oras sa alas 5:11 na. Kini nga oras mga katropa, tod ganato sa ato mga produkto gikan sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. And siyempre, ang atong gitimpla karon nga kape mga katropa. Siyempre, ang atong paborito nga Santon Gold Coffee Mix. Siyempre, nangandoy man lagi tang muhayag sa pananaw sa mga dalagita.
1: Ayaw!
0: Muna maning kamot, ganda nga mag-low up ta. Ana, raman na, di ba? Katropang Nathaniel. Kani si katropang Nathaniel Cuguliodo. Atong maabdi kong purok president diha sa may poblasyon na purok 24. Pastilan, gibawian mga days kinabuhi itong bata mga katropa. Paki greet Sir Ray, birthday na ko karon, salamat. Hello, wow! Hoy, happy birthday ha, happy birthday. Ano wa man tong birthday dire nga kanta. Hoy, but asa na to gi. Mao lagi na kay nami birthday song dire. Giwala na lang kay magsige mig greet og happy birthday, di man pud mi invite on god. Nawa amang birthday song dire katropang Mary Jean Ahit. Ah, kumusta man day? Happy birthday ni mo ah. Sa tanan nga mga nag-birthday karon. Alam, happy birthday ninyong tanan mga katropa. Wala gyud din ako makita og asa na tong mga kuan birthday dire kanina lang. Asa man akong sumpayan, ikay. Ayaw na kay basin niyag mo ulan. Wa na
1: yun. Ayaw!
0: Ako pa hinoy mga pasanginlan, mga katropag mo ulan. Ha? Anyway, may buntag sa mga nagapaminaw sa ato ang frequency sa 95.7 dias may dakbayan sa Bayugan. Og diri sa may San Francisco. Partikular na usab sa may lungsod sa dire sa San Francisco gani ingon gay ko. And siyempre sa mga silingang lungsod labi na nga to ang Prosperidad, Rosario, Talakugon, Bunawan. Ug asa pa mang naabot nga mga frequency asa man naabot ang atong frequency mga katropa. No, kun diha man sa 95.7 abtan diha ang lungsod sa Sibagat, Esperanza, San Luis. Alam mo yung buntag ka na itong tanan mga katropa. Oy, sa mga nag-birthday karon ha, labi na kang katropang Mary Jane Ahit. Happy birthday ni mo katropang Mary Jane. Gusto man takakantahan o happy birthday, pero kay ang akong kuan ba, ang akong lalamunan kay medyo harat man karong panahon na. So munang pasailuan na lang sa ako ha. Wala gyud koy makanta sa imo karon, pero pwede ta mangitag laing kuan lagi, laing birthday song ihalad sa imo daw kani graduation man. Di ni pwede kay graduation man. Abi to na.

0: man to'y birthday song dere, pero murag iwala kay masuko lagi si Auntie Mita lagi oy. Nanay Gloria, kumusta man imuhang kabuntago, nay? Okay ra unta na ano, og parihas ta ni katropang Nathaniel Cuguliodo mga katropa nga naay kadulog bisan pag mag-init og mabugnaw ang kadlawon. Lami kayo ibangon o lami kayo ang kagabion. Unya kay kita aning wa man tay kadulog. Nakit na lang ni atong abaga diri og tagiliran aning ato ang higdaanan mga katropa. Dili pa to munggaan ka. Nasi katropang Didin Pataho, maayong buntag, Sir Ray Alinton. Mamukaw kosta ng mga taga Sitio Dorian, Cantagan, labi na sa Flores and Robles the Robles Tixon family. Nga naminaw sa exciting Pilipinas. Grabe, kay ni si katropang Dindin. Hoy, mga taga Dorian, pangmata na mo diya. Sige na mong pangatulog ha. Sabay-sabay ta ninyo magsaba-saba diri sa kahanginan, oy. Oh, labi na diha sa mga Flores, Robles, Tixon family, pangmata na mo diha. Kamu gapalami pud mug pangatulog murabog mga milyonaryo. Pangmata na mo diha, oy. Unsa ba inyo sige pangatulog nga og mag-ulan karon og kwarta dugay mo maka. Wala, dugay mo makasalo. Unya pa mo makasalo ani og wa na nga bukol na mo diha sa mga sinsilyo nga gipanghugikan sa kalangitan. Oh, kinsa man pud ni si Muting Diay? Muting Diay ato ya. Tanig yung Facebook no. Makaguba gyud usahay og reputasyon nato mga katropa. Eh, kini bitaw atong pagka-creative sa atong huna-huna mga katropa. Bisag unsa na lang ato ipang pangalan sa atong kaugalingon. Oh, ne si katropang Muting Diay. Good morning katropa watching from Anolingan Esperanza Agusan del Sur. Paki-greet ko sa akong family. Rezo family, Iwayan family, Tabiola family. Thank you and God bless. Birthday po ni Moron. Ay, bitaw oy sa mga kuan ha, mga Rezo family. Kinsa pa man Iwayan family og Tabiola family. O kamo po diha pangmata na po mo sa so, music pangatulog ay. Sabay-sabay ta ninyo mang mata, sabay-sabay ta ninyo magsaba-saba, magkasikas nining kabuntagon. Oh, kaya sabay-sabay sab ta ninyo mang duty karon oy last day na lang. Ato sundog mo ni Madam Mona Chili no habang matapod og sayo. Eh, siyempre layo pang dutihan. Kaning mga kuan bitaw ta, mga empleyado ta, mao gyud ni atong katungo, mao gyud ni ato ang routine mga katropa. Mang mata gyud tag sayo, wa gyud tay mahimo. Magulan man og kwarta sa dili, kinahanglan gyud tang mubangon sayo sa kabuntagon kay og di ta mo mata sa di ta mo mata, di ta mo kuan, di ta mo bangon mga katropa. Unay giingon nga og dili magulan og kwarta ang kalangitan. Mawad-an patag trabaho samot gyud hinuon ta ni nga way kwarta. Mata-mata gyud sir abi ko ga manghatag nagkwarta si katropang Rick. Sweldo ni Mita gahapon nahurot mo pud og tuan ni nay tuyang. Ang atong sweldo si Mita tuan ni nay tuyang gibayad sa interes. Na kay daghan tag utang di bayad gyud tag interes. December pa man taan ni maka full payment, di bayad-bayad sa tag-interest karon. Ana man na siya, Richard itang. Hoy, ang akong uncle. Uncle Richard og Auntie Dilma, mayong buntag ninyo diha. Inso, Bibi Inso, good morning ni mo palangga. Pasaylo si Tito, wala ka anak sa imuhang birthday palangga. unsaon ta man nga wa man nakita dayong ang invitation. Wa gyud hinoon kaanhan na ulahi man ta sa pagbasa sa invitation. Wa gyud in town kaanha sa kuan. Kaanha sa birthday celebration. First birthday pa naman. Ah, bawi lang inig magkita. Classmate di ay.
1: Ayaw!
0: Ako na kung akuray na iotang. Dili, raman kita na iotang, oy. Kanisi, Didin Pataho, dako po na siyang utang. Kanisi, Wilma Joaquin, samot na na nga dakong utang. Murag akong duda nga walay utang diri. Kanirag yun si Nanay Gloria Apilo, ah, Malala Apilo. Kanirag yun siguro siya mo iway utang maliban sa gagmayng mga tindahan.
1: Ayaw!
0: Asa na si Rigor? Nakita na ko itong comment ni Rigor. Hala, naunso naman hindi naman yung mukuan akong kuan. Rigor! Kumusta mga katropang Rigor? Ay kabala ka katropang Rigor. Hapit na gyud ang atong produkto. Ah, hapit na gyud mo abot. Ah, vlog ni Dong J. Kuya Ray, shout out ang Tigbawan Oga Paluga family. Oy, diha sa mga layo apo, di man kaabot atong frequency diha sa may kuano, diha sa may malay-balay ang atong 95.7. Pero ang atong XFM bukid no na abot gyud diha. Pero anyway, sa mga kapamilya nako diha, mga Paluga family, sa ako ang maninoy. Ninong, kumusta man ka pagligon in town diha, Ninong, ha? Ah, good morning. Ah, grabe na diri si katropang kasi siya. Ay sa akin, di mabasa inyo ang mga comment. Gano'n man ako ang kuan, oy. Gano'n man ako ang ako ang monitor nga nagkawala man po dinoon. Ay sa kadjut lang yun kayo. Kay tanaw na to sa kuan, ha. Tanaw na to sa monitor na to, mga katropang inyuhang mga komento. Kaya dayon rabang magpangluod. Basta di na mo makuan, ha. Good morning, katropa. Palihog ko pagpukaw sa akong pamilya dito sa Aurora Prosperity, Dagusan del Sur. Hoy! Wala dahi si Uncle sa Aurora di ay. Ito aday ni sa iyahang pika siguro ng mansion. Oh, sa mga itang family di sa may Aurora, ha. Pangmata na daw mo di ay. Yung si Uncle. Oh, hala. Pagkuaan na dito ang leksyon. Morning watch o gang Bible. Kaya mag-worship na. Dr. Mark Gabor. Lami na rin siya kinabuhi karon ka tropang muna chili. Nasyak na lang ko nga iyahan ang gibiyaan di ay ang Usminya. Tuwa na dahi siya nibalhin dito sa City College o Bayugan. Dito na di ay siya nag iyahan ang gikuan di ay. Kana bang unsay tawag ana? Kung sa uban pa ni adtos laing nasod nag-migrate siya pod nag-migrate pod siya kanang workplace. Bitaw, congratulations Sir Dr. Gabor Mark Gabor, ha? Kabalo ko nga pangandoy gud nimo ni and this dream na naangkon ug nakupta na gyud nimo nga mga damgos ang kinabuhi. Sunod ani basig magkuan na ni siya school superintendent na ni siya pohon. Excited yun niya kani si katropang muna chili. Mahimo na pud ni siyang principal sa Usminya pohon. Padayon lang mo sa inyo mga schooling kay ano gid na panalanginan lang kita ni Lord. Ay sa to natoy nagkuan diri ba, natoy nag-greet diri. Nawa na hinoon na kuan, nawa noon to iyahang message. Bahala na to iyahang message, oy balikan na to niya. Wa man diri di naman ako makita. Katropang Rigor, imong message katropang Rigor, kay wa na ako nabasa, nawala man, di na ako makita sa monitor. Oy, good morning, Danny Luyahan. ang akong pinakabagtik nga kauban sa una dito Spikas Estasyon nga mauusab akong nahimong idols pagpangumentaryo. Ang mga bagtikan na itong mga kaubanan sa buhat. Boss Danny Luyahan, itong kaubanan sa Pikas. Kaubanan sa buhat dito sa may Butuan City. Gloria Baro Espina, good morning Sir Ray. Among Radio Perme naka-on sa inyong balita. Kasulang tapulan ko mo greet. Ay! Sirti na good mimong tapulana. Dapat kada buntag ka magsig attendance. Kay og dili ka magsig attendance sa wa gid tay mahimo ani wa gid kay record sa among listahan. Ay! Ikaw gid ka tropang Gloria ha. Anyway, katropang Gloria Baro Espina, mayong buntag sa imong tibuok pamilya diha sa inyohang banay. Ha? Sa imuhang pagmata karon, pasalamati ang Ginoo. Kaya nakamata pa ka. Kita ha, nga mga nakamata pa karon, pasalamat kita sa Ginoo mga katropa. Kaya ang gracias Ginoo, dako kayo ni siyang kanang panalangin ngadto sa ato ang matag-usa, labi na sa atong mga pamilya nga nakahimo patas pagbangon para maningkamot og kapuyo na usa. lami man sa kanang moingon bitaw ta nga may pag mo kuan ako no mo adto na kus langit. Lami naman mo pahuway. Pero wa ta na sayod mga katropa nga gisumpayan pas Ginoo ang atong kinabuhi kay duna patay mission sa kalibutan. No, kanisi Madam Munachili kay mangutang pa man ni siya karon. Sunod ani siya na ni magpautang. Unsa istasyon sa radyo ninyo kuya abot man diri sa Malaybalay? XFM Malaybalay. Paki-search po na kalimot mo kung say frequency ana eh. Makita na siya sa Facebook. Makita na siya sa Facebook ang page sa XFM Malaybalay. Maabot ta diha na magabalita magyapon ko diha matag buntag sayo. Madunggan ko ninyo diha matag buntag pero sa isa ra ka balita. Merasol Sumudyo, cold morning Kuya Ray, watching from Sambuanga. Oy, Auntie MM, amping mo diha kanunay ha, sa inyohang tibuok banay diha sa Sambuanga. Uganahan na pod ka mo uli, diri na pod ka mag-amping. Jelena Pataw, good morning Sir Ray, watching live from, maulagi ni ba kay ang mga kuan kay Putol. Live from Tubod, Iligan City. Grabe, nagkatag manis kalibutan ng mga pataho. Ayaw! Natay mabasa nga pataho diri sa San Francisco. Natay mabasa nga pataho sa Agusan del Norte ba to? Karong na po na napuntay mabasa nga pataho dito na po sa may Tubod, Iligan City. Sunod ani, doon na ako'y mabasa na po ani nga pataho dito sa Marawi City. Patay gini. Ayaw! Bumbahan dito, there is maote mga katropa. Grabing pagkatag aning mga pataho. May nalay ni Masumudyo kay gamay-gamay rin sila. Kisa, naana po ni si Carmen Pataho. Asa po ni gikan si Carmen Pataho. Pero tim yun ninyong daghana, oy. Grabe siguro inyohang mga ginikanan ba? Mura grabe yun siguro tumubirada kay perte man inyong nagkatag naman hinoon. Anyway mga katropa, itong oras alas 5:29 na. Muhatag pa man untana ako ninyo ga-chat-cha pero kay na short muna sa oras. Okay mo break una tas makadiot mga katropa ha. Ayaw mo gawa kay mubalik ratahuman lamang nining pipila ka ba pahinomdom. Ang muhawa sa tong live mga katropa, moingon rin ko ambot lang og basin niya di na mo tagaan og panalangin sa Ginoo bala mo dia. Basta mabalik ra ko ay mughawa. Exciting Pilipinas. XFM. XFM.
1: gabi, nag-uban ang duha ka hubo ug dinhi.
2: Aw, bari, bari, lima, bari.
3: Uy, bari, bari. Kalma.
2: Uy, inom.
3: Kalma.
2: Kao, bari. Ay, sa bari. Buraga, relax ito, bari, kay buraga, di daga ng mga balay, bari, sa kumpalanawa, bari.
3: Mauna, kung ingon ni mo ba, palabi, manggugag inom. Unya na lang ta uli, bari. Ha?
2: Ang alam ba, bari?
3: Wato na lang na to, nga muagiin yung balay.
4: Exciting! Mga katrupa, exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tekwana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sispa. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus, paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po dunya, nawawala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
5: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
5: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack, Osaka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ano sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Oh. Asa ka nagkapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat na. Naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
5: Sukat, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh? Akong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-alpidate. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ano eh. Sakit eh. Pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ni Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Hayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kayo na ikatabang sa

0: Filipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5.41 na. Okay, once again, good morning sa atong mga kuandiha, sa atong mga kaigalaan. Labi na kang kisa ba ni? Semera, watching from Ambot Asa.
2: I love you.
1: Si katropa nga Nika Guyo Talingting. Good morning, thank you Lord. Wow.
2: Ang sarap-sarap namang pakinggan.
1: Ang sarap-sarap namang pakinggan, no? Pag naka good morning at naka thank you tayo kay Lord. Doon na siya mga katropa. Kang Glenn Sanchez Campilan Pulina. Oy, ato mga higala diyas may barangay Magkiangkang, ha? Labi na sa mga Campilan o Gapulina family. Mayong buntag ninyo mga katropa. Ha? Kang Ate Ali, good morning ni mo dati. Sa mga Saol family diha sa may Bayugan City. Labi na diha particular sa may Mangga Chupoy. Ah, mayong buntag ninyo diha. Pagmata na, kiyan sa all. Hoy, hoy, hoy, hoy. Oh, mata na mo kay Bernice sa Bitawron. Halas mga empleyado, mata na. Apit ng oras. Okay mga katropa, before tamo end sa itong programa, na ato sa ning sayro ning mga kuanbe, mga kuandiri, mga kasika sa itong silingang probinsya mga katropa nga maoy muhatod nining atong mga balita nga nakalap karon mga katropa, ha? Nga matod pa na 4 provincial most wanted person arrestado sa pagpangantukan Bukidnon, na okay, ihatod kini kanato ni katropang Michael Recabo.
3: XFM Report.
4: Alam po sa nadakpan sa hiniusang pwersa sa pangantukan PNP o mga personay sa Bukidnon Police Provincial Office ang itudlo nga tapor most wanted person sa lalawigan sa Bukidnon atol sa gipigayon nga manhunt operation sa Everlasting Village Barangay Poblasyon Pangantukan Bukidnon sa may alas 6:15 sa gabi Hulyo 22, 2026 ang nadakpan nga suspek gila nga si alias Tonton 36 anyos Minyo Magumaw residente sa Purok 1 Barangay Tawas Kitaw-Taw Bukidnon. Nagatubang og upat ka ihap sa kasong statutory rape ang maong dinakpan. Nagipagula ang warrant nini sa Regional Trial Court 10th Judicial Region Branch 8 Malaybalay City Bukidnon niadtong Hulyo 3, 2026 og walay piyansa nga gitugot ang korte hulip sa kagawasan sa dinakpan. Sa kasamtangan, ang suspect naana sa pagdumala sa pangantukan Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Recabo, XFM News.
3: XFM Report.
1: Maunang mag-amping gita sa atong mataga liho kadaadlaw. No, kay sa panahon nga masipya ta unya makasuhan ta og Nobel ban. Na, tibuok na tong kinabuhi na nagyud likod sa silda mga katropa. Mao gyud nay likayen ninyo sa inyohang matag kaugalingon nga di gyud ta masipyat nga makasuhan ta mga katropa. O na may mga butang adi nato matuyo nga mahimong mo ending o musangpot sa mga kasukaso. Pero muna mga katropa, mas maayog itong maglikay ta. O niya, kanang mamuyo tag malinaon nga di ta magsigsupak-supak sa balaod. Eh kabalo patang aning atong Pilipinas mga katropa nga injustice kayo. Laway justisya, way klaro nga justisya mga katropa. O niya, masitag pataka-taka diriga panguan. Nakita gihapoy makaluluoy pag-abot sa panahon lagi. Ana nga mag-amping na lang gyud ta mga katropa. Okay, lisod kayo, bisag unsaon nato og laban, bisag unsaon nato og ikias diha kung ang atong kalaban kwartahan nya kita wa kita ikabuga. Na mahurot na lang natog utang ng mga utanganan. Di pataka ikias balaon mo. Okay, diritas laing kuan mga katropa. Kang lovely Tokiro. Pag-import og produkto sa Jensen padulong sa laing nasod, Mikonhod Pastilan.
3: XFM Report.
0: Giangkon ni Regional Development Council 12 Infracom Chairman Raymond Salangsang nga daghang mga international shipping lines ang wala modawat og booking alang sa pagkarga o pag-import og mga produkto gikan diyansan sama sa tuna products padulong sa laing nasod o gikan sa ubang mga nasod padulong diyansan. Sumala pa guba ang Jensen Pier og wala sila nakasiguro nga makadunggo ang dagko nilang barko sa maong pantalan. Hinungdan giawhag ang Philippine Ports Authority kung PPA Jensen nga mukoordinar permis sa tulo ka private o commercial port sa Dakbayan aron sa buto nila ang pagbalik sa dunggo sa mga international container vessels sa Jensen. Ginatutong hinungdan ni ini ang magnitude 7.8 nga linog nga miguba sa walo ka pier nga naka-red tag o yellow tag karong panahuna maong apektado ang ilang panginabuhi. Buhian. Samtang aron makasugakod ang Kanhidol Port, Damalero Port o Kungson Port ang gihimong alternatibo nga dungguanan alang sa mga container vessels gikan sa laing mga nasod. Gipaabot ang nasampit nga reklamo sa sangguniang panglungsod o padayon ang mga opisyal sa syudad sa pagisgot niini aron matagaan og solusyon. Mga katropa, ayaw tuguti nga ang kasakit maoy mo pugong sa imong adlaw-adlaw nga lihok. Sulayi ang Santon Plus Herbal Oil. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
3: XFM Report.
1: Mauni na kasamot o pag-anto sa atong mga mag-uuma mga katropa o kaning atong mga mangingisda. No, kay imbis nagnihit pa ang... nag-antos pa ta sa kataas sa inflation... Nag-antos patas kalisod sa pinabuhian. Mag-antos pagitas pag-dispose sa itong mga produkto. Damor nga madugay, dispose na itong mga produkto mga katropa. Damor nga mababa ang quality sa itong mga product. Muna nga mamusangpot yun. O, muinding yun sa hangyo-hangyo. Pastilan, makaluluoy yun itong mga mag-uumaw at itong mga mangingisda. Na nga dapat dili ta focus unta na kining atong gobyerno bitaw dili magsig focus sa anang ayuda dapat ang fokusan ini ang subsidy mga katropa subsidy ngadto sa mga mag-uuma subsidy ngadto sa atong mga produkto subsidy ngadto sa ato ang kuryente. Bahala na ng tubig siguro. Ang ato lang diri, ang atong kurente, mahatagag subsidiya. Ang atong education, mahatagan og subsidiya. Alabi na atong mga panginabuhian ba? Okay, lisod, kaayos, mataga, adlaw, ngayon ana, sige tag-antos. Sige tag-bayad sa atong trilyon nga utang sa laing nasod mga katrupa. Kunya, ang atong mga nagdumala, puti. Ang mga kawatang dagko, sila rin nagpahalipay sa ilahang kaugalingon. So, manimurag ang ako, maning anti na naminaw. Anti Annie Ledres. Ay, oy, napudiri si katropang Dilma Colombrillo de Lima itang. Anti Dilma, ingon si Uncle Richard, pangmata na daw mo dia. Oh, kaya buntag na, ganihara to na mukaw si Uncle Richard ba? Pangwata na daw ko numudiha, kaya manikay-sikay na puwan. Okay, once again mga katropa, maayong buntag kaninyong tanan. Di apa di ay usa, dirita kang Chris Legaspi. Scheme sa pagtuon sa posibleng ipatuman sa DepEd Jensen. Sumanim eh. Tusaning sayron mga katropa. Murag di na ko makumpletong basa diri sa ko ang kuan.
3: XFM Report.
5: Posibleng ipatuman sa DepEd Jensen ang 3-2 scheme matag semana kon tulo ka adlaw nga face to face classes og duha ka adlaw nga modular learning. Kini ang nahimong pamahayag ni DepEd Jensen Schools Division Superintendent Isagana de la Cruz human sa paghinabi kang DepEd Undersecretary Fatima Panuntungan. Dungan sa pag-inspect sa gidonate nga prefabricated classrooms sa Romana C. Acheron Central Elementary School. Sumala pa nga sa pagkakaroon na suspendido pa ang face-to-face classes sa Dakbayan human sa kamanduan ni City Mayor Lorely Pacquiao tungod sa sagunson nga linog apan posible kining ibalik sa bulan sa Agosto. Dugang pa nga mahinungdanon nga makabalik ang face-to-face nga pagtuon alang sa personal nga pagtuon o psychological intervention nga mahatag sa matag estudyante. Aron magpabiling healthy, tumarog Santon Plus Go. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
3: XFM Report.
1: Daghan kayong programa ato ang education mga katropa, no? Pero mo lagi na. Ako di yun gihapon kumubilib mga katropa sa kinibang ato ang mga kuan bitaw. Mga estratehiya diri sa atong nasod. Before matapos akong oras mga katropa, Kuya Glenn, paminaw diha kuya. Bitaw, Kuya Glenn, good morning sa tibok pamilya nimo diha, labi na katigingging. Good morning ninyo diha sa mga Cartera family, Remintiso family sa Barangay Katmunon, Esperanza, Agusan del Sur. Before na ako tapuson ang ako ang programa mga katropa, ako lang ning ipaabot diha kaninyo kay basig do na mo mga kapamilya diha sa may lungsod sa Barobo nga ang Barobo National High School mobalhin sa modular distance learning ang Barobo National High School alang sa klase karong Biyernes. So karoning adlawa Hulyo 24 isip kabahin sa mga lakang nga mapanalipdan ang kaluwasan sa mga estudyante nga kawani ang maong desisyon gisunod human adunay gikatahong hulga nga mikaylap sa social media nga karon gi-koordinar na sa eskwelahan og sa mga king katong mga may katungdanan ng otoridad bisan wala pa face to face nga klase gipahigayon sa administrasyon ang pagkat-on pinaagi sa modular learning aron dili maputol sa paghatag og education ngadto sa mga kabataang estudyante. Giyawag usab ang mga estudyante nga magpadayon sa komunikasyon sa ilang mga magtutudlo alang sa mga buluhaton sa klase o nga maghulat lamang sa mga opisyal nga pahibalo gikan sa eskwelahan. Samtang nagpadayon ang pagmonitor sa eskwela sa sitwasyon, gihangyo ang publiko nga likayan ang pagkaylap o mga wala mapamatud ang impormasyon nga mosalig lamang sa opisyal nga mga pahayag gikan sa eskwelahan sa mga uto og sa mga otoridad. Doon naman ko ikuan mga katropa. Doon ay usa ka post sa social media nga nag-post lagi ni ining kaning account nga medyo kuan man siya no pero aron masayra ninyo ngalan ra man ni sa iyang account pero ay lang paminawon sa mga bata kining account bitaw nga yawa ka. Na ay dako kayo siya nga hulga nga iyahang bombahan ang National High School kay doon na siya ay pamatiyon mga katropa. Gani doon na pa siya name drop nga iyahang kuanon pero maulagi ni mga katropa maunig i-focusan karon sa ato mga otoridad. Grabe namang yun yung mga bata karon pagkawa namang gibatasan. No, diha na yun sa social media. No, manghulga. Morning agi modular distance learning ang ato ang Barobo National High School guping gumikan aning ni Kailap karon nga pagpanghulga sa usa ka ambot og estudyante baka ni siya or unsay identity aning tawhana ni nga kining dunay account kay yawa ka. No, so mga katropa ha dunay mga kapamilya di sa may Barobo Surigao del Sur. Mag-amping yun mo mga katropa kung mahimo sundan na lang kung dili pasudlan ang eskwelahan, ayaw na lang sa igyong pasudla inyuhang mga anak. Anyway mga katropa, wa na gid ko igong excuse me. Wa na gid ko igong oras mga katropa at isang pagita fly Valdez og kang Basta Inoha maayong buntag sa inyo ha. Mga katropa, wa na ko igong oras ug padayon pa sa unahan. Daghang salamat sa inyohang pakiguban. Kita-kits sa punta Domingo pohon mga katropa. Kay ugma adlaw Sabado wala man tay programa. So ako na lang magpasalamat diha kaninyo sa kanunay ninyong pagsuporta o pagpakiguban ngani sa itong mga programa. Daghang salamat o dalaygon ang Dios.
3: Exciting Pilipinas!
6: XFM.
7: Makakon kayo ka? May pagmagulag na lang tayong duha.
8: Magbulag? Ako po yung agito niyo mga magbulag. Sila niyo,
7: sige, magbulag da, bulag da.
8: Tungaon na lang na to itong mga anak.
7: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
8: O sige, kung tungaon na to itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
7: Eh, bagaan ni Mugnaong, uy, pilihan pa dyan ang dili, imuha.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamaga ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan, The Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Mga katropa, exciting

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Alas 6:12 mga katrupa.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Caraga Region, Agusan del Sur. Mga katrupa, good morning. Adlaw na usab nga Biyernes, pitsa 24 na kita. Ning ito nga bulan sa Hulyo, 2026. Mga katrupa, welcome, welcome sa atong tulumanon. Ako si katrupang Rhee Celestis Robasquez. Kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, atong tulumanon. Hatod kanis maayong nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis sa mga produktong tiunay garantisadog lahutay. Usa sa mga produkto mga katrupa nga ginapangita, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa, na pamatud-an na kini makatabang og daghan na usab nga mga kagisunan ang natabangan mga katrupa. Dinha sa ilang kahimtang sa panglawas. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit kini dinas mga butika og sa mga national pharmacy, Mercury Drugs, Outstar Drug, TGP og generika nationwide. Usab mga katrupa atong tulumanon hatod kini sa maayong kababuton sa Agusan Lending Corporation. Pinansyal ang imong gikinahanglan, nagapautang sila mga katrupa sa ubos nga interes, walay hasol. Adto lang kamo sa buhatan sa Agusan Lending Corporation sa San Francisco mga katrupa, na himutang sila dinha at bang sa San Francisco Gymnasium. Sa Bayugan City, inyo sa makita ang ilang buhatan na diya sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City, Agusan Lending Corporation. Mga tropa, atong orasan, 15 minuto sa kalabang isalasais, diri kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines, headlines.
0: Sa mga balitang lokal, pateng lawas nga naglutaw sa Agusan River, nailhan na sa kapulisan, walay nakita nga foul play.
2: Headlines, headlines.
0: Groundbreaking ceremony alang kini sa bagong commercial building Terminal Phase 1 sa Sibagat, gipahigayon.
2: Headlines, headlines.
0: Dugang banghin pipila ka senior citizen sa San Francisco. Dismayado kini human wala maka-avail sa tag 20 pesos ang kilo nga bugas.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang

0: Express Balita. Express Balita.
1: Okay, mga katrupa, alas 6:30. Lahi man ang nasunod sa balita. So anyway, atong balikan si katrupang Rialinton, mga katrupa. Kalabutan ni ining 3 anyos nga bata na diin kurintihan kinipatay. Balikan nato si katrupang Ray. Katrupang Ray, go ahead.
2: XFM Report.
1: Yes, katrupang Ray. Kanyo ito na mga katrupa, kaya itong

0: balik-balikan.
1: Patayang usa ka 13 anyos human kini makuryente sa dihang nahulog o naslide samtang nagsaka sa usa ka kahoy nga santol sa may Purok 24 poblasyon Bayugan City alas 12 sa udto ni atong Hulyo 22 2026. Ang biktima giilanga si Emmanuel Lobiano 13 anyos og residente sa Maong Dapit. Sumala sa gipahayag ni Mr. Darlito Sulit Jr., ang operation head sa CDRRMO Bayugan City, unom ka mga bata ang naligo sa duol sa irrigation dam sa wala pa nahitabo ang maong aksidente. Duha sa maong mga bata, lakip na ang biktima ang nakahukom nga musaka sa kahoy nga santol. Samtang anaa sa ibabaw sa kahoy, aksidenteng na slide ang biktima og sa iyang pagkahulog, nakagunit kini sa usa ka live wire o kuryente. Matod pa sa mga lokal nga mga residente, dugay na nilang gipang badlong ang maong mga bata nga magpalayo og dili musaka sa maong kahoy. Apan tungod sa kadaghan og katami sa bunga niining santol, natintal ang mga bata nga musaka aron mukaon niini. Dali nga gitabang ang biktima og gidali pa pagdala sa pinakaduol nga tambalanan pinaagi sa pakigalayon ni Nathaniel Cogolludo, ang Purok president og usa sa mga responder sa syudad. Apan gideklara sa atinding doktor sa ospital nga dead on arrival na ang bata og wala na kini kinabuhi sa pag-abot sa tambalanan. Kasamtangang wala pa'y opisyal nga gipagawas nga pamahayag ang mga ginikanan sa biktima bahin kon asa sila dihang nahitabo ang maong trahedya.
2: Nisakan niya sa santol pag-abot sa mga 3 meters kinaman tayo ganang garahian ay sin pagpatong niya siyang tiin na slide siya. Pag-slide niya, nahawiran niya ang katong live wire. O, pagkurog niya karon, ang nagkasandig na po siya, ang iyang nagkasandig sa live wire niya po.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Darlito Sulit Jr., katropa, paliguna ang immune system sa inyong mga kabataan, pinaagi sa pag-inom og santo na vitamin C. Alang sa Rikyos ng Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Posible gid ning mabuhi mga katropa kay sa atong nasairan ang nahawiran nga wire secondary line. Kada pang live sa wire. Kadang what I mean na live nga wire nga nas mga poste mag gid nahawiran mga katropa. Taas ang boltahe niya na. Atong mga inahan diha o amahan ay magnuan ni mga bata mga katropa kay maura bagay igara og panaka ang mga prutas. Makita o ganang ng hinog na. Sagda agad ninyo na. Pahibang nogin mo anang delikado. Alas ay sa 33 mga katrupa. Samtang dunggang bahin sa mga balita. Nagpahigayon ang provincial government o Bagusan del Sur pinaagi na sa buhatan sa Moral Recovery and Values Permission Services og usa ka straightening activity o recollection alang kinis mga empleyado ning nagkalabay ng adlaw dito sa Dato Lipos Magapandong Cultural Center nga hinaymutang kinis sa Naliagan Grounds pati na prosperidad. Ang maong kalihukan nagdala sa timang Renewing Minds, Strengthening Values, Building a Servant Hearted Public Service. Sumala sa gipahayag ni OIC MRBFS Aruna Joy Madriadano. Ang tumong sa maong kalihukan mao ang paghatag og igo nga igayon sa mga kawanis pangamahanan nga makapamalandong o makapalig-on sa ilang prinsipyo og mithi.

0: Sensibilidad o dedikasyon sa pagtuman sa mga gipial nga buluhaton. Gipahayag usab ni Madri Dano nga ang epektibong pagdumala sa gobyerno dili lamang nagsalig sa kahibalo o abilidad sa usag-usa, kundili nakabase usab sa maong kinaiya o ligon nga mga mithi sa matag empleyado. Pinagi sa maong programa padayon nga gipalambo sa PIGAS ang personal o profesional nga pagtubo sa ilang mga kawani. Aron mas mapalig-on ang kultura sa matinud-anon, sakto o gipisyenteng servisyos publiko. Dako ang paglaom sa provincial government nga ang maong recollection makatabang kini og makahatag og bag-ong pagdasig sa matag empleyado alang sa mas maayo og madasigong pag-alagad sa tanang agasurnon.
1: Especially sa atong moral recovery and values formation para sa atong mga PIGAS employees, because we believe na need nato ni, especially we are kanang sometimes we are bombarded sa atong mga trabaho, sa makalimot na ta kung kanang about sa pag-afflict sa ato ang moral and spiritual nga sanabit ang moral and spiritual nga panginahanglan nun.
0: Express Balita. Alas 6:36 na mga katrupa, samtang din na kita sa mga balita sa regional.
2: Balitang regional.
0: Dito nga pahin sa Surigao de Lusor, mga katrupa, giingong tuloka drug suspects na sikop kini sa bypass sa operasyon sa Kantilan Surigao de Lusor. Detalya sa report ni katrupang Ali Vicente.
2: XFM Report.
3: Tuloka mga giingong drug suspect ang nanakpan sa inyosang operasyon sa Kantilan Municipal Police Station o Philippine Drug Enforcement Agency. Din nasakmit ang gibanaban ng 19 gramos sa gituang shabu nga nagkantidad og 120,200 pesos. Itabo ang maong bypass operation sa Pro 4 Barangay Magusilom, Kantilan, Surigao del Sur, alas 11:29 sa miaging gabi. Giila ni Police Captain Jovi C. Almog, Officer in Charge sa Kantilan Municipal Police Station, ang mga dinakpan nga sila alias Janjan Minyo, alias Toto Olitao o alias RR Olitao, parehong mga residente sa naisgutang barangay. Gawas sa 11 kasasye sa gidudahang Shabu, nakuha usab sa mga otoridad sa maong dapit ang upat ka mga sasye nga adunay residyo sa droga, bypass money, mga cellphone nga gigamit sa transaksyon og nagkadaiyang drug paraphernalia. Gihimo ang formal nga pagmarka og pag-inventory sa tanang ebidensya sa presensya sa mga sakop sa media og opisyal sa barangay aron masiguro nga ang kaangayan og transparency sa maong operasyon. Gipahibalo ang mga suspitsado sa ilang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine samtang gipailaom sa formal nga proseso. Giandam na sa kapulisan ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 ang ipasaka batok sa tulo kasuspitsado sa korte. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita.
0: Samtang dito nga bahin mga katrupa sa Agusan del Norte, bagong gawas matod pa sa prisuhan na dakpan subli. 5.4 million kapisos nga giingong shabo o armas sa kantidad mga katrupa ang nagkumpiska. Sa iron tanga detalya sa report ni katropang John Jen Labrias.
2: XFM Report.
4: Nasakmit ang gibanabanang 5.4 million nga kantidad tuhang shabu o usa ka kalibre 45 nga pistola gikan sa aki nga bag-ulang nakagawas sa tuhan atul sa gipahigayon nga drug operation sa Purokto Baranting Butuan. Ang gidakop nga suspek giila sa kapulisan nga si Jerome Espina Anaya, 22 anyos, walay trabaho, dunay kapuyo o residente sa Porokwarangay Maon, Butuan City. La usab siya sa kapulisan isa ka high value individual. Sa gipahigayon sa kapulisan, nakuha gikan posisyon sa suspek ang napulo iti sa gitabo nga adunay gibugaton nga 800 kagramos og dunay kinang kantidad nga 5,400,000 kapisos. Lakip daw aga nakuha ang usa ka po kalibre 45 nga pistol. Sumala sa gihimong investigasyon san na sayran nga bag-o pa lang gawa sa prisuha ang suspek human kini na dakpi ni Addo tungkol sa kalaplika ka 10591. Ang malampusong operasyon gi Panguluhan City Dragon

Enforcement Unit sa Baiti sa pagigalayon sa mga sakop sa City Police Station 2 sa kasamtang suspek anaana karon na balho sa kapulisan. Andam na ang formal nga kasong ipasa bato kani sa korte nga gilangkuban na sa Public Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2. Lakip na ang Republic 591 o ang Comprehensive Arms and Ammunition Regulation ka. Mga katropa, aron dili pan na sa nagkadaiya nga balatian ang lawas, magsanton plus gold.

0: sulti magunsa mo mga reporter pagrili ana gawas dayon mga dungog ninyo equipment na siya mga drupa medyo na shortcut man gay kaon di masamtan kayo ang istorya lang dilang moraning i-check sa technical department mga katrupa no mas matingala mo na unsa man ang ilang reporter di naman ka maumulitok. Okay, alas 6:41 mga katrupa.
1: Express Balita.
0: Parayon ta sa itong mga balita dito ka bahin usab sa Surigao City mga katrupa na unsa man yun. Mrs. Oga, gingon niyang kabit. Nadakpan mga katrupa, human na masakpan nga nag-uban niya sa sulod sa lads. Atong sayro na nga detalya sa report ni Katrupang Limuelo Kay.
1: XFM Report.
2: Nasikop sa mga sakop sa kapulisan ang usa ka 39 anyos nga asawa kog ang giingong kabit niini nga usa ka 26 anyos nga lalaki. Human sila masakpan sa usa ka lodging establishment sa Barangay Tugbungon, Surigao sa gabi sa Hulyo 22. Sumala sa taho gikan sa Surigao Component City Police Station nakadawat og tawag ang ilang duty quality service lane ala 9:59 sa gabi alang sa usa ka police assistance bahin sa kaso nga giingong adultery. Baga kapulisan sa mong dapit, gipanaog gisugat sila sa 40 anyos nga bana sa babay o sa driver o residente sa Barangay Ton, Surigao City. Gipadayag sa bana nga dugay na niyang gipanidaan ang lihok sa iyang asawa o sa giingong kabit. Nadali ang pagsubay sa bana, humaniya mabasa ang usa ka pakigachat sa Facebook Messenger tali sa asawa o sa maong lalaki. Tungod kay nakalagin man ang account sa asawa sa iyang phone sa maong mensahe, nagkasabot ang duha nga makita alasay sa gabi na itong adlawa. Sa maong nadiskubrihang mensahe, gipanidaan sa bana ang dapit o dito niya nakitaan nga nakita ang duha sa Gonza Street, Barangay Washington. Di nakita pa niya nga nagakos o nagkanay. Misakay ang babay o tricycle. Paingon sa Barangay Luna, samgisundan kini sa lalaki nga nagsakay o motorsiklo. Sa Barangay Luna, misakay na ang babay sa motorsiklo. Sa lalaki o so silang nipadayon sa usa ka lodge sa Barangay Tugbungon. Sulod sa kwarto, nakita sa bana nga ang lalaki ang nibayad sa kwarto. Samtang ulat ang babae sa dili pa sila dungan nga misulod sa room 805 tungod ini dali nga nag-og tabang sa kapulisan ng bana sa pag-abot sa mga otoridad gituktok nila ang pultahan sa mga kwarto ug sa pag-abli niini gila sa bana ang iyang asawa ug ang giingbit niini gila sa mga sakop sa Surigao City Police Station ang duha ka suspect tungod sa paglapas sa Article 333 con adultery ubos sa revised penal code gipahiyo ang duha sa ilang mga katungod ug gidala sa istasyon sa pulisya alang komendasyon o formal nga pagpasaka o kaso. Ang mga gidakop giisip gihapon nga mga ente hangtod lay formal nga pagpamatuod sa ilang mga sala diha sa korte. Mga katrupa para sa Instant Energy Pagtumar o Premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita.
0: Utol magsulutigit. Pero kasabtan gamay ning kang Limuel mga katrupa. At least nasakpan ang Mrs. of Gabit. Mauna din ha. Sakto lang nga naglagin-lagin sa cellphone sa bana kay aron mamonitor. Na naman ay milagro gibuhat. Bueno, mga katrupa, dugang balitang sa regional. DPWH Secretary Dison nangayo og pila kasimana aron masolusyonan matud pa ang nahugno nini nga kalsada dito sa Marilog, Davao City. Atong pagkisairan ang report pinaagi ni katrupang Marvin E. Bano.
1: XFM Report.
3: Nangayo og pila kasimana si DPWH Secretary Vince Dizon aron masolusyonan ang nahugnong porsyon sa Davao Bukidnon Road nga nahimutang sa sityo Marahan, Barangay Marilog proper, Davao City. Kini ang gibutyag sa kalihim atol sa iyang pag-inspeksyon sa lugar ug ipasalig nga pangitaan nila kini og solusyon nga matukod una ang temporaryong kalsada aron magpadayon ang biyahe ug dili malangan ang mga motorista o commuters sa pagpadulong sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon.
4: Kailangan immediately mapadaan natin to for light vehicles pati na rin ang mga bus kasi kawawa yung mga kababayan natin bumabiyahe. Mahirap yung detour kasi 9 kilometers yon. compared to 3 kilometers. Tapos, maliit pa yung kalye na yon. Hindi lang mahaba, makitid pa, mabagal ang biyahe. So, kawawa yung mga kababayan natin bumabiyahe. So, nag-aanap tayo ng engineering solution na mabilis, temporary muna, para lang madaanan. So, hopefully, in a few weeks, magagawa na natin yung temporary natin.

0: Samtang nga dito mga katrupa sa Pagadian, giingong maghubo sa mga pampublikong lugar, pwede na ang mapriso. Sa irontang nga detalya sa report ni katrupang Stanley Dueñas.
1: XFM Report.
2: Nangayo po. Aprobado na sa ikatulog katapos ng pagbasa sa sanggunya nga banglungsod sa pagkaroon ng anti-topless or half-naked ordinance nga nagdili sa paglakaw o walay sabot sa ibabaw o dili igo gagisulob sa mga pampublikong lugar. Base sa post ni Councilor Jackie Bana nga ang ordinance nga topless nagpasabod sa walay sabot sa ibabaw o sinina nga dili igo matunpang magkatabon sa dughan, samtang ang half-naked mao ang pagsulob nga dili igo nga sapod nga magkatabon sa pribadong bahin sa lawas. Dilisagob sa baog gabanlaon ang mga batang 15 anyos maubos nga naa sa Betts Resort Swimming Pool, opisyal nga sporting events, cultural performances, medical emergencies o guban pang sitwasyon nga dunay magkaturunganong rason. Ang silot sa unang paglapas mao ang multa nga 1,000 sa ikaduha, 5,000 sa ikatunong paglapas o pwedeng prisohon sa 1 tuig. Og musunod na usap kini sa paglapas maurigya po ng silot depende batid pa sa desisyon sa korte. Sa nilipay patuman ang ordinansa mipasalig si Police Lieutenant Colonel Eric Humpa ang hibi sa pagdansya ni Police Station ngayon patuman og ipasabod sa publiko ang ginili og mga provisyon sa maong balaod aron masiguro ang hapsaing implementasyon. Ang maong nga balita gyud ganado sa Santon Gold Coffee Mix nagapangabigan na nagapagwabong nagapagwapa pagyuka mapalit ka na sa mga parmasya gadol sa inyong mga lugar. Katrupa mo sa balita, gikan sa 89.5 XFM Pagadian alang sinagayos ng Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrupang Stanley Duhenias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 280,000 million kapin sa kantidad kini mga katrupa sa smuggled cigarettes. Gingong nasakmit sa otoridad dito sa Tagum City. Report ni katrupang Lara Sanyol.
1: XFM Report.
3: Mukabat sa 282,603,719.50 pesos. Nga katidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa iniusang operasyon sa otoridad. Nga gipigayan sa Purkabugan, Barangay Busaon, Tagum City, Davao del Norte. Alas 9.30 ang takna sa bilabay ng gabi. Sumala sa report na pagayon bypass operation ang mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group 11, Davao Norte Provincial Field Unit 11, sa koordinasyon sa Davao Norte Police Intelligence Unit, Coast Guard Intelligence Group, Southeastern Mindanao, CIDG 11, Davao Norte SPG, o mga personay sa Tagum City Police Station, batok sa mga sospek nga namaligya o kontrabando. Nagmalampuson ang operasyon o naresto ang upat ka mga sospetsado, human aktual na sakpan sa otoridad nga namaligya o gituwang ismagol nga sigarilyo, pinaagi sa pagdawat o kwarta, nga sila si alias Abdul, 31 anyos, taga Purok 38, Kubler Barangay Ilang Davao City, alias Jack, 28 anyos, taga Sambuanga City, alias Nudge, 25 anyos, taga San Isidro, Davao Oriental, alias Nor, 28 anyos, lumulupyo sa Ilang Davao City. Samtang nakaigyan si alias Hill, taga Barangay Anislagan, Maco, Davao de Oro, og parain pang gipangita. Kansa na nag-iyas na recover nga sa kayunit sa .45 pistol, nga doon upat ka mga buhing bala. Nakumbiska sa operatiba sa operasyon ang mga ebidensya ng lakip sa napulo ka mga master cases sa Canon brand nga sigarilyo, laing 1,938 ka mga master cases sa nasangpit nga brand sa sigarilyo, o sa kayunit sa Mazda Bongo Cross Van, o sa kayunit sa Toyota Vios, o sa kayunit sa Toyota Innova, usa ka unit sa Infinix smartphone, duha ka unit sa Tecno smartphones, usa ka Watson paper bag, usa ka piraso sa 1,000 pesos nga mark money, o ga 2,500 ka piraso sa peking nga 1,000 peso bill, isip budol money. Gikusulya ang mga ebidensya sa Criminal Investigation and Detection Group 11, Davao Norte Provincial Field Unit 11, alang sa hustong disposisyon o ga dokumentasyon, samtang ang mga suspek, temporaryong gikusulya sa Tagum City Police Station, kansa nagatubang sa kaso paglapas sa Section 7 o Section 9 sa Republic Act Number 12022 kon anti-agricultural economic sabotage act. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat inaperment ato ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang suspek matud pa sa hit and run nga hinungdan sa pagkabali sa tiil sa usa ka Turkish national. Misurrender kini. Report ni katrupang Ivan Polunan.
1: XFM Report.
4: Nauli sa paghusay ang naitabong hit and run incident sa niaging Hulyo 18 alas 11:20 sa gabi sa National Highway Barangay Apopong Jansan.

0: nga okasyon. Ning kamot yung NBI mga katropa ang itag bikil ah. Para gyud ay naana po ilang targeton nga opisyal.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sabi ka smile mga katropa sa balitang showbiz atong Siron Bilma Santos wala magdali matudpa alang sa National Artist Award. Ato kining Siron sa report ni katropang Melanie Duran.
2: XFM Report. Ipahayag sa veteranang aktres nga si Vilma Santos nga wala na niya gilauman o gihuna-huna ang paghatag kaniya sa pasidungog isip National Artist Award. Sumala pa sa Star of All Seasons, itugyan na lamang niya sa kapalaran ang tanan. Tungod kay kun ang maong pag-ila para gid kaniya, maiyaharag gihapon kini sa saktong panahon. Gitinaw sa aktres nga bisan pa man kun dili siya mapili o mahatagan sa maong dungog isip National Artist, ipadayon gihapon niya ang iyang normal nga kinabuhi. Gipadayag usab ni Santos nga aduna na siya pipila ka mga plano o proyekto alang sa iyang pagbalik sa paghimo og pelikula. Gilauman nga ang maong mga proyekto sa pelikula, mamahimo ang masugdan o mahimo sa mga musunod nga mga tuig. Katropa arthritis rheumatism ba ang ipamati? Haplasi ka na gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Alang sa nagkahios ang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Okay mga katropa, bago ito nagtapos sa itong mga balita, karong adlaw-adlaw nga Biyernes, weekend mga katropa, happy Friday na itong tanan. Adlaw, of course, pizza 24 kita ning itong bulan sa Hulyo, the smell 26. Okay, before ta mo exit mga katropa, ako sang itimbaya, kini mga nagpaabot og mensahe dali sa itong Facebook Live, ay muntag katropang Gloria Basandri Iglesia. Salamat sa pagtanaw. Katropang Tristan Yat Gulay, good morning ni mo diha boy. Thank you so much. Good morning, Hermosillo Caldusa. Good morning, nimo diha sa may Purok na Tusi, Barangay 1, San Francisco, Agusan de la Sur. Salamat, katropang Hermosillo. Katropang Wilma Joaquin, good morning. Thank you so much. Katropang Lina Pataha, good morning. Usap nimo din na. Katropang Daya Chavez sa may Alegria, good morning. Kanunay ko sila na minaw. Og, ang Primas Big Shop diya sa sentro sa San Francisco. Minaw na kanunay yung taga-Primas. Hands up mga higala, mga katropa diya sa Primas Big Shop, no? Shout out ninyong tanan diha. Waman ako makuha inyong pangalan. Pero naminaw sila. Labay ko diyan, ipalit. Nagkapalit yung kukpahan na ahat mga katropa.
3: Ayaw!
0: Mga taga-Primas, once again, good morning. Okay, katropang Dilas Rias Lee, good morning, usap din mo diya sa may prosperidad. Katropang Analin Cagas, good morning, diya sa Saudi Arabia. Ambing-ambing diya katropa, thank you so much. So, katropang Ginaline Arceo Amaro, good morning, din mo diya katropa. Angelica Wado, Lipoldo Lams, good morning, din mo diya, thank you so much sa pag-atanaw. Ogdres Picas, katropang Gloria Malala Pilo, good morning. Thank you so much, katropang Didin Pataho, good morning, usap din mo diya, diya sa may... Shout out daw sa taga Sitio Durian Kantagan. Good morning, no? Thank you so much. Katropang Alice Masida Galuso sa Southern Leyte. Good morning niyo din ha sa Southern Leyte. Thank you so much, Katropang Alice. Katropang Carmelo Limasnero. Good morning, usap, no? Thank you so much, Katropang Carmen Pataho. Good morning. Katong uban din ha, nga wala na ako nabasa. Kay kiniramang mga nag-comment akong natagaag-ahiga yun. Kay may visible, mga katropa. Ala, sa inyong tanan, katong wala mga nabasa, sa inyo po tanan, mga katropa. Good morning, og dagang salamat. Happy weekend kaninyong tanan. Wala na tayong oras sa padayon sa nahan. Good morning, mga katropa. Ang inyong higala, manamlit na usap sa ngalan na lang sa Kinitibukang Puwersa sa XFM Philippines sa Network. Sa XFM Agusan, 91.3, 95.7. Of course, sa control kini ni katropang Melanie Duran. Sa atong News and Public Affairs, pagpanguna sa atong News Director, sa atong News Group, mga katropa. Of course, atong News Desk, katropang Limulokay. Atong mga anchors, reporters, sila si katropang Junjel Ebrias, katropang Ria Linton, katropang Ali Vicente. Mga katropa sa magkausapan, daghang salamat. Ako si katropang Ray Celeste Surabascas. Maayong buntag kanitong tanan. Dalaygo ng Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
2: XFM. XFM.
4: Kapitan Lodi!
5: Archie!
4: Kapitan! Tua sa mua ba?
5: Ha?
4: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
5: Mauba? Unsa man pod kakos gabi?
4: 120 ang kurbada.
5: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
4: Oo niya.
5: Parking raman na siya, amo.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
10: X FM.
11: Mga katropa, exciting dito.

0: sa nakalabay sa La City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye!
2: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Maayong buntag, mga katrupa, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Pupulsaan! Pupulsaan! Adlaw, mga katrupa, nga Bernes, Pizza 24 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Pupulsaan! Pupulsaan! Kumusta, mga katrupa? Kumusta, kumusta? Panginauta, nining adlaw, nining adlaw Bernes sa naas kapiskais panglawas. Layo sa balatian, mga katrupa. Magating paminaw. Ingo manusab, mapasalamaton usab kita sa itong buhing makagagahom sa laing oportunidad, laing paghatag og lugwais kinabuhi, nga luyo sa atong pagkamasalaypon sa iyang atubangan, mga katrupa. Gitagaan gihapon tani ag maayong panglawas. Giya, mga katrupa, aron ikaw og ako maproteksyonan gikan sa mga nagkadaiyang balatian ug sa mga tawo nagaplanos pagkutlo sa atong hinulaman nga ginabuhi. Pulsaan! Manang salamat kayo, Ginoo. Sa imuhang pakiguban ka namo gikan panahon sa pagkatulog hangtog pagmata, mga katropa. Okay, mga katropa. O ba ni nasabi ninyo? Alas iti ta paingon sa may alas sa otso. Alas otso.
1: Pulsaan! Pulsaan!
2: Alas otso imidya.
0: Alas otso imidya. Kay naamay hook up, di ba? Sa sugang Dapalo.
2: Pero ingon talaga alas 9, kaya basi guwa sila.
0: Tama
2: na. Sila.
0: Basi
2: ba?
0: Nay, nag-message na.
2: Di ay.
1: Pulsaan!
0: Okay, mga katropa. Siyempre, mga katrupa, ang inyuhang mga higalas, kahanginan, bata-bata, katrupang John J. Librias.
2: Siyempre, katrupang Limuel Ukay.
0: Kaming duha, mga katrupa, o banimin ninyo? Ano sa hisgutan na ito, mga katrupa, ang mangilngig ng hisgutanan?
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Ano makaingontag ngilngig, mga katrupa, laliman ka ng 9 years old, nagpositibos drugs?
2: Uy!
0: Mo niya ito ang taga ang pagtagat. Kay nagkagrabi, mga katrupa, karong panahuna ang mga pagkuyanaps illegal nga druga. Mao ni bantayana nato karong panahuna. Okay, mga katrupa, ato pod gi welcome ang ato, mga katrupa, nga naga-tune in karon sa 95.7 XFM Bayugan City o XFM 91.3 San Francisco. Sa mga naglanta usab sa ato nga live program sa XFM, mga katrupa, Bayugan City o XFM San Francisco, paki-follow, paki-share, paki-likes o paki-comment kay aton tagaan o pagtagad, mga katrupa, nga mabasa ka ng inyuhang mga mensahe.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: O niya, siyempre po, mga katrupa, dili sab mabuhi ang mga nagkadaiyang programa sa XFM Network Philippines kung wala po, mga katrupa, ang nagpaluyo ang mga nagkadaiya usab ng mga produkto nga iya sa Y2H Incorporated gikan sa Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, lakip na ang Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen o ang Vision X Plus Soft Gel Capsule para Premium D3 Coffee Mix o Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soup o Turbo Mel Enhancer.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Ang kanang mga produkto, ha, maunay nagpabuhi ka na to, mga katrupa, anong madungog taninyo din.

0: karon o sa adlaw-adlaw mga katrupas operasyon sa XFM. Gumikan ka na sa maong mga produkto. Bullseye! Siyempre, mga katrupa, asa po mapalit kini. Mga mga pangutana. Siyempre, di gini, basta pag-produktos, pagkaon mga katrupa, di gini na ninyo mapalit dia sa hardware. Di po na ninyo mapalit dia sa mga motor parts. Mapalit na ninyo mga katrupa sa mga parmasya. Butika dinhi sa atong probinsya.
1: Bullseye!
0: So, inga na lang mga katrupa. Magating pabinaw.
1: Bullseye!
0: Mapalit na ninyo. Bisag asa mga katrupa. Basta sa parmasya lamang. Mga katrupa.
2: Ngayon, pahinomdo po na ito ng katupang John Jay. Nga, basin sa mga musunod po ng mga adlaw po hon. Available po na address sa Sibihan.
0: Sibihan, o. Oh. Niya, siyempre... makikita punta sa ilahas matag barangay katropang Limwil.
2: Oh.
0: Oh, pohon-pohon ha. Pohon-pohon. Ang amo na lang gihulat na ini mga katropa ang stock no. Ang produkto. Pag once maabot, murag mauna ng panahon na magkita-kita na punta personally.
2: Uh-huh.
0: Mga katropa sa inyuhang mga dapi. Mga katropa, ato po gi-welcome ang 13 ka mga lungsod ug usa ka syudad ning atong probinsya. Mayong morning diha ninyong tanan mga katropa. Onya siyempre sa ato po ang mga kababayan pud nato mga katropa, ang mga kaigsuonan pud nato mga higala nga mga kini ba ato mga negosyante. Ato nga mga mag-uuma. Ang ato nga mga kinibang mga kaigsuonan po nato ang mga igala ang mga kawanes gobyerno, mga head office, mga kapulisan o kasundaluhan, mayong buntag diha kaninyong tanan mga katropa.
1: Bullseye!
0: Nga na lang mga tigpaminaw no ang atong himuon nene. Basta kay mga katropa atong ipaabot yun kanunay diha ninyong hinay-hinay o kuanta kanabang inamping yun ta matag karon og unya mga katropa bueno. Unang tagaan atong pagdagan topiko mga katropa. Pastilan. Maunay karon ang gipangita karon sa ato mga otoridad katropang Limwil. Kining usa ka lalaki nga nag-live sa iyang Facebook nga misuyop sa illegal nga droga katropang Limwil. Diha sa may Butuan City.
1: Bullseye!
0: Grabe no. Diha nimo makita mga katropang gawa na yung kahadlok ang tao. No, sa kana nga gihimo niya. Lalimang ka na tanawa o. Makita ninyo mga katropa. Ha? Yano na kayo karon, mura mag-isog na yun kayo karon ang mga adik katropang Limwil mo para dayag sa ilahang mga binuhatang dili maayos katilingban. Sumauni ato ang tagaag pagtagad mga katropa. Nganong nahimo man niya ning pag-live?
2: Correct.
0: Namutang baka ni sa iyahang utok, gumikan na kaha kay sugo nas illegal nga droga? Ha? Mga katropa?
2: Basic.
0: Og kinibang sitwasyon usab karon katropang Limwil, makumpirma na to, gakani adto do na baka ing-aning gagalive-live sa panahon ni Duterte pa ang nanahimong presidente? Og kining kasamtangan karon og kinilang ba nga kaso nga do na'y nag-live nga nagsuyop sa illegal nga droga? Onya katropang Limwil, gawas niya na ang nakapakurat ni ini kay do na'y usa ka 9 anyos mga katropa nga bata sa may Butuan City usab mga katropa ang gi tuuhang nagpositibo sa illegal nga droga. Pastilan.
1: Mao
0: ni ato ang tagaag pagtagad kay kinahanglan ma-aware ni ato mga ginikanan kay basi kumpiyansa lang katropang Limwil.
2: Mao.
0: Ato mga ginikanan, makaingon lang disulod ang bata sa klase. Pero agoy naguguy-hugoy na di ay kay lunay mga kaubanan nga mga guwang-guwang na. Yagi bagi sugo mga katropas unsa bakang mga pagsugo. Okay nga naman na may sama ni ini. Na sitwasyon na lima kag 9 anyos mga grade, katropa.
2: Grade 3 na.
0: Oh, grade 3 yun na. Limang ka na, 9 anyos, nagpositibo sa drugs mga kaigsunan. Grabe na magyud.
1: Bullseye!
0: Kaingon ta ba nga na unsa na magyud ning panahon karon? Mga katropa, wag yung lain, mablame ba yan ni ini? Ang atong liderato, mga katropa.
2: Gobyerno.
0: Gobyerno mo yun. O may lain mablame ani. Basta drugs, gawa siguro o kinaiya. Kay ka na sa ginikanan. Pero drugs naman good, mga katropa. So dili na to mablame ang ginikanan. Kaya nisulpog sa ginikanan ni... Ah, nagikan ang druga. Diba? So sige, sige. Muna itong tagaag pagtagad.
2: Muna itong bullseye yan unya.
0: O, muna ito ang tagaag pagtagad, katropang limen. Okay, mga katropa, kaya commercial naman. Standby lang sa mo. Kaya pagbalik na ito.
2: Manimbaya.
0: Shout out sa apunta. Oh, shout out kay... Ipakita, rabas katropang Wilma Joaquin gagahapong adlawa.
2: Gano'y, nakurat yan
0: ako kay... Grabe na kung busuga sa iyahang santol.
2: Iyah na ito?
0: Uy, iyah.
2: Ito na itimbaya on niya.
0: Itong itimbaya. Niya, siyempre, star-star. Star-star ang sabaw sa... kuan sa tik-tik sa manok. Mga nakaroon to ani gi maniho na ni katropang army.
2: Ayan.
0: Oo.
2: Mao ba?
0: Oo, si katropang army kay veterano man tos mga luto-luto. Sige mga katropa. Standby mo mga katropa, balik lamang kami human nining pahinomdom.
1: FM.
3: Orak?
4: Kapitan!
3: Unsay kalahian sa una o garon?
4: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
3: Garon di ay!
4: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
5: Exciting!
6: Zantown Plus Gold user, atong paminawon.
7: Katukoy ko ang pasalamat sa Zantown Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
6: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Zantown Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
8: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. Taytay 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: politika.
5: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulig na rin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pakaayo mo sa kila. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta akong sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kutu-kutu lagi, sir. Hapdos per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Tudas Coffee.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kapi na yun na.
6: Kapi lang, di ka mo inom ang kapi sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, mag-inom ni Manning sa Tudas Coffee Mix. Sa may ginabati
5: na. Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong hapdos yung
5: mga. Oo, naulian.
6: So, kinipalit gini mo.
5: Gipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
5: Ni arang-arang lagi ang kutu-kutu sir. Arang-arang ba yung lawas ato sir? Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay nindot kay sa nga tanan oy. Bahala gyud ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon pon mo kay ako nakayon lang ko.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Balik ta mga katropa, sato ang pag-uban-uban doon natin 31 minutos. Ang nakalabay mga katropa sa Alas City kining bahina, hatod ka na to mga katropa sa Sunton Coffee Mix. Bisan pang nagpakita na sa haring adlaw mga katropa, makaingontang init na. Pero kay bugnaw man ang ato ang sod sa tungtian kay sayo po mga kaita nagyaw-yaw lagi. Labi na sa mga batang dugay ng mata. So masudlag hangin ang tiyan katropang limwen.
1: Correct.
0: Mao na gikinahanglan nato ang Sunton Coffee Mix. Ang Sunton Coffee Mix mao ni ang produkto mga katropang gikaingon nga nangapika na nanambal kapa.
2: Bullseye.
0: Dota ni nga kape. Ang maong produkto mga katropa syempre mapalit sa mga butika. Mga tigpaminaw dinhi sa ato ang probinsya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, katropang level, basig na yung mga ipa-shoutout na po dato niya.
1: Bullseye! Ubay-ubay ganyan katropang John J. Dari sa karaan nga page, ang pinaka-kadlaon pa ni nag-comment si Madam Carmen Pataho.
0: Uy!
1: Onya gisunda ni Wilma Joaquin.
0: Oy, katropang Wilma Joaquin, good morning.
1: Madam Wilma, salamat kayo sa imong gihatag nga musuman to.
0: Oo, kaning panalangin to.
1: Panalangin, yung gihatod kagahapon, labi na tong santol.
0: Oo,
1: daghan kayo ang santol, tamisar ba?
0: Oo, perting kaon
1: nila. Kaya salamat kayo kay Murag. Siyagin tayo naghago at katkat sa punuan ba?
0: Siyempre, siyempre.
1: Salamat kayo sa katong manok, katong... dahon o kining...
0: Kumpito lagi.
1: Kumpito.
0: Kumpito to. Pagkakuana.
1: May buntag diha, Madam Wilma. Kauban si imong palangga, imong bana diha nga naminaw karong orasa.
0: Hindi na kita magmahay ato so kay much. Grabe yung kumpito ha, katropang limit.
1: Napodiri si Langlang Asis Kulientas. Naminaw, gikan sa may Buena Gracia, Talakugon.
0: Talakugon, ha? Good morning. Taga Buena Gracia, Talakugon.
1: Napodiri si Larry Tixon Mangadlaw. Pagkakuana. Paminaw po siya.
0: Naminaw po.
1: Paniya, mayong buntag, katropang Junji o katropang Limuel.
0: Limuel, oy.
1: Mangutan ako sa mga tag-as na si official sa inyong kapulisan, Junji o Limuel. Wala jud mo kahibalo kung kinsa ang mga tag-iaan ng mga Shabu Laboratory.
0: Uy,
1: hala. Mura connection na itong topic nga.
0: O, katong ato ang gisgutan. O, kay blind mangguntaan ng mga laboratory, laboratory katropa.
1: Manang nangutan na siya sa mga tag sa opisyal sa PNP kung wa daw sila kay balo.
0: Oo.
1: Kung asa ang mga tagiyaan ng laboratory sa Shabu.
0: Uy, grabe, no?
1: Bitaw kay di mo na ma-distribute
0: oo, ng kung wala yung mga Shabu laboratory. Sa,
1: diha sa komunidad kung wala yung naghimo.
0: Tinood.
1: Lusod po og tumaro na diha nga waghimo.
0: Wala gihimo.
1: Napo diri si Marlon Villa Kimson. Na minaw gikan sa may barangay Aurora Prosperidad ba pinagi sa ihang radyo.
0: Mhm.
1: Unya napo dihang dapitan nagpaminaw karong orasa si Kunsing Vista diha sa may Magsaysay Prosperidad. Salamat kayo. Kay Didin Pataho, maimbuntag sa inyong duha Sir John og Lem. Shout out sa tanan nga taga Sitio Dorian Lokak labi na sa Flores og Robles sa family. Naminaw pirmi sa Bullseye. Salamat kayo.
0: Thank you, thank you.
1: Dihanapita sa may barangay Lukak. Manisakop katropang Junji, no?
0: Oo, barangay Lukak na.
1: Imuhan na po dahil katropang Junji. Kimurag, dikapoy naman akong baba sa yaw-yaw dahil.
0: Okay, good morning po. Kang, ha, be? Sa may niang, niungot maning, kuhan?
1: Imuhan na yung page nga.
0: Good morning po, kang ading Granaderos Japoy. Dias may Bayugan City, good morning. Tonya, diha po, kang Gloria Basadre Iglesia. Good morning ninyo, diha duha mga katropa. Good morning po, di mo, madam.
2: Good morning.
0: Onya kang Dai Chavez. Good morning, Sir John, Sir Limuel. Have a blessed Friday sa tanan. God bless from Alegria. Salamat.
2: Good morning.
0: Mga kaigsuna na ito sa Barangay Alegria, katropang Limuel. Away puas ning ilahang kuan. Away puas ilang pagpaminaw na ito. Onya kang, siyempre kang Langlang Kulientas. Matod pa niya, good morning mga idol. Ang nanapod ko i-share ga verse Makita kini sa Salmo 119:11, giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Kana lang mga idol, salamat, God bless, salamat kayo. That's my boy na Gracia. Nindot kayo ni bundag sa iyo pa mga tropa, makabasa na tao mga mga teksto, mga kaigsunan, mga pulos Gino. Thank you kayo ha. Kang katropang Langlang Kulientas Artist diha sa may Buena Gracia Talakugun. Anya mayong mayong morning pod kang Tristan Yath Gulay. Good morning nimo diha Busing. Tristan Yath Gulay, good morning. Anya kang Ading Granaderos Dapar, mayong buntag. O kang aning Liliba pod. Good morning Sir John G. Og, Sir Lim. Shout out na ko tanang taga Barangay Hubang. Good morning. Good morning. Oi taga Barangay Hubang, good morning diha ninyong tanan. Good morning. Kumusta naman mo diha ha? Good morning. Anya kang Loela Rusas Ukay. Oy. Oy, Ukay apelyido katropang Limbelo.
1: Oh, parente.
0: Ingon siya watching from Kuwait. Anya pero taga Talakugon siya katropang Limbel.
1: May mga Ukay diha sa Talakugon, lagay ISB diha nga Ukay.
0: Talakugon. Kining katropang Loela, kining Loela Rosa Loela babae ni. Loela Ukay, kining imuhang angkormans ka hanginan. To ang partner, Ukay po na pilido, parintigin mo, maugyong ang spelling katropa ni Ingin Malalis.
1: Mauna.
0: Amping diha ha, agaw. Amping diha agaw sa kuan gaw. Sa Kuwait. Kay grabe, gibakbakan raba ang Kuwait karon sa Iran.
1: Mau ba apel dai?
0: Intel ang Kuwait, kinaaman diha ang mga US US base militar. Gikuan sa dagyod karon. Bahrain, Iraq, kana mga Jordan, katong mga naay base militar sa US na katropa gikuan gyud sila ron. Gibakbakan man amping ha to ang mga OFW.
1: Mao.
0: Amping-amping in town mong tanan ha, mga katropa des gawas. Onya kang Jeremias Muralde.
1: Kagawad.
0: Kagawad, Jeremias Muralde, sa may Barangay Hubang, salamat sa iyo, salamat po kayo, ha, mayong pagpaminaw po. Good morning po ni Mudiha, ha. Good morning. Onya, siyempre, matod pa ni Wilma Joaquin. Okay na, sir, salamat, Sir Lim, o Sir John, sa pagbasa. Good morning. Thank you, good kayo.
1: Salamat po sa pagkatkat sa santol.
0: Oo, dililalim ng mga santol. Dangog-dangog raba kayo ng
1: kwa. Habog, biyan. Habog.
0: Habog.
1: Nga, daghan niyang kikuha.
0: Pero nagtuo ko ang isugo rin niya ni ang manok. Kaya ang manok makalupad man.
1: Ah, okay.
0: So, motig ipasugo niya hulog sa mga santol.
1: Siguro pag-cut-cut ni Ma'am Wilma dito, nagdasyag bukag.
0: Oo, oh, anak, maog yun. Anak yung nahitabo, anak. Naagi mga bukag, anak, mga katropa. Oy, matod pa ni Loela Rosas Ukay. Good morning, Gaw. Sir Lim, salamat. Sige pa, gira diri.
1: Gira gyud ay.
0: Amping gyud diha, Gaw, ha? Amping gyud. Unya ang pag-ampo kay Pastilan. Mga gusanon rarabay gyud ay ni katropang Limit.
1: Mao.
0: Mga gusanon. So, amping gyud diha. Pero naman ni sila mga bomb shelter, bodo. Baga katropa. Nakadisenyo man po ni ilang mga building ngayon nga na dyan kay daanan ni na-advance na daan nga naagi mga sama ni ini mga panghitabo.
1: Oo. Murag si Loela Ukay, murag parinti na po na igsuon ba na sila ni Roger Ukay, no? Nga nagtrabaho sa Aselco.
0: Murag, murag. Okay, taga-talakugo na po to.
1: Oo.
0: Murag? Murag igsuon siguro ni sila.
1: Igsuon sila?
0: Oo, igsuon ni sila siguro.
1: Or gagaw baka?
0: Base, nga na lang. Kay, basta kay bisang pa o mag-agaw sa ngalan, magsuon ng inahan. Mga mag-agaw, kung yun eh. Duharani, yung diligsoon, mag-agaw.
1: Parinte.
0: Parinte. Anara. Okay, mga katropa. Saban, wala na. Diha sa pikas, muha diha katropang Limuel.
1: Si Wilma Joaquin na ba ni?
0: Nagpaibog-ibog
1: sa iyahan.
0: Char, dili man ko kabalo. Musaka, sir. Lim, akong bunso mo ay nisa. Iyahang bunso mo ay nisa ka katropang Limuel.
1: Libalimad tao siya. Hindi siya nag-cut-cut na to.
0: Hindi siya mo cut-cut mga katropa. Thank you kayo ha sa inyuhang makanunayo ninyo din ha. Kaya pag pa-share sa inyuhang mga kada bang mga maayuhon po din tao.
1: Talagsara ba yung unana nga muhatag katrupang chunji? Oo,
0: tinalo.
1: No, talagsara ka sa kadaghan na itong mga lisin. Mm. Talagsara nang muhato yes, dres estasyon.
0: Anto po si Limosnero, katong mo grabe po ito. Wow. Sa makanhi ito dyan. Iyang utol.
1: Salamat, Jodme. Salamat kayo ninyo. Magdao ka ng karnaba nga saging. Matipay yung kaita, anak.
0: Salamat kayo, Jod. Si Kwanto, si Mario. Si katrupang Mario. Umot, anas Mario. Karuan naman ko kadungog ni katrupang Mario. Si I love you all.
3: Ay,
0: ano ko kadungog?
1: Nanubra yung mga panalangin niya, katrupang. Matipay, Jod. May ka ng danmi ninyo diri.
0: Okay kami. Wagin may mga saging gidin taon. Tanawa, ragun niya mong trabaho. Huwag na amang galing tayo umaw niya. Natay gitanom siya ni Guru. Mura na siguro po building kahapon kung ka ng sagbot kayo niya. Okay. Biyata, kadaadlaw biyata yung kita din eh. Kisa may mulampas. So, di ba? Iyahada yung utol. Iyahada yung brad.
1: Iso on.
0: Okay, mga katropa, standby. Kay pagbalik na to. Sogod na ta mga katropa sa ato ang hisgutanan. Human lamang mga katropa sa pahinomdom.
4: FM.
5: Usa Carlo, ni atus si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, nalig sa jeep. Ug nabali ang iyang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, gipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
6: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga nga kung lagay man ang imong ipangutana, Doc?
7: Exciting!
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Sister Pain.
1: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kaya kung uban pa nga painkiller, wala epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga buki ka.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyanto, magsingit agatubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Die. Balik tayo mga katrupa sa tuang tulumanon doon na tayo 49 minutos. Ada kalabay mga katrupa sa La City? Okay na kinimbahina mga katrupa. Hatod ka na ito mga tigpaminaw as Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang maong produkto mga katrupa, mapalit gini sa ato mga butika. Dinhi mga katropa sa atuang probinsya.
1: Bullseye!
0: O na kung doon ay mga pagluha-luha sa inyong mata diha. Ala sigurado hagyod na mga katropa nga inyo dayong matambalan. Kaya kung di ninyo matambalan, magdako na. Hangtod mo paingon as katarak, magputi at umata. Hangtod di natakakita kay operahan na dayon. Mga katropa. So mo na ha. Nga ampingan na to gyod kay atuang mata pastilan. Mawagin di pinaka... center pillar sa ato ang
2: panglawas.
0: Panglawas kay kung wala ato mata, unsaon wa na gitay direksyon katropa.
2: Magkarap-karap.
0: Oh, wa na gyud. Mas maayo pag mapungko lagi kaysa mata di ilang gyud. Oh, kung pwede lang ba, di ba? Kaysa mata. Kay mata katropa pag once mo ay mabuta, wa na gyud ka diha.
2: Mao.
0: Igo na lang gyud kada guyuron. Kay ano man wa na gyud. Wa na gyud mga katropa. Okay. Alas 7:50 na baga katropa din hita sa ato aga hisgutanan katropang limwen.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dunay usa mga katropa ka-addict. Kini, inyo ning nakita mga katropa addict na magitawag ani katropang limwen. Kaya kung kaisa ra, nakagamit, di manggipod ni magpa-live kay mahadlok man eh.
2: Mao.
0: Pero gumikan na sa iyahang kadugay nas ginamitay, kaya tanawa ragod ang lawas katropang limwel kung imuhang lantaon. Facebook mang yun na, video mang yun na mga katropa, pero kung imong lantaon ang lawas katropang limwel, mura na siya gayilo. Mura na siya gadalag katropang limwel. Magtigpaminaw. Nahimo karon nga...
2: Viral.
0: Viral mga katropa pinaagi sa social media. Katropang Limwel, kining usa ka lalaki nga karon mga kaigsoonan nag-hit-hit o gituohang illegal nga droga samtang gibidyohan niini ang kaugalingon o gipost mga katropa pinaagi sa Facebook niya mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung imong lantaon mga katropa, aw, di naman yun na ingon pa nga EIEI pa na nga pagka video katropang limwen.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang maong lalaki mga kaigsunan, giingong residente sa barangay Mahugani sa may Butuan City mga katropa apan, padayon pa kining gimbestigahan sa mga otoridad mga katropa karong panahon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dinhini mo makita katropang limwel, nga grabe na gyud ang kuyanap sa illegal nga droga. Kay ultimo sa social media, gihimo ng propaganda katropang limwel.
2: Basi vlogger siya.
0: Basi po. No, basi po.
2: Vlogger.
0: Part ni sa iyang content.
2: Mao.
0: Oh, nga. Maka kuan siya. Maka likom siya o gakwarta.
2: Mao.
0: Kasi part ni. Kay...
1: Bullseye!
0: Pero katropang limwel, kung imong sayron ni atong tuig 2024 o tuig 2025, dili lang kinira nga higayon ang dunay mga nakita na to sa social media nga naggamit mga katropas illegal nga droga nga nagvideo sa ilahang kaugalingon. Pero first time ni nga nahitabo sa ato din Hiskaraga region.
2: Mao.
0: Kung imong balikan ang tuig 24 or 25, kay maumaning mga tuiga ang pagbuylos ka droga hangtod sa ato ang presenteng panahon karon 2026. Pero never ka mga katrupa nakakita gikan sa 2024-25 mga kaigsunan nga na issue ang Caraga region nga dunay usa ka individual nga nagvideo mga katrupa sa iyang kaugalingon nga naggamit sa illegal nga droga. Karon pa ni mga katrupa sa 2026. Unya kasagaran mga katrupa nga mga na-involve mga kaigsoonan ni ining mga gamit-gamit sa illegal nga droga nagvideos kaugalingon dito sa lain nga mga rehiyon katrupa nga limwel. Pero part gihapon siya sa pulo sa Mindanao.
2: Mao.
0: Oo. So kung imong lantaon mga katrupa limwel, para nako, wala na yud o dua na yud kini gibati o kahadlok.
2: Correct.
0: Mo, ganun man. Tanawa na good ni.
2: O nagpakita po ni katropang John Jay nga dagsa yun ang illegal nga
0: doon. O, dagsa. Isa ni nga timailhan mga katropa nga dagsa ang illegal nga droga o dako nga pruiba nga mismo ang mga adik karon mga kaigsunan dili na yun mahadlok sa mga otoridad. Muli isa ni siya mga katropa nga timailhan.
2: Yeah.
0: Ilhanan.
2: Makauulaw na sa
0: yes,
2: PNP.
0: Ulaw! Ulaw PDIA. Kayo ni mga katropa sa ato ang hanay sa PNP, sa ato ang PDIA, sa ato ang uban pa nga mga law enforcement.
2: Lapin na atong presidente.
0: Yes, tanan mga katropa, ulaw kayo ni mga tigpaminaw. Kaya nga naman, ganong mainyong tag-ulaw? Nakahinomdom ba mo, mga katropa sa panahon ni kanhi Rodrigo Rua Duterte, mga kaigsuunan, mga tigpaminaw, nga na ay nag-video-video mga katrupa sa iyahang kaugalingon nga nagsuyop-suyop o illegal na droga?
1: Be,
0: mangutahan na tanin nyo, naaba mo'y ikapresent mga katrupas amo din he. Kung naa magaling, isend ninyo kay basing nasayop lang po me.
2: Mao.
0: Isend ninyo this comment section kay basing nasayop lang po me. Basta para nako mga katrupa sa panahon ni kanhi Rodrigo Rua Duterte sa pag-implementar sa war on drugs o sa pag-implementasyon sa tukhang, wala ko nasayod o wa ko kabantay nga naay nag-viral sa panahon niya nga nagpakita, nag-video-video nga nigamit sa illegal nga droga.
1: Correct.
0: Ala ba, kamo daw, basig nasayop lang po ko. Kay media naman kuha ng panahon na. Panahon Duterte. Sa paglingkod niya sa 2016. Hangtod sa hangtod karong panahon na. Media naghihapon mi mga katropa. Pero wa ko'y nakita panahon ni Duterte, mga kaigsuunan, nga siya ang pangulo sa atong nasod sa Pilipinas nga naay nagpagara-gara o video-video, nag-live-live mga katropa o nag-video siyang kaugalingon nga nigamit o illegal nga droga o niya gipost sa social media. I-compare karon mga kaigsunan. Lupa kay naaman mi mga video ani. Kung tigumon perteng daghanas nagkalainlaing lugar, naapay babay. Naapay mga bata, mga katrupa, mga minor nga nag-video nga nagamit og illegal nga droga.
1: Bullseye.
0: Sa kang kinsa nga pagka presidente

0: mga katrupa. Siyempre, kang BBM na, mga katrupa. Mao ni Carlo yun.
1: Mao.
0: Oo. Kay, ngano? Lisan po kay pasagin lang pa ito sa Duterte nga iyang panahon nga karon man inahitabo mga katrupa ni nagsipsuyop na sabutuan.
1: Mao.
2: Bullseye.
0: Di siyempre, panahon is iya. So kung imo mga katrupa nga evaluiton, mga katrupa, mas dili mahadlok ang mga adi karon sa kasamtangang administrasyon.
1: Correct.
0: Mao ni klaro kani adto mga katropa. Ang mga adik mga kitag pulis panahon kay Duterte. Iyahay gyud na mga katropa intag kabuag dia.
1: Mao.
0: Oh. Sa ngano man? Nakita nila ang seryoso mga kaigsunan sa pagpakgang sa illegal nga droga. Mao to kani adto. Nga ultimo pulis mga kaigsunan makita sa mga adik. Mga katrupa, iyahay nagpanagan, iyahay nagpanago. Gani ang uban mga katrupa, grabe nakatambok, kay nagbagong buhay mga kaigsunan, na ananasold simbahan mga kaigsunan matagsimba. Mone tinuod mga katrupa, abe ninyo, daghan ko mga kaigsunan o mga barkada kaniadto, nga ang uban nga matay na, mga katrupa nga pulos yun gumagamit. Mga katrupa, magating paminaw, sa panahon kang Duterte, mga katrupa, pastilan, di nagay ni mo halos mahalubilo kay nga naman seryoso nas pagpangalagat sa Ginoo. O niya, grabe na katambok katrupang limil.
1: Uh-huh.
0: O, tambok na kayo, tintiyana na, kay nga naman, wa na may bisyo kay mahadlok malagis o plantukhang. O, kay nga naman, huwag di magkamuundag yun atong panahon kang Duterte, mga kaigsunan, mga higala, pag matukhang ka diha mga kaigsunan, matikangkang ka magayon.
1: Labi na mang laban.
0: Oh, labi na mang laban. Tikangkang yuga. Ayan. Sa panahon ka, Duterte, tikangkang ka mga katrupa. Mauna nga ang mga adik ka ni Agto, tambok mga katrupa kay nagbago. Naipang rehab mga kaigsunan na ay mga nagpailawom sa counseling sa mga pastors, no? Mga pare, mga kaigsunan, basta mga spiritual leader, mga kaigala, pulos na mga tambok. Pero karon mga katrupa, puryagaba, mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nagpaila, mga katrupa, nga ang mga adik, sama ni ini karong nagpakita o nagvideo sa iyong kaugalingon, gipost sa social media, nagpasabot lamang kini, nga wag yun ni mahadlok sa atong presidente.
1: Mao.
0: Kaya kung seryoso lang ang gobyerno, seryoso ang ato ang presidente, pagpakgang sa illegal na droga katrupang limwel, wagay magpakita sama ni ini mga kaigsunan, kay ultimo mga adik, mga katrupa, nga bisag manisuan sa pangisip, mahadlok na. Pero kay nakita mga katrupa nga dili seryoso, og dili mga kaigsuunan, lahi yun. Basta makaingyong yung dunag yung kalainan. Kay pag once mga katrupa ng itong presidente musulti kani adto, mubanta sa mga adik, kurog yun in town.
1: Mao.
0: Kurog! Pero karon, Jesus! Pero karon mga katrupa, inyong presidente, Senior San Jose.
2: Bullseye!
0: Murag, pasinan, magatawa ta, magunahuna mga katrupa. Mauni karon, resulta ni mga katrupa. Tinood na ay mga giingon nato mga katrupang limbil pagukod sa mga tao nga na-involve sa drugs. Tinood nga na ay mga operasyon mga katrupa sa ato ng mga otoridad.
2: Bullseye!
0: Bahin sa illegal nga droga. Pero mga katrupa, wala ragyod in town mga kaigsuunan. Pila ra ka porsinto mga higala kung imong itandim o itandi, I mean kung imong itandi katrupang limwel sa panahon sa si Duterte pa ang nahimong presidentis na son.
1: Mao.
0: Pastilan pagkahapsay. Isnats wa namingaw ang kawat.
2: Bullseye!
0: Mga rape, mga katrupa, namingaw. Daghay nanimba.
2: Bullseye!
0: Daghay na nambok sa panahon ni Duterte.
2: Bullseye!
0: Pero karon nang balik og niwang mga katrupa ang tambok kani adto. Nang balik og gamit mga katrupa og mauna ni ang resulta. Nagpaila lang nga kini